0: And also, ano, sa lahat ng mga bulilit natin dyan, sabihin na kina mommy and daddy na i-download ang PBS receiver. Kasi kahit wala kayong radyo, kayo ay nasa biyahe, pwede nyo pa rin mapakinggan ang mga programa natin mula umaga hanggang gabi. I-download lang ang PBS receiver available sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang ito basta meron kang internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Mag-download na!
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Bukod sa akin, batiin din natin at makakasama natin ngayong umagang ito ang inyong best friend dito sa School on the Air. Wala iba kung hindi si Enggoy. Maganda umaga, Enggoy! Ayun, good morning sa'yo, Enggoy. At talagang poging-pogi ka sa iyong, yes. Bagay pala sa'yo ang green.
6: Yes.
0: Yung mga ganyang kulay, ano, parang pastel color, ay bagay kay Enggoy. Kamusta ka, Enggoy? Ikaw ba ay nag-breakfast na?
6: Ay, okay naman po.
0: Okay naman, ayun. At ngayong umagang ito, Enggoy, naku ha, meron tayong sorpresa sa mga kaibigan natin dito sa School on the Air. Dahil meron tayong special guest for today.
6: Wow!
0: Yes, meron tayong special guest ngayong umagang ito para naman maturuan ng mga bata natin yung tinatawag natin na personality development. Ano ba ang pagkakaunawa mo, Enggoy, sa personality development?
6: Personality development, dapat mayroon kang confident.
0: Oh, yun, pa, tama, diba? Tama, yes. At kapag sinabi mo kasi na personality development, ito talaga yung naguhubog sa'yo, ano, sa kung paano ka makikihalubilo sa ibang tao,
6: yes.
0: Kung paano mo titingnan ang iyong sarili, at ang mga bata, dapat sa murang edad nila, natuturuan na sila ng personality development. Kasi yan yung foundation, ano, para pagdating nila ng adulthood, eh mas alam na nila kung paano i-handle yung iba't ibang sitwasyon sa buhay.
6: Ay, tama. Yan yung kaya tawag na interaction.
0: Tama ka dyan, Enggoy. So, ang dami natin mga keywords kayong umagang ito. At para tulungan tayo na mas himayin ito at mas mapayuhan ng mga bata, makakasama natin live dito sa School on the Air ngayong umagang ito, isang parent-child teen specialist. Walang iba kung hindi si Miss Gina Prohorov. Maganda umaga, Miss Gina! Welcome dito po!
6: Welcome sa School on the Air!
0: Sa School on the Air. Good morning, Miss Gina! Nasa linya na ba natin? Ayan, si Miss
7: Gina. Magandang umaga.
6: Ayan! Good morning, Miss Gina!
0: Good morning sa iyo, Miss Gina, at nagpapasalamat po kami dahil kahit na super early, sobrang aga, ay napaunlakan nyo kami dito sa School on the Air. Maraming salamat.
6: Wow, si Ma'am naka-Filipiniana din.
0: Yes, oo nga. At Miss Gina, kanina pinag-uusapan namin ano, yung personality development kasi isa lamang ito sa marami na tinuturo po ninyo ano, sa inyong platform. Pero bago natin na pagtuunan ng pansin ito, Miss Gina, gusto muna naming alamin, kailan ba nagsimula yung career ninyo bilang parent-child teen specialist at bakit ito yung napili ninyong karera?
7: Ah, okay. So, dati pa kasi, nasa Cora Doloroso Career Center ako sa Makati. For 9 years, nagtuturo ako ng personality development talaga.
0: Uh-huh.
7: Tapos, nung pagdating ng COVID, di ba, syempre, lockdown tayong lahat.
0: Mm-hmm.
7: Naisip ko, ano kayang pwedeng gawin na ano, makatulong kahit paano? So, online, syempre, ang mga bata, mga estudyante nasa bahay lang, tapos maraming parents tumatawag na, "Ma'am, teacher, paki ano naman, turuan mo naman yung anak ko, nagkakaproblema na ako dahil ganun. So, inumpisahan namin yung mga courses online. Mm-hmm. Yun. So kahit online siya, ginawa ko yung mga workshops para masaya, para matututo sila ng iba't iba. Kunyari yung mga daily habits, yung tungkol sa bakit kailangan mag-aral, bakit kailangan makinig sa mga magulang, bakit ganon. So hanggang sa maya-maya meron na kaming mga one-on-one. So one-on-one, doon ko nakita na ang dami po lang problema na hindi lang dahil sa bata, pero dahil hindi naturuan ng mga magulang. Kaya nagkakaproblema. Nagkakaproblema ng malaki na sila.
0: Ayun, ano? Doon pala nagsimula yung career path ni Miss Gina sa kung paano siya nag-focus talaga na matulungan yung mga bata. And ito ay ginagawa niya virtual, online talaga.
6: Online.
0: Yes, kaya mostly ng mga workshops and tutorials niya ay online na buti hindi naman ganun kahirap ano, na na-absorb ng mga bata, Miss Gina, lahat ng mga lessons na binabahagi ninyo sa inyong platform.
7: Yes. Workshop style kasi sila.
0: Workshop,
7: so, pag topic kami, kunyari tungkol sa time management or paano maging mas mabilis. Kasi di ba karamihan, may mga bata na mabagal magsulat, mabagal kumilos, kahit tumayo, mabagal. Yung ganon. So, ginawa kong workshop style na right in front of me, napapanood ko. Tapos, nakagamit kami ng timer. May timer sila palagi. Kaya, natututo sila na bilisan ang gagawin nila. Para kung sa kanilang regular school, kung meron silang seat work, natatapos nila. Hindi yung iuuwi pa na maging homework.
0: Ayun, ano? Yun pala yung technique doon sa kung paano mas ma-absorb ng mga bata yung mga itinuturo sa kanyang platform.
6: Okay, ano kung kadalasang workshop o tutorial ang inyong ibinabahagi?
7: Iba-iba. Kasi sa personality development course, iba-iba yung subtopics. Kunyari, time management, tapos prioritization skills. Anong pipiliin mo? Maglaro o mag-homework? Maligo o kakain? Yung mga ganon. So, at least, bawat topic, meron silang workshop para makita nila sa sarili nila, ay, mabilis ako, or ay, mabagal ako, or mali pala yung decision ko. Ano namin sa kanila na sila mismo, nakikita nila yung mali nila, yung kanilang, ay, pwede palang ganito. Kasi pag panay parent ang nagsasabi, oh, ang bagal mo, ang ganon mo, ganon. Minsan, hindi pumapasok sa isip nila na oo nga, mabagal pala ako, or ganon. At saka ang importante kasi, kusa na maintindihan nila na dapat pala ganito. Kasi, nire-relate namin sa kanilang ambisyon o ano ang gusto mong maging paglaki mo. Kunyari, doctor, o kunyari, piloto, o kunyari, gusto kong maging engineer. Okay, so, paano yan kung mabagal ka? Paano yan kung panay si mama ang gumagawa ng homework mo? Kailangan mismo ikaw. Kasi kunyari, sabihin niyang doktor. Sinasabi ko, napakagandang ano yan, trabaho dahil nakakatulong ka na gumaling yung isang nanay, gumaling yung isang tatay o yung bata makabalik sa school, makaganon. So, pag hindi mo ginawa yung mga homework mo ngayon, paano ka tatanggapin sa College of Medicine maya-maya? O hindi na pwedeng si mama ang gagawa ng homework doon or gagawa ng entrance exam mo, ikaw mismo. So, ngayon pa lang, pinaparealize namin sa mga bata na pag may ginawa sila or may dapat gawin, ito ay para sa kanilang sarili. Hindi para maging masaya si mommy, maging proud si daddy, hindi lang yun. Siyempre, maging proud sila, pero dapat yung bata na iintindihan niya na ito pala yung mga dapat gawin habang lumalaki ako. Yun.
0: It's more of ano, no, mind conditioning din. Kumbaga, kung paano dapat mag-isip yung mga bata, i-guide mo sila. Kasi yung mga bata, hindi naman ganon sila structured, ano, yung kanilang utak para maintindihan ang mga bagay. So, umaalalay si Miss Gina kung paano mapaprocess ng bata yung kahalagahan ng pag-aaral, ng disiplina, at ng marami pang iba. Samantala, Miss Gina, no, habang binabanggit nyo po ito, minsan kasi may mga magulang na hindi sila open sa ganitong workshops o kaya tutorials kasi parang feeling nila, we know what's best for our kids. Yung mga bata naman, hindi rin sila ganun ka-open sa ganitong workshop kasi ang isip naman nila, eh bata ako eh. So, kumbaga parang kailangan kong maglaro. Kailangan kong mag-happy-happy. Ano po ang masasabi ninyo, Miss Gina, tungkol dito? Bakit ba mahalaga yung mga formal classes kagaya ng mayroon po ang inyong mga trainings? Go ahead po.
7: So, totoo yan. May mga parents na akala nga nila, online pala yan. Baka yung bata hindi matuto or baka ba-bored o kaya ganun. Eh kung tutuusin, kahit face-to-face na klase, may mga bata na hindi nakikinig, correct?
0: Mm-hmm.
7: Pero sa feedback ng mga parents namin, mas excited pa daw yung mga bata mag-attend sa mga workshops namin online kaysa kung papasok. Sa amin kasi, handa na daw sa feedback ng mga parents, teacher, napaka-excited nilang pumasok sa klase mo. Pero kapag regular school, hirap na hirap kami pabihisin, mag-uniform. Pero pag ikaw, time na, Teacher Gina is already there. Ganun-ganun. Tapos excited sila sa kanilang mga workshops. Okay, that's one. Number two, totoo yan. Hindi lahat ng mga magulang nakikita ang kahalagahan ng pagturo o pagsanay sa mga bata. Minsan they would say, hayaan ko na yan. Laro lang siya ng laro, okay na yan. Tuturuan ko na lang pag maging 11, pag 12 years old. Kaso lang ang naging problema dyan, hindi si nanay na gumawa ng mga bagay-bagay tulad ng kunyari maghugas ng sariling pinggan o kaya mag-ayos ng kanyang sariling kama. No? Kahit hindi perfect, basta nasasanay siya na parte ito ng buhay na kailangan ito yung mga basic na gagawin. Pag hindi si nanay ng ganon, tapos 11, 12 years old na, sasabihin ng nanay, ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong mag-ayos ng ikama mo, o hindi ka pa rin naliligo. Dahil hindi si nanay nung maliit pa. Ang dami kong one-on-one cases na matitindi ha, grabe yung emotional gap nila with the parents. Tapos may mga feedback ako, sabi ng isang bata, kasi teacher palagi na lang akong sinisigawan, pinapagalitan dahil hindi daw ako marunong ng ganito, ganon. Bakit dati hindi naman ako naghuhugas ng plato? Tapos ngayon na 12 years old na ako, bigla akong papahugasin. Bakit ako maghuhugas ng plato? Ayan, di ba yung ganon na nagkakaroon ng conflict na parang nagugulat, nabibigla rin yung bata. So, ang dami na may mga cases na iba't iba na pag tinignan mo yung root cause, masasabi mo dapat nung maliit pa, dahan-dahan, sinanay na siya na may oras para sa lahat. Meron kaming 3 general rules na sa umpisa ng klase, namin sa kanila. Tulad namin, rule number 1, may oras para sa lahat ng bagay. So, sabi ko sa klase, di ba, may oras kayo sa math, maya-maya may science kayo, maya-maya may oras kayo na kumain, tinatawag nating recess or break time or lunch time.
0: Yes.
7: Di ba, hindi ka pwedeng kumain habang nagmamath. Yes. Hindi ka rin pwedeng makikipagdaldalan sa kaklase mo kung hindi pa break time. Di ba, kung science. Kung PE naman, sumunod ka. Kung sasayaw ba kayo, exercise ba kayo, hindi ka dapat natutulog sa classroom. So, ang example namin, always sa klase, sinusunod natin yung schedule. So, pagdating sa bahay, may oras para sa lahat. May oras maligo, may oras na magbihis, may oras na kumain, may oras para sa pamilya, may oras para maglaro, may oras mag-exercise, may oras may homework, mag-homework ka, may oras din ganun. So, dapat sundin mo yan para walang gulo sa bahay. Tapos, pag by the time tatanungin ka ng mami mo na, nag-toothbrush ka na ba? Tapos na mami, done. So, ang aim namin in English is to transform them to become a done kid. Ano yun? Pag tinanong mo, nag-ayos ka na ba ng school bag mo? Done, mami. Nag-ayos ka na ba ng kama mo? Done. So, sinusunod mo yung schedule mo. So, by the time tinatanong ka, proud ka na nagawa mo na.
0: Yes.
7: Tapos, hindi ka na naiinis na kinukulit ka kasi most of the time, ang sagot ay, mamaya na lang, sandali lang, may gagawin pa ako. Bakit hindi mo gawin muna lahat para wala nang manggugulo sa'yo? So,
0: yes.
7: Ganun yung natutunan nila. So, rule number 1. Rule number 2, there's a place for everything. Pag may kinuha ka na isang gamit, ibabalik mo kung saan dapat. Ang maganda dyan, walang kalat. Yeah. Wala nang sigawan na, ma, nasaan yung ano ko, ma? Wala nang ganon. Meron kayong peaceful na tahanan dahil alam mo rin. At saka nakakatulong ka rin sa

0: Ma, oh yan, yung basa mo ng tuwalya, saan dapat ilagay? So in other words, they already have that accountability na dapat alam ko yung gamit ko saan ilalagay. Tapos tinuturo namin, kayo yung magtutupi ng mga damit mo, ikaw rin ang maglalagay sa cabinet. Anong kagandahan dyan? Pag may hinahanap ka, alam mo saan mo linagay. Hindi na yung tipong, ma, eh si mama nagluluto. Tapos sisigaw ka, ma, nasaan yung hoodie ko? Yung blue. O sasabihin naman ni mama, nagluluto pa ako, hanapin mo dyan. Ma, bilisan mo na, mali-late na ako. Sandali, nagluluto pa. O ayan, nagsisigawan kayo sa ganon. Pero yes, kung alam mo saan mo linagay, madali na, wala kang problema. Si mama naman, hindi na didistorbo. So that's rule number 2. Ang last, rule number 3. Do the right thing at the right time. Kung oras ng kumain, kain ka with the family. Hindi ka pwedeng nagagadget habang nandyan kaharap ng pagkain at kaharap po yung pamilya mo. Pag oras ng matulog, matutulog na. Hindi na pwedeng mag-e-extend ka pa ng gadget mo. Pag oras ng science, huwag kang mag-drawing ng kung ano-ano dahil ayaw mo sa science. Makinig ka kay teacher ng science, tapos mag-cooperate ka, sundin mo. O, yun yung mga 3 rules na naiintindihan nila. So, tapos pinapagawa namin sila ng schedule, o anong gagawin mo sa ganitong oras, gano'n. Tapos doble yan, 2 copies. Isang copy sa bata, isang copy sa parents, at pinupost para susundin lang nila yon.
1: Yeah.
0: Pati yung mga magulang, natuturuan rin. Pag hindi pa oras na maligo, huwag ka nang magre-remind. Hayaan mo yung bata na babasahin niya yung schedule niya at susundin niya.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ma'am.
1: Ayun, ano? So, lahat talaga ay naka-structure, may outline para mas maunawaan at mas sundin ng mga bata. So sana yung mga bulilit natin na nakikinig ngayon para may mga ideas na kayo sa everyday na ginagawa ninyo, di ba?
0: Okay. So ipasok ko lang yung workshop. Kunyari, yung workshop sa there's a place for everything. There should be. So pagkatapos niyan, konting short lecture lang na ganun. Pagkatapos niyan, may workshop kami. Ano yung workshop sample? Kunyari, merong 10 bagay na ipapakuha ko.
1: Yes.
0: Kunyari, medyas, kuha ka ng toothpaste, toothbrush, kumuha ka ng libro, kumuha ka ng tuwalya, kumuha ka ng hanger. So yung 10 ano, kukunin nila yon sa kanilang mga bahay, tapos nasa in front ng camera. O nasaan yung tuwalya, nasaan yung ganun, pinapakita nila. Okay, next. Ikalat mo sa kwarto mo ngayon. Ikalat mo, ilagay mo yung iba sa ibabaw ng kama, yung iba sa ilalim ng kama, yung ikalat mo lahat yan. Okay. Teacher, tapos na. Okay, very good. O ngayon, magta-timer tayo. Now, ibalik nyo kung saan nyo kinuha, pero dapat ikaw mismo magbabalik. Hindi yung tipong, ma, kunin mo na to. Hindi pwede. So honestly, do it. At sa kapagbalik mo, be honest and be confident to say, teacher, nagawa ko. O sige, ito yung 1 minute and 2 minutes or like that. So, naka-timer sila, ibabalik nila yan lahat. Tapos, So, after that, syempre, yung iba 1 minute and 10 seconds, yung iba 1 minute and 5 seconds, yung ganun. After that, I said, tingnan nyo, 10 gamit na binalik nyo in 1 minute and 10 seconds. Ibig sabihin, sa araw-araw, mabilis lang yung pagbalik. Hindi pwede yung tatagalin nyo dyan, tapos maabutan kayo ni mami sa kalat ninyo. Ganun lang kabilis kung alam mo na dapat ibalik. So, yun lang yung sample ng workshop ko. Anyway.
2: Yeah. Sa inyong social media page po, nakita namin ang programa tungkol sa personality development ng bata. Ano po bang ibig sabihin nito?
0: So, ibig sabihin, natututo siya ng kabuuhan, no, ng kanyang pagkatao. Dapat meron siyang pagkakaroon ng positive na attitude. Importante kasi yun. So, yung sinasabi mo kasing positive attitude, ito yung kaya ko to, gagawin ko to. Now, pag tinanong ng parents, paano maging confident yung anak ko, teacher? Now, kailangan hayaan nyo silang gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi hindi sila magiging proud, hindi sila

0: pwedeng magsabi, kaya ko nang kumain mag-isa. Kaya ko nang mag-shampoo ng buhok ko mag-isa. Nung ganun. Ito lahat, pag marami silang responsibility sa bahay na nagagawa nila on their own, na hindi galit, hindi nagre-reklamo, tapos masaya. Kabuuhan ng kanilang ugali, nahuhugis natin. Yung kanilang ugali na kahit may mali, subukan ko ulit, teacher. Hindi yung magagalit, hindi yung magdadabog na, ay, ayoko na dito sa mat, ang hirap-hirap. Hindi ganon. Para pagdating sa pagtatrabaho, di ba nakikita natin palagi yan. Needs, accountant, four-year college course in accountancy with pleasing personality. Di ba ganon? Ibig sabihin, madali siyang makatrabaho, madali siyang makipag-teamwork. So, ganun din yung personalidad ng bata. Hindi dapat sumpungin, hindi dapat, you know, problematic, hindi dapat reklamo ng reklamo.
1: Yes, nagko-complain. Oo.
0: Kahit yung art of gratitude, tinuturo namin sa kanila. Mm-hmm. Pag i-remind ka ng mama mo, imbis na magalit ka na, ay, sandali lang, mamaya na.
1: Yes, yes.
0: Mm-hmm. Okay. Thank you, Mama. Sorry, nakalimutan kong mag-brush ng ipin. Thank you for reminding me para maging maayos yung ipin ko paglaki ko. Be grateful. Pag may binigay na pagkain, o ito muna at ano natin ngayon, o we have fish for today, isda yung ating ulam, o galunggong, kunyari lang. O you say, thank you, Mama, pero bukas, pwede ba yung aking favorite? Hindi yung magre-reklamo ka, ay, ayoko niya, gano'n. Mm. Diba may mga bata na gano'n, yung yes. Very entitled na mm-hmm. ano. So, we teach that also. Mm-hmm. So, eto yung lahat, pati yung values, yung attitude nila, yung honesty, yung kahit paano, kahit pagalitan ka, sasabihin mo. Tapos yung, ang daming dapat matutunan ng bata. Para pagdating niya sa school, medyo handa siya. Pati yung handling bullies, mm-hmm. handling situations, tinuturo namin sa kanila. Mm-hmm. Para hindi sila masyadong apektado. Pag may nagsabi, ay, ang pangit ng notebook mo, ano ba yan? Napaka-plain naman, hindi katulad ng notebook ko. May design. Mm-hmm. Yung gano'n, di ba? May mga gano'ng mga bullies minsan. So, tinuturo namin paano tanggapin, paano sagutin. Kasi karamihan sa nabibiktima, mahiyain, hindi masyado nagsasalita. Kahit inapi-api na, yes. Tahimik lang. Mm-hmm. Minsan umiiyak, minsan nagsasabi, nagsusumbong sa teacher, minsan hindi, yun ang mahirap. Pag hindi, kahit sa teacher, hindi niya sinasabi. Pag uwi sa bahay, hindi rin niya sinasabi. Oh, I have students like that na hindi maintindihan ng magulang kung bakit hindi na nagsasalita, hindi tinatanong daw, hindi naman nagsasabi. Mm-hmm. Pero sa workshops namin, lalo na pag one-on-one, doon natutuklas sana, ay, eto pala yung ugat, na kahit magulang hindi niya alam na eto pala yun. Nabully pala siya sa teacher, yes, oo. Yung ganon.
1: Okay, so ilan lamang po yan sa mga sample situation na kung saan pwedeng i-apply ng mga bata lahat ng mga learnings na meron sa ilalim ng pangalaga ni Miss Gina Prohorov. At sa ating pagbabalik, Miss Gina, may mga samples kami ng sitwasyon o senaryo na ibibigay ni Engoy. Ito mga senaryo na ito ay sasagutin po natin sa kung paano dapat ito i-address ng mga bata. Kumbaga, magkakaroon na tayo dito ng mini workshop. Yes, dito sa School on the Air. Huwag po kayong aalis dyan, Miss Gina, at sa lahat ng mga bulilit natin, huwag kayong aalis at baka makarelate kayo dito sa mga senaryo na inihanda natin ngayong umaga. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
2: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
7: Uy, anak, kumakain ka na ba?
6: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
7: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
6: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
7: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
6: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
7: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
8: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas.
17: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
17: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Radio Pilipinas.
17: News nationwide.
19: Trending issues. pinag-uusapan?
9: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
25: Sports Radio. 918.
26: Radyo Magazine. 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM Collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 Collab.
40: School on the air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
41: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Nagbabalik tayo at kanina no pinaliwanag na ni Ms. Gina Prohorov yung mga workshops, tutorials na isinasagawa niya sa mga platform na kung saan syempre mga bata yung kanyang mga estudyante. At naipaliwanag na rin yung patungkol sa personality development. Kaya naman ngayon, may mga senaryo kaming ibibigay ni Engoy. Itong mga senaryo na ito, i-address ni Ms. Gina sa kung paano dapat i-handle ng mga bata. Ms. Gina, good morning again dito sa School on the Air.
0: Good morning.
2: Ayan, welcome back.
1: Welcome back, Ms. Gina. Ito nga po, ano, magbibigay kami ng sample scenarios at sasagutin po ninyo sa pamamagitan ng mga paraan kung paano dapat i-handle ng mga bata. Ito, unang-una na, yung batang madalas utusan, ngunit puro ang sagot ay mamaya na po. Ayun, si manyana habit. Paano ito dapat i-deal ng mga bata, Ms. Gina?
0: Yes, kasi kadalasan nagagalit yung bata o naiinis. O kaya'y sumasagot ng mamaya na.
1: Oo.
0: Siyempre, naiinis na rin yung mama or kailangan na gawin pero ayaw pang gawin. So, yun yung sinabi ko kanina na inaalam nila, gumagawa na sila ng schedule. Naiintindihan nila anong oras dapat umpisa ang laro, anong oras ang ending, anong kasunod na dapat gagawin. Susundin nila yan para wala nang magsasabi na yung gano'n, yung bigla. Tapos, pinapayuhan namin sa, okay, tanungin mo si mama, ano yung mga araw-araw mong gawin na dapat gawin? Ano yung mga utos niya? Para hindi rin bigla-bigla nabibigla yung bata.
1: Yes.
0: So, pag sinabi ni mama, o gusto ko ikaw yung magdilig sa halaman ko sa ganong oras, tanungin mo rin anong oras ma para gagawin ko. O gusto ko ikaw yung maglalaba o ng mga medyas mo, kunyari lang. O kaya ikaw na yung maghuhugas ng plato sa gabi. Anong araw, anong oras? Para hindi na magulo. Tapos susundin mo yan. At huwag kang mag-uumpisa ng laro mo kung alam mo naman na dapat sa ganung oras ikaw ay magdidilig ng halaman.
1: Yun.
2: Meron po mga batang nagsisinungaling. Ano po ang maipapayo nyo sa kanila?
0: Okay. Bakit sila nagsisinungaling? Dahil may nagawa silang mali na siyempre papagalitan sila, natatakot sila. Actually, maliban sa mga bata, meron kaming training para sa mga magulang. Meron kaming programa, tinatawag namin parenting options. Diba, syempre, mahirap rin turuan yung mga magulang. Syempre, sasabihin nilang, ay, ganito kami pinalaki, so dapat. So, ang tawag namin sa programa, parenting options. Ito yung option one, yung kinalakihan mo, ito na rin yung ginagamit mo sa mga bata. Ito yung option 2, ito yung baka pwede mong subukan kung ikaw ay pagod na sa pagsisigaw, pangungulit. O susubukan mo na kung mas okay, masaya ka, masaya rin yung anak mo. So dyan, tulad ng isang webinar namin para sa mga magulang, part ng Parenting Options na programa, tinatawag naming Anger Management for Parents. So, maging normal dapat sa mga magulang na maging kalma. Huwag magugulat na nagkamali yung bata. Natural, nagkamali. At marami pa rin yung pagkakamali na hanggang maging college siya, kahit nga adult na yan, eh, may pagkakamali. So, ang magulang dapat sinasanay na kalma. Pag may mali, pwedeng pag-usapan. Hindi yung pag may mali, oh, kunin mo yung sinturon, akin na yung hanger, akin na yung broomstick, ganon. Kasi dyan, natatakot. oo yung bata. Mm. So pag sinabi mo, oh, ano bang gusto kong malaman anong nangyari sa eskwelahan? Sinuntok mo daw yung classmate mo. Ganon. Mas ang bata, mas kalmadong mag-open up, magsalita. Mm-hmm. Kaysa yung, wala naman mama, wala naman gagawin. Kasi ayan, hawak-hawak mo na yung chinelas mo, hawak-hawak mo na yung ganon. So napaka-importante na maramdaman nila pag may mali, normal, pero dapat pag-usapan para maiwasan mangyari ulit. Mm. Yun. Kaya nga ang bata rin, nagsisinungaling na lang, and marami akong cases na gano'n, na dahil nga matindi rin yung mga pamamalo, pananakit ng mga magulang. Eh, sasabi naman ng magulang, para matuto. Mm. Hindi sigurado ka, hindi natututo yung anak mo, sigurado ka ba? Or tinatakot mo lang? Yeah. Or pinipilit mo siya tuloy magsinungaling. Imbis na mag-open up siya na mama, mali yata yun. O di, tapos meron kang mga katanungan para ma-realize na sa susunod pala, dapat ganito yung gagawin ko. Kasi mahalaga ang parte ng magulang na makausap ng bata. Lalong-lalo na pag may mali.
2: Dapat open communication.
1: Yes, totoo yan.
0: Yung hindi magre-react agad na, ganun ginawa mo. Kasi kadalasan nagsisinungaling na nga. O, lalong-lalo na pag medyo 11, 12, 13, yung medyo may mga crush na mga boyfriend, yung mga ganun na dapat gabayan ng mga magulang pero tinatago na lang. Tapos pag nahuli, syempre grounded. Kung hindi grounded, syempre ganun. So, yan yun. Pero syempre sa mga bata, we teach them kahit ano pa, kailangan magsabi ka ng totoo. Tapos binibigyan namin ng halimbawa. Kunyari, ang tanong lang ni mama, nagkopya ka ba ng mga notes mo sa school?
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ka na pala nagkopya. Sasabihin mo, oh mama, hindi ako nakapagkopya, hindi ko natapos dahil. Yes. Mahalaga yun kasi malay mo, sasabihin ni mama mo na malayo ka ba sa blackboard, hindi mo ba nababasa? O kaya pwede kong kausapin si teacher na ilapit ka doon ba sa board, bakit hindi mo nakikita? Number two, kung ganun man, baka kailangan kitang dalhin sa doktor. Papatingin natin yung mata mo. Baka kailangan mo ng salamin. So, we make them understand na pag nagsabi ka ng problema, mas nakakatulong yung mga magulang. Kaya kailangan no matter what, kahit alam kong pagalitan ka. So, I tell them, if you make a mistake, be brave enough to say, mama, sorry, nagkamali ako, pero hindi ko na uulitin. Sabihin mo na lang diretso, kaysa yung hindi ka makahinga tapos magsisinungaling ka. Mas maganda yun. Pero kung ayaw mo naman pala na magsinungaling, subukan mo na huwag kang gumawa ng hindi dapat. Subukan mo lang. Pero kung ginawa mo pa rin, kahit na may warning ka na sa mama mo na ulit ha, huwag kang ganon, huwag kang mag-cheating sa klase, huwag kang manuntok. Kung ganon, di kailangan matibay ka rin. Sabi mo, mama, nagawa ko itong mali ko. Sorry. Oh, sorry ka na kaagad. Para si mama, medyo kakalma na rin.
1: Mm-hmm. So, ayan yung mga kids, ano, sana naunawaan ninyo yung mga sinasabi ni Miss Gina sa kung paano maiwasan natin yung pagsisinungaling, even white lies, kasi there's such thing as white lies na kumbaga ginagawa lang natin yun para hindi worse yung mangyari sa isang sitwasyon. Pero still, it's a form of lying pa rin.
2: Yes,
1: so dapat iwasan natin yan. Actually, Miss Gina, ako kasi nanay ako. So alam ko rin itong mga sitwasyon na ganito. Like, ikukwento ko rin sa'yo, Engoy, ano, yung youngest ko.
2: Ayun po yun.
1: Si Olivia, di ba? Madalas kong isama dito. Oo. May isang scenario, talagang alam kong nag-lie siya sa akin. Tapos sabi niya, kasi nga, ano daw siya, mapapagalitan daw siya. So, kaya siya nag-lie. So, ang sabi ko sa kanya, kahit mapagalitan ka, huwag ka pa rin magsisinungaling. Yun ang sabi ko. Kasi mas maganda na sinasabi mo kay mommy and kay daddy, ano, yung bagay na yon. Pero minsan, ano na rin siya, no, hindi na siya naniniwala sa galit ni mommy and daddy. Kasi joke lang daw yon. Sabi niya, joke lang naman yan, mommy. Gumaganon siya minsan, ano. At saka napapansin ko, Miss Gina, ang tatalino ng mga bata ngayon. Advanced sila mag-isip. Kaya talaga minsan nagugulat ako na ganun na yung thinking nila, parang beyond their age. Kaya yung mga magulang din ay kailangang mag-reflect sa kung paano kumikilos yung mga anak natin. Diba? Iba't iba ng personality yung mga bata. I have 3 kids po kasi, Miss Gina. At itong 3 batang ito, iba't iba ng personalidad. May introvert, may extrovert. Yung isa ko ay mahilig sa arts, yung isa hindi, pero magaling naman sa academics. So, hindi mo pwede ipag-compare. Yun talaga, ang hirap, ang complex talaga maging magulang. Kaya, itong pinag-aaralan natin ngayon sa School on Air, hindi lang siya para sa mga bata, even parents, makaka-relate din.
0: Mm-mm. Yan ang dahilan kung bakit may regular kami na webinar for parents. Dahil never, di ba, we don't have a school for parents. Yes. Wala naman talagang training for parents. Di ba? Pag nakasal na, kanya-kanya na yan. Basta habang lumalaki yung mga bata, basta ganito, kung ano yung kinalakihan mo, yun rin yun.
1: Yes.
0: But ang problema dyan, sometimes the parents would say, bakit lumaki naman kaming matino ? Pinapalo kami, inaano kami, pinapaluhod kami, pinapaganon. Oo, nakayanan, naging matino kami. Okay, ikaw pwedeng nakayanan mo. Pero yung anak mo, pag ginamitan mo ng ganun, baka iba yung kanyang personality. Hindi niya nakakayanan.
1: Exactly.
0: May ganun akong mga cases na nagkaroon tuloy ng stuttering yung bata dahil sa takot. Mm-hmm. Kasi yung tatay, ang ginagamit, bakal.
1: Ay! Grabe naman! Grabe naman yung bakal, teacher. Teacher Gina.
0: I got to learn about so many kinds of parents na, ha? Ano? Why? So sabi niya, teacher, please tulungan mo yung anak ko. Gusto namin i-enroll sa De La Salle University. Pero baka mabuli siya kasi nga stuttering. So I said, have you brought him to the doctor? Ang dami na daw nilang doctor na inanot, kinonsulta, tapos therapy, tapos wala naman, ganun pa rin. So sabi niya, since meron kayong speech or ganun, baka makatulong kayo. So I did. Nang chine ko, sa medical diagnosis, wala naman, negative lahat. So ano kaya ito? So workshops namin, doon lumalabas na sa mga statements niya na, nakakatakot ang mga daddy. Why? Daddies are wonderful. Bakit?
2: Problema tapos yun, lumalabas na.
0: Pag dinidisiplina pala sila, it is based on the interpretation na don't spare the rod. Ang kinagamit naman, ano, bakal, ha? Ano yun?
1: Oh, no.
0: Kaya kung nagsasalita siya, kawawa talaga, like, teacher, I want to, but, ganun. So sabi ko, this is fear. Takot yung bata. So, you know, so na-confirm ko na ganun palang nangyayari. I had to do a separate session just for the parents alone. Ang hirap niyan. Kasi men or dads who like use some, you know, like violence na ganun, hindi yan basta-basta pwede mong kausapin na itigil mo na yan. Ang hirap talaga. So, but I had to until finally, siyempre, habang ina-explain ko, pinapaliwanag ko na, it's your option, sir. Anak mo naman yan. Pero pinapakita ko lang na hindi mo maaayos yan dahil ikaw mismo yung ugat ng problema. So, it's up to you kung susunod ka or hindi. So, but if you do, this is what you do. You follow what I'm saying. So, sinubukan naman for 1 month. Siyempre, umiiyak yung father na ganun-ganun. Sabi ko, sa palagay ko, pinalaki kang ganun, di ba? Now, yung anak mo iba. Lalaki rin siya, pero iba talaga. Kaya yan. After 1 month, umiiyak na rin naman siya at nagpapasalamat. Because pag narinig mo yung bata, as in, wala. Walang stuttering. They were surprised, like, ha? Huh? Paano yun? I said, thank you for your cooperation. At tumulong rin kayo. Kaya, Engoy and Teacher Cha,
1: yes,
0: pareho yan, teamwork yan,
2: yes,
0: with parents and kids.
1: Ayan.
2: Paano naman po yung mga batang may tantrums o umiiyak kapag natatalo sa laro o competition?
1: Ayan, paano naman nila i-handle? Madalas yan madalas yan, lalo na doon sa mga school age na bata.
0: Okay, kasi kapag maliit pa yung mga bata, marami nang dapat input yung magulang. Diba? Kahit sa bahay pa lang. Diba? O pag natatalo ka sa board game or ganon, hindi, kailangan pag naglaro, ibig sabihin, mag-e-enjoy ka. Pag nagagalit ka, umiiyak ka, hindi ka ready maglaro ng ganon.
1: Mm-hmm.
0: So, wag kang maglaro ng ganon. Kasi dapat, you will tell me na, Mami, nag-enjoy ako kahit natalo ako. Dapat ganon.
2: Mm-hmm.
0: In other words, that's one. Number two, minsan, yung galit, may inner source yan. May inner source yan na natitimpi lang yan Kaya pag merong mga negative situations, lumalabas yung anger ng bata. At isa yan sa palaging nakikita niya sa kanyang kapaligiran, may palaging nagagalit. Nagagaya niya yan. Sumisigaw pag may negative situation. Ganon. We have one case wherein the couple was surprised. Young couple was surprised. Bakit yung kanilang 7-year-old na bata? Grabe magalit. Matindi. Tapos palaging galit daw. Yung panay na lang, I don't like, ayoko, ganon. Later, sandali. Ganon. Pero galit magsalita. So, when I check, I ask the parents, pinapalo niyo ba? Hindi daw. In fact, spoiled. Sinisigawan niyo ba? Hindi rin, teacher, kasi youngest nga siya. Okay. Ayun pala sa workshops namin with the kid, lumalabas na yung mommy mahilig magsisigaw sa driver, sa mga yaya. Yung mainitin ng ulo ng mommy. Oo, kaya... Sabi ko, you know, kahit indirectly, kahit hindi ang bata ang sinisigawan mo, napipick up yan ng bata psychologically, pumapasok na a-absorb niya yung galit mo. Kaya kailangan mag-ingat kayo kasi pinapanood kayo ng bata at nagagaya kayo talaga. Parents talaga yung ugat. Oo.
1: Grabe, so, no? Sobrang so, ano? Yes, go ahead po.
0: So, kunyari, grade 4 na siya, grade 5, tapos napupuna mo, nagagalit siya sa kanyang opponent pag natalo sila. You sit down with a kid and tuturuan ninyo na kanito yan. Minsan talagang natatalo, pero hindi yan yung purpose ng game. Para maklaro lang sa kanya, pag may laro, syempre may nanalo. Meron ding natatalo. Sometimes ikaw yung mananalo, very good. Pag natalo ka naman... sasabihin mo, congratulations, next time, kami naman, magpa-practice ako ng mabuti, ganun lang. So, para maintindihan nila.
1: Okay, so napaka-complex talaga, no? Actually, siguro nga hindi matatapos itong ating 1 hour, hindi enough yung 1 hour natin.
2: Oo nga, para... dapat mayroong... next session.
1: Oh, next session. Para talakayin yung mga personality development na dapat i-apply natin ano, sa mga bata at yung mga bata matutunan nila in their everyday lives. Dahil yun nga, no, sa school, sa bahay, every time na nakikipaglaro sila, eh, kailangan nila yan. And ang mga parents naman, hindi laging may oras para doon. So, kaya meron tayong mga formal classes kagaya nito. And panghuli na lang po, Miss Gina, kasi kulang na tayo sa oras. As much as we would like to extend this conversation, ako mukhang mahihirapan na po tayo. Miss Gina, panghuli na lamang po, kung meron kayong mensahe sa mga batang nakikinig ngayon patungkol sa personality development, go ahead po. And also yung social...
2: sa parents, no, also.
1: Yes, and also yung social media pages ninyo para nang sa ganun ay may enroll nila yung kanilang mga anak sa mga workshops under your guidance po.
0: Yes, meron kaming summer programs na tinatawag personality development course para sa kids. Meron ring hiwalay para sa teens, 11 years old to 16 years old, para matuto sila. Lalong-lalo na pag hindi pala sinanay nung pagkabata, tapos biglang teens na ngayon, tapos panay na lang pinapagalitan dahil ano, ayaw gumawa or panay na sa gadget. Yun, napakahalaga noon. Meron kaming mga sessions rin para sa parents. So, kung wala ang ginagawa, o kaya'y sabihin na natin sa mga magulang na busy kayo nagtatrabaho, i-enroll nyo sila sa aming summer programs dahil pagbalik niyan sa klase, mahihirapan na naman kayo. So, maigi na yung ihanda natin sila para sa next grade level nila. Kasi sayang rin, magkano yung ginagastos ninyo para sa tuition fee? Ayaw mag-aral, ayaw mag-focus, tapos ayaw magawa ng mga requirements nila sa school. Adi malaking perwisyo rin. Sayang rin yung oras nila in school. Plus, hindi maganda yung relasyon nyo. Kasi pag pinapaalala nyo, imbis na ma-appreciate kayo, naiinis pa sa inyo.
1: So, ayan, ano. And again, sa lahat po ng mga parents and kids na nagustuhan din yung mga workshops, tutorials na ginawa natin ngayon with Miss Gina, nasa screen naman po natin yung kanyang pangalan at yung name ni Miss Gina, yan din yung kanyang social media page and very responsive yung kanilang Facebook page, Gina Ocol Prohorov. Ma'am Gina, maraming salamat po from all of us here sa School on the Air. Thank you so much for your time at sana po muli ay maimbitahan namin kayo dito sa aming programa.
0: Okay. Maraming salamat, Engoy. Maraming
2: salamat din po. Have a nice day!
1: Have a nice day, ma'am. Again, nakasama natin live dito sa School on the Air, Miss Gina Ocol Prohorov. And again, hanapin nyo lamang siya sa Facebook. Doon, ay pwede po kayo mag-message sa kanya anytime. Magpapasalamat na rin ako sa iyo, Engoy. Thank you for pagsama sa akin ngayon, ano, ngayong umagang ito. Maraming salamat. Thank you so much sa Master Control, Miss Camille Umali and Miss Yen. Maraming maraming salamat. Engoy, panghuli na lang, baka may gusto kang batiin.
2: Ah, nice po batiin ang mga taga-PIA.
1: Yes, Philippine Information Agency.
2: Magbabalik si Bella. Nasa mahabang,
1: yes! Maraming maraming salamat and bukas muli, ano, magsama-sama tayo. Pagsapit na alas 8 na umaga, buksan natin ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, wala iba kung hindi sa
2: School on the

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: Sanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: Sports Radio 911.
1: Radio Magazine 1278
0: at Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radio Magazine. Servicio Publico.
0: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
8: Agahan ang kahapunan.
4: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Pampanga ngayong umaga para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Para sa detalye, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Lalawigan ng Pampanga ang mga public engagement ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone para sa isang visitation. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport na nasa bahagi ng Clark Global City Area. Kasama sa mga pasilidad ng hospital na pinapatakbo ng provincial government ay ang emergency room, operating rooms, OB gynae ward, ICU at NICU, ganun din ang outpatient department habang may diagnostic at ancillary services din. Mula dito ay dediretso naman ang Pangulo sa Clark Picnic Ground, Silpuyat Avenue, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone para sa bawat bayan makikinabang program kung saan ay iniaabot ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga local government units. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, House Leader nanawagan kay Senator Amy Marcos na pairali ng pagiging patas at walang kinikilingan na bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nanawagan sila ng Del Sur Representative Z. Alonto Adyong kay Senator Amy Marcos na maging patas, walang kinikilingan at tunay na Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, kapansin-pansin umano ang sunod-sunod na pagbatikos ni Marcos sa Kamara at ang pahayag nitong tila depensa na agad sa pangalawang Pangulo kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Giit ng Mindanao Solon, mas nararapat na pag-aralan muna ng Senadora ang mga ebidensya at dokumentong ihaharap sa impeachment court kaysa pangunahan ng kaso sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. Nauna ng kwestiyon ni Marcos ang umano'y delay sa pagpapadala ng articles of impeachment at maging ang aligasyon nitong may kapalit na pera ang boto ng ilang mambabatas pabor sa impeachment. Mariin itong itinanggi ng Kamara kasabay ng hamon sa Senadora na maglabas ng ebidensya kung may basihan ng paratang. Binigyan din naman ni Adyong na ang impeachment ay hindi political theater kundi isang seryosong constitutional process na nangangailangan ng precision, completeness at due diligence. Para sa mambabatas, hindi dapat isang tabi ang pananagutan sa gobyerno lalo na sa gitna ng paghihirap ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, malalimang imbestigasyon na ikinasa ng PNP kasunod ng narinig na putukan na baril sa loob ng Senado kagabi. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tiniyak ng liderato ng pambansang pulisya na mananagot ang dapat managot sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Ang KPNP Chief Police General Jose Melecion Artatiza Jr. agad niyang pinakilos ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para magsagawa ng malalimang investigasyon at bigyan linaw ang pangyayari. Nangyari ang putukan kasunod ng mga ulat hinggil sa tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos maglabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay sa kampanya kontra droga na nakalipas sa administrasyon. Kanya rin ipinag-utos sa panatilihin ang mga ebidensya at mahigpit ang ugnayan sa Senate Sergeant at Arms para isecure ang lahat ng ebidensya. Partikular na inatasan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na isecure ang kopya ng mga CCTV, radio communications at entry logs na makatutulong sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Manila Water kumukuha na ng supply ng tubig sa Upper Wawa Dam. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nagsimula nang kumuha ng supply ng tubig ang Manila Water mula sa Upper Wawa Dam para suporta ng operasyon ng Calawis Water Treatment Plant nito sa Antipolo City. Ayon sa Manila Water, bahagi ito ng kailangang long-term strategy para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam at mapalakas na rin ang tuloy-tuloy ng 24/7 water service, lalo na ngayong tag-init. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang Calawis Water Treatment Plant ng 25 hanggang 30 million liters ng raw water kada araw mula sa Upper Wawa Dam. Nagsisibi naman sa tinatayang 88,000 residente sa Antipolo City. Kapag fully operational na, kaya na ito magproseso ng planta na hanggang 80 million liters kada araw para sa halos 900,000 customers sa Antipolo at mga Karatig bayan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, electrical installation at early childhood care skills training, inialok ng TESDA sa mga barangay, elektrisyan at daycare workers. Mula naman sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Umaabot ng 200 na slots ng Early Childhood Care Development Services NC3 at 285 na slots ng Electrical Installation and Maintenance NC2 ang iniaalok ng Technical Education and Skills Development Authority sa mga residente ng unang distrito ng Ilocos Norte. Ayon kay TESDA Provincial Director Sharon Estigoy, magandang pagkakataon ito para sa upskilling ng mga nagsisilbing barangay electricians at daycare workers. Hindi lang sa pangsariling abilidad kundi kasama ang ligtas at progresibong komunidad. Ang naturang hakbang ng TESDA ay suporta sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad ang skills training, reskilling at upskilling ng mga nagtatrabaho sa barangay. Maalalang malaki ang pundo na ibinigay sa sektor ng edukasyon, kasama na rito ang TESDA ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At yun ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyo.

0: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Julia, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, niyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And syempre po, ano, para nga po tuloy-tuloy nyo pa rin kaming masubaybayan bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo. And aside from our Facebook and YouTube live streaming, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan ang hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS-BBS. So ito pong PBS Receiver ay available, downloadable for free sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, ano, i-download nyo na po ito dahil libre lamang, ano, ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning nga po mga mare, mga pare, ay isang makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, ayan, this morning nga po ang magiging diskusyon natin ay tungkol sa art. Not only tungkol sa art, dahil tungkol po sa pagsusulat, illustration. Well, there are many forms of art, maraming paraan para ma-express natin ang ating nararamdaman sa pamamagitan ng art. So art, pwedeng singing, pwedeng film, drawing, painting, napakarami po. Napakaraming paraan para nga po maipahayag natin ang ating saloobin sa pamamagitan ng art. Kasi sabi nila, 'di ba, art is expressing your emotions. Ito daw yung tipong hindi mo masabi through words, or maybe hindi mo maparamdam sa pamamagitan ng salita, pero sa pamamagitan ng art, 'di ba, ay kitang-kita or nararamdaman ng marami sa atin na yung gusto nating ipahayag na damdamin. At magkakaiba rin tayo ng paraan, mga mare, mga pare, when it comes to appreciating art. So may mga pagkakataon na mas na-appreciate natin ang art kapag mas malalim yung meaning nito, or maybe yung simple lang pero relatable. Hindi komplikado, yung tipong kaya nating maintindihan sa unang rinig pa lang natin, sa unang kita pa lang natin, sa unang panood pa lang natin, pero very relatable for us. Yung iba naman, pagka nakaka-touch yung emotions na kino-convey. So people, syempre, mas gusto rin pagka may kwento sa likod ng art. Well, most artworks naman, 'di ba? Ay may kwento talaga behind kung bakit nabuo yung obrang 'yon. Pero ang art po, ay hindi lang basta kwento, hindi lang basta drawing, dahil ang sining po ay kung minsan ito po ay paraan para mas maintindihan natin hindi lamang ibang tao, kundi gayon din ang sarili natin, ang emosyon, and of course, ito nga po nga karanasan na ng iba. And with that, mga pare, para nga po mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan this morning, at para nga po magbahagi ng kanyang kwento, ng kanyang journey sa sining o sa mga obra niya, makakasama po natin ang isang writer at illustrator, wala pong iba kundi si Mr. Joseph Duyan. Magandang umaga po, Sir Joseph. Welcome po sa Musta Kamare. Si Maring Julie po ito.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Joseph po.
0: Ayan.
1: From Asia, Manila.
0: Mm-hmm. Ako rin po, gusto kong batiin kayo, Sir Joseph, ng isang napakagandang umaga. And thank you rin po, syempre, sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And bilang panimula po siguro, ayan, para po sa mga taga-subaybay natin ngayong umagang ito, baka pwede po muna kayo magpakilala, sir.
1: Po si Joseph Duyan. At po ay ambassador ng Art Jam Manila. So kasalukuyan po ako ay sa Adamson University, at meron po kaming misyon sa Art Jam Manila na i-promote ang sining kultura at ng Pilipinas.
0: Mm-hmm. Ayan, bali ito palang kausap natin, mga mare, mga pare, ay isang, kumbaga sabi nga nila, sir, parang bihasang bihasana. Sabi niyo po kayo ay ambassador, and at the same time, kasalukuyan nga po kayong associated sa Adamson University. So honored kami, sir, honored kami na kausap namin kayo ngayon bilang isang bihasana sa larangan ng sining o ng art. And speaking of art, sir, kanina nga napapiwan ko sa mga kumare at kumpare natin na ito yung magiging talakayan natin ngayong umagang ito. Baka pwede mo naman kaming kwentuhan, sir. Kailan niyo po ba unang na-realize na gusto ninyong tahakin ang mundo ng sining? And not only sining, kasi kayo rin po isang writer, Gayun din po ang pagsusulat. So, i-share niyo naman sa amin, sir, paano kayo nagsimula bilang writer at illustrator. At para po sa kaalaman ng lahat, si sir po ay teacher by profession. So, kwentuhan niyo kami, sir.
1: Pwede din nung, siyempre, bata tayo, mahilig tayong mag-drawing-drawing, no? Yung aking kuya ay merong gawang lasaper na nasa plywood. Ang sabi ko, paglaki ko gagawa.
0: Mm-hmm.
1: So, naging inspiration ko yung si Kuya Boy, yung aking kuya. At tuloy-tuloy na yun, hanggang sa nakapagtrabaho ko sa Communication Foundation for Asia.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Doon na ako naging illustrator. At ang akin naman pagiging writer ay dahil may brainstorming kami lagi eh. Kapag yung darating sa writer, ako magdodrawing. So yung script, so naaaral ko. Kay kaibigan ko rin yung ating editor doon. So simula ng pagsusulat at pagdodrawing, napunta ako sa pagsusulat na influensyahan ako nung aking kumpare. Nakasama ko na siya talaga.
0: Mm-hmm. Ayan, so ibig sabihin pala sir, ano, influenced kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Unang-una, sabi niya nga po, yung pagdodrawing, ano, sa kuya ninyo, ano, and itong pangalawa naman po, sa kumpare naman ninyo, ano, yung writing naman, pagsusulat. Totoo sir, I think bilang isang artist, ano, mas madali na sa yung maintindihan since ikaw mismo yung nagdrawing, yung nagpenta, gumawa ng art, so mas madali na sa yung isulat ko ano yung meaning behind that, ano, kasi yun po siguro ang dahilan kung bakit yun nga po sabi ninyo, eventually ay nagkaroon din kayo ng chance na makapagsulat. Pero ilang taon na kayo sir, ano, baka pwede nyo i-share sa amin sa larangan ng sining. Ilang taon na po kayong nagdo-drawing, gumagawa?
1: 1994.
0: Wow!
1: 1994 na nung pumasok ako sa CFA o Communication Foundation. Communication Foundation for Asia.
0: Mm-hmm.
1: 1994, hanggang ngayon, doon ako nagsimula as

0: agad mag-aral. Sabi niyo po, ano, teacher by profession, and you're also doing art, and at the same time, yun nga po, isa kayong writer. And nabanggit niyo, sir, ano, ang major ninyo pala po ay history. So, nakakatuwang malaman, sir, ano, kumbaga, parang ako, while listening to you, sir, right now, nai-realize ko tuloy, wow, napakarami ko pang kailangan kaining bigas. Ano, kaya sobrang honored ako na kausap po kayo ngayon, sir, at ibinabahagi niyo sa amin ang inyong makabuluhang kwento. And, pero ito, sir, siguro medyo mahirap yung tanong ko. Or maybe madali lang para sa inyo. Ito po bang art, if i-compare natin, sir, writing versus illustrating or maybe drawing, anong mas mabigat or maybe mas gusto mong ginagawa, sir? Yung pagpipinta, pagdodraw, paggawa ng art o pagsusulat po, writing?
1: Actually, parang pareho sila dahil una-una, writing and painting or drawing, they are symbols, no? Mm-hmm. And yung ating expression sa sarili natin, although yung writing, lagi siyang more on narrative, descriptive, ganun. Pero itong ano, true symbol, yung visual. So pareho silang visual, pero yung pagsusulat, medyo na ipapayag mo yung talaga sarili kong opinion. Dito kasi sa pagdodrawing, pwedeng pag-isipan pa ng tao kung ano yung gusto mong mensahe. So, direkta yung sa writing, ito naman sa pagdodrawing, medyo hahanapin nila yung kahulugan ng sinasabi mo.
0: Ay, wow. Totoo po. Ano? Ang ganda ng sinabi mo, sir. Pagkadating sa writing, direkta. Kasi literal na mababasa ng mga tao kung ano yung sinulat mo. When it comes to artworks naman po, oh, totoo, sir. I agree with you. Ano? Depende sa interpretation ng tao kung paano nila titignan yung drawing, kung paano nila bubusisiin yung mga detalye doon sa drawing. So, hindi siya talaga directly na masasabi mo. So, kumbaga, yung tao na yung bahalang humusga. Or maybe yung tao na yung bahalang umintindi kung ano ba yung ibig sabihin na itong drawing. The same goes sa inyo, sir, no? Na mga kayo mismo yung gumagawa ng obra. Kumbaga, may mga artwork kayo na sometimes hindi mas pinipili ninyo i-keep lang ano, kung ano yung ibig sabihin nun. Tapos bahala na yung mga tao kung ano yung pagkakaintindi nila doon. And speaking of artwork, sir, isa po sa mga aklat na inyong nailathala ano, ay ang mga butil ng diwa ni Jose Ngalanggam, na ikaw rin po mismo author and illustrator at the same time. So, paano naman po nabuo yung karakter o yung konsepto ni Jose Ngalanggam?
1: 2010, friend. 2010, 11, ganyan. Mm-hmm. Uso noon yung libro ni Bob Ong, eh. Yung tawag dito, yung mga paboritong libro ni Judas, yung mga gano'n, yung baliktad magbasa yung Pilipino, o Pinoy, gano'n. So, na-inspired ako na yung, actually, yung libro na yun, nagsimula lang sa email. Mm-hmm. No? Nag-i-email ako ng kwento ko, tapos sasagot sila, hanggang sa, sabi sa akin ni Father, sige, punin mo yan, lagyan mo ng chapter, lagyan mo na no. At meron kasi kung isang article na tungkol sa langgam. Mm-hmm. Sabi ko, mabuti pa ang langgam, eh, disiplina, nakapila pag may pagkain, tapos hindi sila nag-uunahan, binubulong ang pinakasalubong, may pagkain pa doon, so matipid. So, at nakita ko rin sa Bible, meron yun, Isaiah 4, nakalagay na, go to the ants and be wise. So, doon ko nakita na mahalaga pala yung mensahe ng mga langgam. Mm-hmm. So, tinawag akong Mr. Langgam. Sabi ko, hindi naman pwedeng Mr. Langgam kasi maraming baka may pilidong langgam. Eh, no? Kaya, inisip ko, sabi ko, ako ay Jose at si Jose Batute, wala na sumunod. Mm-hmm. Jose Sisil, namatay na. So, sabi ko, parang Jose Langgam, si Jose Sisil, namatay na, nilanggam na. Ganon. Yun ang nilagay ko, Jose Langgam. Kaya, malaking man sa akin yun, yung factor yun na makukumpara may mga tao sa langgam.
0: Ayan. Medyo pagka pinapakinggan nga, Sir Joseph, ano, funny pakinggan na pagka halimbawa, ay, ba't naman tayo kinukumpara sa langgam? Pero if you'll think about it, yun nga po, ano, marirealize natin, totoo, ang gagaling ho ng mga langgam, ano, na

0: napaka-disiplinado. At pagkain nga po, even yung kwentong pambata, hindi ho ba pagka sinabing langgam, nag-iipon talaga sila pagdating ng tag-init, tag-araw. Kasi pag dumating yung tag-ulan, ay at least meron na silang mga nakaimbaka na pagkain. So I think yung mga ganong klaseng istorya, yung akala natin nakakatawa, pero in reality, may aral po talagang napupulot. So if tama yung understanding ko, sir, si Huseng Langgam po pala, ay kwento nyo ho, kayo ho, itong si Huseng Langgam, tama po ba?
1: Sa Tondo kasi, may mga alias-alias, di ba? Si Atong Chalonga, gano'n. Mm-hmm. Tapos parang, akma naman sa akin, nataga-Tondo ako. Tapos, payabangan eh.
0: Mm-hmm.
1: Buha, yun, mga, tapos si Dragon, si ano na, sabi ko, akin, langgam lang ulit. Aagatin lang kayo.
0: Wow! Ako rin, sir, ano, if I could share with our kumare and kumpares, I was born and raised in Tondo. Pero sa ngayon po, sa iba na kami nakatara. But anyways, ayan, babalik tayo, sir, ano, sa ating usapan. So, basically, sir, itong Huseng-Huseng Langgam, baka pwede nyo kami bigyan ng summarization. Ano po yung pinaka naging kwento nito? Kahit short or brief description lang po.
1: Kasi ano to eh, tungkol sa unang-una, parang sa mga tapos sa buhay, ang nilagay kong chapters dito yung makabayan, makatao, makadiyos. Tapos meron akong instance na yung, di ba si ano, Bobo yung kinano niya, yung Bobo. Sa akin yung tanga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung huling chapter ko dito, nakalagay doon, tanga lang babasa ng librong ito. Tapos yung kasi, doon ko gustong sabihin na hindi lahat alam mo.
0: Mm-hmm.
1: Kapag parang nagsimula ka pa rin doon sa walang kamuang-muang. O, parang gano'n, parang hindi ka dapat magmalaki.
0: So,
1: parang gano'n, yun ang pinakahuling ano ko.
0: Wow.
1: So yung libro na ito ay tungkol sa pagiging makabayan, makadiyos, makatao. At yung pagtulong doon sa mga sinasabing medyo slow learner, ganun. So, medyo may problema sa lipunan.
0: Ayan, ang ganda po ano ng mensahe nitong libro ninyo, Sir Joseph. So ito po, sabi niyo po, nabanggit ninyo around 2010, 2011 na nagsimula. So ito po ay kumpleto na. Ibig sabihin na published na and na-release na po sa publiko. Tama po?
1: Opo. Nagkaroon din ito ng copy sa National Bookstore.
0: Wow.
1: Kaso konting lang yung aking napaprint eh, dahil wala tayong budget sa painting.
0: Ayan. Pero at least baka po may mga ilan tayong kumare at kumpare na nakikinig ngayon na magpahanggang ngayon ay may copy pa rin po ano. So pero naman sa iba po na baka marahil ay interested na mabasa ito or even yung mga nakabasa na po, ano naman po kaya yung gusto ninyong matutunan nila o maramdaman ng readers after basahin yung libro na ito nga po tukol kay Huseng Langgam.
1: Yung mga butil ng diwa ni Huseng Langgam. So yung pang-araw-araw ng buhay at magkaroon tayo ng reflection. Actually, ano to eh, parang personal reflection ko to sa mga nangyayari sa paligid.
0: Mm-hmm.
1: Eh dahil susulat na ako ngayon sa dyaryo, hindi na ako naggawa ng libro.
0: Mm-hmm.
1: Doon ko na sa dyaryo sinusulat yung mga gusto kong sabihin. At naniniwala ako na hindi mahalaga kung marami kang libro na sulat eh. Ang mahalaga yung nagawa mo sa buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: Naging masaya at nakatulong ka.
0: Wow, ayan. Napakaganda nitong binanggit mo, ano, Sir Joseph. At gusto ko lang po muli ipunto yung binanggit nyo nga po kanina na hindi lahat, ano, quote-unquote, yan, ano, bilang open-minded naman ang marami sa mga kumare at kumpare natin. Kumbaga yung word nga po na tanga at bobo, ano, ibig sabihin sa mundong ito, di ba, parang ipinanganak po tayo na walang alam, ano, ipinanganak tayo na walang kamuang-muang, sabi nga nila. And then along the way, di ba, doon pa lang po natin natututunan talaga ang maraming bagay. Siyempre sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin and at the same time ng sariling experiences natin. And in your case, sabi nyo nga Sir Joseph, ano, itong libro talagang ito ay parang reflection, self-reflection ninyo. Alright, ayan, maraming salamat po sa pagbahagi nito. And bukod po, ayan sir, ano, bilang kayo ay professor and at the same time illustrator, writer, ano, dami nyo pong ganap in life. life. Ano, nakakatawa, sir. Kayo rin po isang youth mentor. So ano naman po yung madalas ninyong napapansin na mga struggles kaya ng mga kabataan ngayon? Bilang kayo nga po, ano, for sure sa Adamson pa lang ay marami kayong mga kabataan na nakakasalamuha sa araw-araw.
1: Only itong bago mag-graduation yung mga kabataan, ni-invite nila ako sa recollection.
0: Mm-hmm.
1: So, nagbibigay ako ng mga recollections sa mga kabataan. At yun, ang problema nila talaga yung kulang sila sa pansin. Tsaka, hindi nila alam yung direksyon na pupuntahan nila. So, yung parang sasabihin ko nga sa kanila, kaya tinawag na matanda dahil marami na silang natutunan, sila ay tanda na meron silang significance sa buhay. So, darating ka doon. So, yun ang magandang naisi-share ko sa kanila na hindi mahalagang kung ano yung magic mo, ang mahalaga kung ano yung naitulong mo sa iba, naging mapagmahal ka sa kapwa, sa pamilya. Yun ang minsan yun doon tayo nawawala ng pag-asa, yung paano na ako, yung pinag-aralan ko, yung mga achievements ko, hanggang ganito na lang ba ako.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman ang sinusukat ay gaano kalaking pamamahal, sabi nga ni Mother Teresa, gaano kalaking pamamahal ang binibigay. Mm-hmm. So yun ang aking gustong ipamulat sa mga kabataan.
0: Wow, ayan. Ano kung gaano kalaki ang pagmamahala mo. Thank you for that, Sir Joseph. Pero yun po, nabanggit ninyo na isa sa mga, or dalawa sa mga struggles na madalas ninyo mapansin sa mga kabataan is yun nga po, parang kulang ano, siguro sa attention na maybe na nakukuha mula sa kanilang pamilya or marahil sa mga kaibigan. Pagka may mga ganun kayong naririnig na hinanaing, sir, ano, or maybe mga concern mula sa kabataan, ano po yung madalas na sinasabi ninyo sa kanila? Although you've mentioned yun nga po, hindi mahalaga yung yung achievements na mayroon ka ngayon, yung dami ng achievements, but yung love po talaga. Pero ito po kasi halimbawa yung usaping parang nakukulangan pa sila maybe sa self-validation, parang feeling nila hindi pa sapat yung attention na nakukuha nila. Ano po kaya yung madalas ninyong ipinapayo?
1: Ang madalas ko sinasabi na ang oras ay nagbilang.
0: Mm-hmm.
1: From 0 to 80. From 0 to 40, yan yung productive life. 40 to 80 is rest period. So, from 0 to 40, kung ano yung mga nais mo o gusto mong pangarap na matupad, gawin mo. Kasi diyan ka malakas, diyan ka dapat mangarap, diyan ka dapat tumupad ng mga pangarap.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga naginagawa mo na yun, hindi lang para sa iyo. Para sa mga taong nasa paligid mo. Ano, malaking bagay yun eh. Kasi mga kabataan, sasabihin niya, bata pa ako, marami pa akong oras. Pero ang totoo, konti lang. From 0 to 80, hindi pa umabot ng 100. Eh kung may sakit ka pa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: O kung may problema ko pang natawag dito na ma-accidente ka o ano, biglaan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, napaka-importante ng oras. And we cannot manage time. We manage ourselves.
0: Wow! Ang quotable nun, sir. Ano? Quotable yung sinabi niya, sir. We cannot manage our time. We manage ourselves. I think I would agree with you, sir. Totoo. Kasi parang sinasabi nga nila, di ba? Pag sa mga kabataan, sinasabi, YOLO, you only live once. Which is basically true. Ano? So, kumbaga, akala natin marami pa tayong time ahead. Ano? Long, long way ahead. Pero in reality, yun nga po, hindi natin masasabi. Kasi yung araw-araw pa lang po na pagmulat natin ng ating mga mata, di ho ba, pasasalamat na natin yun sa Panginoon. Kasi anyway, we won't know na baka mamaya, ano, kung ano man ang mangyari sa atin. But of course, yun nga po, sabi niyo, sir, siguro parang para sa atin, we live life to the fullest, ano, sabi niyo nga po. Alright. And sa panahon ngayon, sir, ng social media, and siguro po, in relation na rin, bilang kayo ay isang artist, bilang kayo ay illustrator at writer, sa panahon po ngayon ng SOCMED, paano niyo po nakikita yung role naman ng art at storytelling sa paghubog po ng mga kabataan?
1: Kasi napaswerte ng mga kabataan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede nilang express yung sarili nila through social media. At hindi ka na pwedeng, kahit hindi ka na mag-apply ng as yung gumawa ng sarili mong ano, yung mag-apply ka doon sa mga kumpanya. Kumuha ka ng sariling vlog mo, malaking bagay na yan, di ba? So, dito, lalo ng pandemic, malaking tulong sa atin yung social media na maipahayag yung sarili at yung ano yung latest ngayon.
0: Mm-hmm.
1: O, alam mo, ang problema lang talaga, ang danger kasi yung mga kabataan, lalo ngayon sa AI, ay na-influensyahan. Pero alam niyo, ito ay tulong sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang AI, talagang sinerch ko yan, sinabi ko, AI, love na kita, partner tayo. Parang sinapot ko yung aking sarili sa kabataan. Sabi niya, huwag kang matiwala sa akin kasi isa lang akong algorithm.
0: Mm-hmm.
1: Nagagaya ko lang yung emotion mo. At mas mahinam pa. Eh, si AI pa nagsabi. Mas mahinam panoorin mo yung mga down na nahihipa ng hangin. Hindi ko yung magagawa, sabi ni AI.
0: Mm-hmm.
1: So, malaking tulong ang social media. Pero ito ay para maibalik tayo sa ating relasyon sa kapwa. Para maibalik tayo sa ating misyon sa buhay. At yun, mapalalim ang kaulugan ng ating buhay.
0: Wow, totoo po, ano, ngayon lalong-lalo na Sir Joseph ay talamak ano sa SOCMED, sa social media, even ito nga po ang AI. Pero yan po ang madalas ko rin talagang naririnig, lalong-lalo na po sa mga eksperto na ang AI ay isang suporta lamang, tulong lamang sa atin. Iba pa rin po talaga pagka yung kasi yung tinatawag po na judgment, hindi ho ba? Nasa sa atin lang yun eh, nasa tao lang yun, yung critical thinking at yung human judgment. Iba pa rin po talaga pag may human touch, ano? Kasi yun nga po, yung emotion pa lang, mas mararamdaman natin pagka sa tao, ano, dumaan sa tao at hindi dumaan sa machine lamang. So, ayan, dami po namin natututunan, ano, Sir Joseph, dito po sa inyo mga nababanggit this morning. Samantala, ito, dadako naman po tayo sa isa sa mga programa na mayroon kayo, ano, ito pong tinatawag na sining na walang hadlang, o yung art without a barrier. So, saan naman po nagsimula itong konseptong ito at sino-sino po yung mga katuwang niyo po dito?
1: Ang Art Jam Manila, yan ay aming proyekto. Pero bago magsimula yan, napansin ko kasi ang artist nagiging masyadong personal sa kanilang achievements na parang gusto ko maging national artist, gusto ko maging yung mission ay nawawala. Gusto ko ibalik sa mga artist na hindi tayo pagalingan dito. Hindi ikaw yung pinakamagaling. O sabihin natin na ya, ikaw yung marami na. Gusto kong ipamulat na ito ay ang sining ay isang instrumento o pwedeng weapon, no? Or sangkapan na para makatulong sa kapwa. At yung aking pangarap ay nakita ko na walang nagdodrawing na bulag, walang nagdodrawing na pipi, walang nagdodrawing na bingi. Actually, siguro meron pero wala silang platform. Hindi sila nare-recognize. At sa akin, as dito kasi sa Atomson, din sa isang mission yan, ang may mission, instead na mag-apostolate ako ng kung saan ako pumunta, hanapin ko yung mga hindi pa napapansin ng lipunan. Alam niyo po, talagang napaka-ganda ng aming pangarap na ito na ngayon ay natutupad na.
0: Mm-hmm. Ayan, ano? So ito po pala ay proyekto rin, ano? Mini ng Art Jam Manila. Nakakatuwa po, ano, na marinig ito pong mga katagang sabi nyo nga po, walang hadlang, ano, or without barriers. Kumbaga siguro po, ano, if tama yung understanding ko, Sir Joseph, sabi nyo nga po, ang art, ang sining ay hindi lamang limitado para sa mga taong nagfa-function ng buo, ano, gayon din yan, sabi nyo nga po, para sa mga limbawa, bulag, pipe, ano, o yung may mga kapansanan. And you've also mentioned, ano, Sir Joseph, napakaganda po. Sabi nyo, ang sining ay hindi isang kompetisyon, hindi ito pagalingan. Which is true, ano, kung marirealize po natin, ang mga artists noon, hindi ho ba, they are doing art kasi gusto nila express yung sarili nila. Gusto nilang ipahayag yung damdamin nila sa pamagitan nga po ng art or ng kanilang mga obra. Not because gusto nilang magmukhang magaling or maybe kailangan the best sila. Well, there's nothing wrong with that. Ano? Maganda naman ho yung may ganung mindset na kumbaga dapat alam mo yung worth mo o yung value mo. But at the same time, I think yun nga po, yung napakagandang ipinupunto ninyo, Sir Joseph, na sa art ay hindi dapat gawing competition. Ano? And dapat open ito for everyone. And ito po, ano, yung kwentong ito, Sir Joseph, ano po kaya yung pinaka nakakaantig na experience ninyo habang ginagawa itong programa ito? Sa ngayon po ba, ongoing pa po ito or natapos na ito?
1: Every Saturday siya. Mm-hmm. Alam mo, unang-una, nung binanggit ko ito sa isang yung dati ko siyang estudante, professional na ngayon. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, sa susunod, padodrawing ko yung ano, yung mga bulag.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, tinawanan niya ako, sabi na naiibang ka na ba, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi. May technique, may paraan para sila ay magturuan.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo, nung kami nagsimula ng sining na walang hadlang, ng first session namin, sabi ko, sige, pahawak mo sa kanila yung pintura, lalo na yung bulag. At tapos, ipapahid mo sa canvas. Doon ako na-touch nung hawak-hawak nung bulag yung, ano, yung pintura. At sinasabi mong, ang ganda ng gawa mo. Hindi niya nakikita, pero sinabi mo, in-affirm mo na maganda yung ginagawa mo. Gigil na gigil siya sa, ano, sa pintura. Tsaka, ngiti. Yung ngiti niya. Alam niyo po, yung administrator po ng hospital di San Jose. Doon lang daw nila nakitang ngumiti yung bulag na yun. At to, pagkakabang pinapahid niya ganun yun, ano, wala lang, di ko lang nakuha yung ano eh. Yung pinaka, parang nakita ko sa moment na yun, na habang sinasabi ko siya, ang ganda ng gawa mo. Talagang yung pahid niya, express niya na with, tawag ito yung buong kagalakan niya talagang ginagawa.
0: Wow, pag ganyan, ano, sir, nakakaanting ng puso. Or more like, sinasabi nga, ano, this is, pa nakakataba ng puso na makita yung mga ganyang moment. Hindi mo man na-capture, sir, ano, maybe using a device, at least na-capture ng mga mata mo, ano, forever na yon sa memories mo. And of course, hindi lang sa'yo, sir, ano, pati nga po doon sa may kapansanan, forever niya nang dadalhin yon sa kanyang damdamin. Kasi totoo po, ano, pag iniisip mo, parang it sounds absurd. Parang bakit magpipinta ang isang bulaga? Pero in reality, ayun, sabi nyo nga, sir, ano, nagawa ng isang bulaga na makapagpinta. Kasi yun nga po eh, I guess ang art talaga is pag-express ng damdamin, ano? Regardless kung ito man ay ginawa ng isang normal na tao or maybe ng may kapansanan. I think at the end of the day, yun po, ang magiging judgment talaga niyan ay yung mga taong tumitingin doon sa artwork. And at the same time, syempre, kung sino yung mismong gumawa nitong artwork. Hindi, ito sir, sa naging experience mo na ito, ano naman po kaya yung natutunan ninyo? Especially, ano, may mga participants kayo na deaf, mute, and ito nga po, yung na ibahagin ninyong kwento ay isang blind.
1: Ano tawag dito eh? Ang art ay hindi lang sa visual.
0: Mm-hmm.
1: It's a self-expression. What is inside the person. So, ang ganda eh. Na yung meron kaming pinagagawa sa kanila, lalo na yung bingi tsaka yung pipi, ayaw nila gawin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mayroon silang gusto. Actually, isang bingi, may ginawa siya na, sa hindi ko napakita yung mga image, na may ginawa siya, sabi ko, lagyan mo pa na ibang detalye. Sabi niya, no, yun lang, yan na yan, yan na. Ayaw niya pagdagdagan kasi masaya na siya dun sa nagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: sa amin, tinanggap namin yung sabi ko, okay yan, huwag nang dagdagan. Yan ang gusto niya. So, alam po ninyo, isa pang nakakatuwa, even yung bisita namin na isang collector, ang sabi niya, lalo kong na-inspired kasi, nung nakita niya yung gawa ng mga bata, sabi niya na, parang imposible na magawa yun ng bulan.
0: Mm-hmm.
1: Yan, doon ako na talagang natutuwa.
0: Wow, imagine sir, ano, even yung mga art collectors mismo, sila yung sabi nyo nga po ay na-appreciate niya yung gawa nitong mga may kapansanan. So I guess, totoo nga sir, totoo talaga itong ibinabahagi mong kwento sa amin na walang imposible pagdating sa art o sa sining. Sabi nyo nga po, ano, sining na walang hadlang. Napakaganda, napakaganda nitong proyektong ito sir, and hopefully ay mas lumawak pa, mas tumagal pa, ano, kasi for sure mas marami pa sa mga kababayan natin na may mga kapansanan ang gusto ring masubukan po ito. Eh bakit kaya sa tingin mo sir, ano, na napakahalagang gawing inclusive ang art? Kasi ito pong ginagawa nyo ngayon, basically inclusivity, hindi ho ba? Gusto ninyo ay para sa lahat ang sining.
1: Actually kasi ang yung isang department doon sa space, yung mga pipe, bulat, tsaka bingi, sila lang yung wala activity.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga normal na estudyante o mga bata ay binibigyan namin, katulad ng Adams, pupunta yan. Nagkagawa kami ng alcohol making, painting, tote bag, sa tote bag, tsaka yung beads, yung sa rosary beads. Pero sila, hindi sila napapansin. So, this is the first time na nagkaroon ng project sa ospisyo. Although meron na isang PW dito na nagdodrawing sa ang gamit ay paa.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito, yung kanilang department talagang nabigyan sila ng buhay. Yun ang mahalaga. Yung, actually, sabi ko nga, hindi ito ano eh. Hindi ito yung sasabihin mong maganda yung gawa nila. Sa akin, hindi. Yung experience nila na meron pa pala silang halaga.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa sila palang magagawa. Yung bulag, hindi yan nakakakita pero nakakarinig.
0: Mm-hmm.
1: Yung pipi, hindi yan nakakapagsalita pero nakakarinig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay yung matulungan natin sila na ma-express yung kanilang, parang sabi nga eh, art of silence.
0: Mm-hmm.
1: And art beyond vision.
0: Wow. Ayan, ano, totoo po sir. Nag-a-agree po muli ako. Habang nagsasalita po kayo, tumatango-tango lang po din talaga ako. Kasi wala naman din po akong ibang masabi, kundi agree lang po ako. Kasi napakaganda po nitong binanggit niyo sir. Ano, kumbaga yung may kapansanan, ano, hindi niya nakikita yung sarili niya bilang limitado. Kumbaga sa pamamagitan nga po ng art, mas nare-realize nila na may halaga pala ako, may worth pa pala ako, may mas kaya pa pala ako kung gawin bukod dito sa or kahit na mayroon akong limitasyon. So salamat sir. Thank you po. Ano, salamat po dahil binigyan ninyong pagkakataon ang mga may kapansanan para ma-experience ito nga pong pagbuo ng sining or pag-express ng kanilang damdamin through arts. And may I ask sir, ito po bang sining na walang hadlang ay open po ba ito for everyone? I mean, yun nga po, sabi ninyo exclusively ay para sa mga may kapansanan. Pero ito po ba ay para sa publiko? Saan, baka pwede niyo po silang imbitahan, sir? Baka invite niyo po sila kung kailan to ginagawa, saan, o saan pwede mag-register? Go ahead po.
1: Pwede po. Ito ay first time na ginawa.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede naman po kayong mag-join sa amin every Saturday, 3 p.m.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang 5. Kailangan po namin ng mga mag-a-assist kasi meron kami isang talagang pagka-drawing niya, tatakbo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. So, may mga nagsasabi naman na, ano, na gusto nilang tumulong. May mga schools na nag-express na ng kanilang initiative. So, isa dyan na yung IRIS, no? Yung IRIS tsaka yung NKC.
0: Mm-hmm.
1: So may mga foundation na rin na tumutulong sa amin. Ang Amor Solo Foundation, tumutulong na rin sa amin. At may mga collectors nga, yung katulad na nabanggit ko, na may gusto nilang tumulong din. So, ito po ay open at ang Rotary. No? Gusto rin itong ang nakipag-unahin namin po sa hospital. Mm-hmm. So, ang amin pong gusto mangyari dito ay hindi lang pang samantala, kundi sa pansamantagal. Mm-hmm. Natulungan sila kasi source nilang income nila to. Kapag nakabenta sila ng painting, magiging savings na po ng bata.
0: Wow! Ayan.
1: Matutulungan yung nag-paint. Ang agyan po dito ay volunteer. Yung mabigyan kami ng libreng merienda, yung masarap.
0: Mm-hmm. Ayan. So nananawagan tayo, Sir Joseph, ano, sa mga kumare at kumpare natin na baka may interesado na tumulong ano dito nga po sa proyekto ng Art Jam na Sining na Walang Hadlang. Baka may mga volunteers po. Ayan. Kung may time po kayo, pwede nating bisitahin sila, Sir, ano, para mag-assist. Yun nga, ano, kasi maraming kabataan na ay, sabi ni Sir yung kwento niya, ano, nag-paint ng sigla tapos nagtatakbo na. So syempre, they still need guidance, ano, since mga bata pa nga po ito, yung attention span pa nila, lalo, Sir, ano, ay maiiksi pa. So, ayan, salamat po dito, Sir. And siguro, napakabilis ng oras. Ayan po, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya ang gusto ninyong iwanang mensahe sa amin? And of course, ano po yung legacy na gusto mong iwanan naman sa lahat bilang isang artist at mentor?
1: Ang una kong gustong sabihin, hindi ko na rin sa Bible. Lucas 1:27. Thank you. Kasi ano, walang imposible sa Diyos.
0: Ayan.
1: Yun ang pinakamagandang pangawa.
0: Mm-hmm. Totoo po. I completely 100% agree with you, Sir. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan natin yan, ano, mga mare, mga pare, na kahit ano pa yung mga plans natin in life, kahit ano pang plano ang mayroon tayo. Sabi nga nila, Sir, ano, palagi kong nababanggit dito sa programa ko, kahit na may plan A pa tayo, plan B, C, D, E, F, G, napakaraming letra, pero if hindi yun yung plan or yung will ni Lord for us, ano, ay hindi mangyayari. But of course, yun nga, ano, walang imposible talaga kung magdarasal lang tayo, ano, and syempre, hihingi tayo ng guidance mula sa itaas. Yun lang, Sir, super short na binanggit mo, pero sobrang laki ng impact, for sure, sa mga nakikinig sa atin, ano, walang imposible sa Panginoon. Maraming salamat po, Sir, and last na lang din po siguro, bago po kayo bitawan, baka meron po kayong gusto pang batiin, or para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talang. Kayan. Saan po kaya kayo maaaring ma-contact? Go ahead, Sir.
1: Kami po ay meron po kaming Gmail artjamanila@gmail.com, sa aming pong Facebook account, sa aming Facebook page artjamanila, at yun po sa aking pwede rin sa aking personal account, Joseph Duyan Bagong Kabataan. So pwede po kami chat doon, or may inquiry kayo, pwede kayo
0: mag-email. Alright, ayan. Thank you so much po. Once again, ano, mga mare, mga pare, ang nakapanayan po natin ngayong umagang ito ay isang writer and illustrator. Maraming salamat po, Mr. Joseph Duyan. Mabuhay po kayo.
1: Salamat din po.
0: Alright, thank you. And sa pagkakataon pong ito, mga mare, mga pare, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may
4: nabukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
4: Wow, updated yan!
5: Musta ka, Mare?
6: Sa Radyo Magazine 1278.
7: Back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ayan, tinanungan natin ang ating mga kumare at kumpare, mas na-appreciate mo ba ang art kapag may malalim na meaning ito? Simple pero relatable, nakaka-touch ng emotions, o may kwento sa likod nito? And of course, ano, ang ating pinakauling option ay yung Care React o yung iba pa. So base po ano sa resulta ng ating poll question, actually mga mare, mga pare, ay may pinaka maraming boto, at yun lang actually may boto ay yung Care React o yung iba pa. So ibig sabihin, pero itong iba pa kasi, it could also mean na all of the above, 'di ba? So speaking of iba pa, ayan, basahin din natin ang komento ng ilan sa mga kumare at kumpare natin. Una si parang Sean Kyle. Sabi niya, "For me, it is a mystery to be discovered by the people related to the current situation, problems, and hardships." Samantala, sabi naman ni parang Romel, "Mas na-appreciate ko po ang art pag may kwento sa likod nito at may mensaheng nais ibahagi ang gumagawa nito o ang gumawa nito, lalo na sakaling hindi agad maunawaan ng mga tumitingin at palaisipan sa kanila ang meaning nito. Yung emotion or yung emotion at ang pagiging relatable ng art ay sadyang makapangyarihan din, pagkat reflection din yan ng ating mga pinagdaraanan sa anumang panahon." Totoo, ano? Itong ang art talaga ay bilang pag-express ng damdamin. It's not just about the visual, it's not just about how we watch it, how we hear it, ano, or how we read it. Ito talaga ay yung pag-express ng emosyon at damdamin. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gain din sa ating producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasha Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
5: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
6: sa Radyo Magazine 1278.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
12: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
14: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
15: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
2: Publiko.
16: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
28: Serbisyong kailangan.
29: Serbisyong kailangan.
28: Direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Ang oras natin ay eksaktong alas 10 ng umaga.
31: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi nagsasara ng pintuan na pag-aralan ang posibilidad na muling sumapi sa Rome Statute ng ICC. Ayon yan sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Bukas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling maging miyembro ng Rome Statute at International Criminal Court o ICC. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung kailangan aralin sa mga susunod na araw ang muling paglahok sa Rome Statute at ICC, ay maaari namang gawin. Hindi niya isinasara ng Pangulong naturang posibilidad. Subalit, ayon kay Castro, ay may kasalukuyang tindig ukol dito ang Chief Executive. Sinabi ni Castro na base sa kanilang huling pag-uusap ng Pangulo ay nananatilihan pa siya nito na manatiling hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Formal na umalis ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 na siyang petsa kung kailan naging epektibo ang pag-withdraw sa Rome Statute. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-reach.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, AFP at PNP iginiit na para lamang sa pagpapaigting ng seguridad ang misyon ng kanilang mga tauhan sa Senado. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Apoy tinanggi ng Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan na nagpasimula ng putukan na umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng Senado kagabi. Kasunod dito, nandiyo mo na itangkang pag-aresto kay Senador Ronald Baruti La Rosa kasunod ng inilabas sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa inilabas sa pahayag, iginit ang AFP na ang presensya ng Philippine Marine Corps sa Senado ay bahagi ng kanilang routine deployment at kagabi ay hiningan sila ng tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad. Para naman sa PNP, bahagi ito ng kanilang public safety functions ng pulisya para sa pagbibigay seguridad. Una rito mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi hinggil sa assignment ng mga pulis at marine sa Senado na para sa kanya normal na deployment lamang. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, investigasyon sa umano'y online extortion at harassment networks suportado ng Digital Pinoys. May ulat si Marian Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Suportado ng grupong Digital Pinoy sa hakbang ng Kamara na imbestigahan ang umano'y online extortion at coordinated harassment activities ng ilang social media outfits. Ito kasunod ng inihaing House Resolution 1006 na layong silipin ang umano'y paggamit ng social media ng ilan para sa pananakot, pangikil at organisadong online harassment. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Castillo, may ilang propaganda machinery at online personalities na ginagamit umano ang social media para sa pansariling interes habang nagtatago sa likod ng umano'y freedom of expression. Gitni Gustilio, dapat paprotektahan ng malayang pagpapahayag, ngunit kailangan panagot naman ang mga sangkot sa extortion, coercion, pagbabanta at organisadong harassment. Nanawagan ngayon ng grupo sa social media platforms at mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang kampanya laban sa coordinated harassment, online intimidation at mga modernized na digital abuse operations. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Kamara, itinutulak ang Anti-Political Dynasty Bill para pigilan ang sabayang kontrol ng mga pamilya sa LGUs. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Iginiit ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair Z. Alonto Adyong na layunin ng panukalang Anti-Political Dynasty Act na pigilan ang mga pamilyang politikal sa sabayang pagkontrol sa mga local government units. Sa plenary deliberation ng House Bill No. 8389, sinabi ni Adyong na hindi napapayagan sa ilalim ng panukala ang mag-asawa o malalapit na kamag-anak na sabay na manungkulan sa isang lokalidad. Ang panukala ay kasalukuyang nakabinbin sa second reading approval sa Kamara. Sa ilalim ng panukala ay pagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity ang sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa parehong lokalidad. Nagmula ang pahayag ni Adyong bilang tugon sa mga tanong ni Navotas Representative Toby Tiangco na nagpahayag ng pag-alala kung tunay bang malilimitahan ng panukala ang dami ng miyembro ng isang political family na maaaring manalo sa halalan. Aminado naman si Adyong na walang katiyakan sa magiging resulta ng bawat eleksyon dahil nakasalalay pa rin ito sa pasya ng mga botante. Gayunman, binigyan din niya na matitiyak ng panukala na hindi na magkakaroon ng sabayang panunungkulan ang magkakapamilyang opisyal na maaaring magdulot ng consolidation ng influence at control sa resources ng LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: Radyo Magazine. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: 738.
1: Sports Radio.
20: 918.
21: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Servisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
29: Interesting na usapan.
30: Hindi heavy.
31: Tugtugang chill.
29: Suave.
32: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
0: Ang oras po natin, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
33: Pasyal Pinas.
34: Pasyal.
33: Pasyal Pinas.
34: Pasyal Pinas.
33: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
34: Are you ready to dive in?
33: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
34: Pasyal Pinas.
33: Love more and more.
34: Pasyal Pinas.
33: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
35: Love the Philippines.
33: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Webes, May 14, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Islands sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Camille Umali, Sir Julius Ungab, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo mapakinggan for free sa PBS Receiver. Download nyo na yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong umagang ito, mga beshies? Nako, very exciting ang ating kwentuhan, especially para sa mga gamers out there. Dahil ngayong umaga po, meron tayong makakasama sa ating programa. Ito po ay para pag-usapan ang gaganapin na All Aboard Expo 2026. Dito yan, sa Quezon City. At nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department. Walang iba kundi si Miss Yasi Jorge. Ganon din po ang CEO ng Gaming Library na si Mr. Hans Kenner Fernandez. Good morning, ma'am and sir, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Magandang umaga po.
0: Hi, ma'am.
3: Good morning, everyone.
0: Hi, Sir Hans. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming program.

0: Ramang Pasyal Pinas today, and excited tayong i-share ito sa ating mga viewers and listeners dahil meron na naman silang papasyalan this coming end of May. Ayan, itong napakagandang event na ito sa Quezon City. At para simulan ng ating kwentuhan, mga beshies, si Sir Hans muna ang ating tatanungin ano, patungkol po dito sa kung paano nag-start itong gaming library at paano po ito lumaki at naging bahagi na nung lumalaking gaming community sa Pilipinas.
1: Bigla pa lang may kwento mode. So,
0: yes, sir.
1: Nagsimula po kami na ano, bata po ako. Naglalaro na kasi kami ng buong family ko na ng board games. Parang every Friday night pagkatapos ng school, 'yun po yung ginagawang de-stress experience namin ng buong pamilya ko. So simula noon, parang nagusto ko yung feeling na yon hanggang sa nung nagkaroon na ng opportunity, sinimula ko yung gaming library kasi gusto ko ma-experience yun as much as possible ng lahat ng tao at bawat pamilya dito sa Pilipinas. So, doon kami nag-start, tapos nakita po namin na yung mga bagong board games ngayon, may mga iba-ibang benefits na sila. Like yung iba may design na pang edukasyon, yung iba pang arts. So doon namin in-explore yung mga bagong design na games, tapos pinaparating natin dito sa Pilipinas. Tapos yung bago pa po doon, may mga Pilipino din na nagde-design na ng sarili nilang games na gusto rin natin ibahagi sa lahat ng mga ano, sa lahat ng tao, especially sa mga Q citizens as well.
0: Ayun, yun pala, doon nag-start ang gaming library. At napakabuti ng puso ni Sir Hans at ng kanyang family para i-share itong hindi lang hobby, sir, talagang distressing activity para sa ating lahat, ano, na gusto ng konting break sa mga ginagawa natin everyday, sa mga trabaho at aral na ginagawa natin palagi. Kami din, Sir Hans, dito sa Radyo Magazine, mahilig din kami sa mga card and board games, lalo na kapag medyo marami nang ganap sa office. So yan din yung distressing activity namin dito. Minsan nga pag lunchtime basta lunchtime, dun lang. Pero saglit lang yon, and maganda ang epekto sa aming pagsasama bilang mga magkakaibigan at magkakatrabaho. And speaking of that, sir, yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit meron itong event na ito. Itong All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Ano po ang concept nito, sir? Kami ba ay pupunta dyan sa event para makipaglaro with other gamers? Or ito po ay tindahan ng mga board games or card games? Ano po ang concept nitong event na ito?
1: So, yung concept po nito is convention po siya. So, may mga... meron mga brands na galing sa ibang bansa na dadalo dito. Meron din syempre mga local companies na a-attend dito. Tapos gusto nila ipasubok or ipademo yung mga bago nilang mga games. So yung mga players po natin, pwede po pumunta dun sa convention. Tapos pag may ticket po sila, and libre po para sa Q citizens at sa mga children 12 years and below, makakalaro sila ng lahat ng mga games na nandun po na dinadala ng mga local and international brands natin. Meron din po namang shop. Siyempre, kung nagustuhan, pwede din po dun bumili right then and there. And ang narinig ko, marami po daw promos gagawin yung mga bawat brands dun po sa convention. So, I think ang last count namin, mga 300 new games ang i-feature. Dito sa convention natin. Tapos excited kasi may mga awards and prizes din pag nakatapos ka, pag marami kang nalaro. So yun po yung may experience sila. As well as may mga workshops din po tayo na kung kunyari gusto niyo po matuto ng art pagdating sa board games, meron din po tayong workshop na ganun. Meron din po tayong workshop na tutulungan tayo ng mga international game designers kung paano mag design ng sarili mong game. So may parang may parang upskill educational part din po yung convention para makatulong din sa mga Pilipino na makahanap ng opportunity sa industriya na ito.
0: Nako, napakagandang event pala nito, Sir Hans, no? Hindi lang siya para sa mga gusto lang maglaro ng mga board and tabletop games, kundi para din sa mga gustong matuto yung ma-enhance pa yung kanilang skills pagdating po sa pagde-design ng mga laro. And for sure, excited yung mga beshies natin na matuto mula doon sa mga established na ano na mga gumagawa at

0: game na ang pangalan niya Sinigang. Tapos
1: wow,
0: ang goal niyon, ang goal po ng game is maglalagay po tayo ng mga ingredients doon sa sabaw. Tapos titingnan natin kung hanggang gaano kasarap yung magagawa natin yung sabaw. Magtutulungan tayo. Pero bago natin makain yung sabaw, may kailangan kukuha ng mga ingredients doon sa ginawa natin. So, pataasan tayo ng score, pero kunyari naglagay ka ng manok, eh si kuya mahilig sa manok. Kakainin niya yung manok. So, pagdating sa'yo, baka wala ng karne yung ano mo, yung sinigang mo. So, yun po, yun yung isa sa mga experiences na iano na ilo-launch natin. Meron din pong ilalabas na city building game na ang naka-feature po Quezon City.
1: Wow.
0: So so doon sa mga may plano maging urban planner or gusto baka mali mo gusto mag-service pumasok sa QC, gagawin niyo po na paplanuhin niyo yung layout ng syudad. Gagawa kayo ng sarili niyong maginhawa street, gagawa kayo ng industrial area niyo or residential area, paplanuhin niyo yun. Gagawa rin kayo ng Quezon City Circle na park, parang ganun. Tapos, itinuturo po itong mga games na to para ma-experience ng mga players natin. So, yun yung dalawang, for me, one of the top two na dapat na ma-experience. Pero yung pangatlo, kung mahilig kayo sa arts and sa paintings, meron po kaming dinesign yung game na ang tawag sa kanya is Modern Art. Tapos ang ginagamit po natin dito, yung mga paintings, sculptures ng mga national artists ng Pilipinas.
1: Wow.
0: So, nandito po sila Abdul Mari Imaw. Kung naabutan niyo po ba yung mga dyaryo, yung may webcomic
1: pa nung
0: paglinggo. Ayun, si, so si Larry Alcala, yung mga ginagawa niya, nahahanapin mo yung character niya dun sa mga art niya, dun sa mga comics. I-feature din po dun sa game na yun. Tapos yung experience ng game is, bibili niyo yung mga paintings through an auction. Tapos ibebenta niyo pagkatapos ng season. So may financial education din na tinuturo yung game. Ayun. So yun po yung top 3. Tapos kung napansin niyo po yung background ko, meron parang agila dito. Yung tema po ng game is Quezon City is a big advocate po kasi na sustainability. So gumawa po na kami ng game na ang pangalan niya is Kalikasan. Gagawa kayo na sarili niyong isla at habitat ng mga animals. So meron tayong limang animal na fini-feature na sikat sa Pilipinas. So nandiyan yung Philippine Eagle, syempre. Meron tayong tamaraw, bangus, binturong at tarsier. So gagawa ka ng mga habitat na may mangrove, may bundok, tapos kailangan mapatira mo yung mga animals doon in the way na bagay sa kanila.
1: Yes.
0: So, yun po yung mga top experiences na marirecommend ko. We've made sure na marami po magtuturo at mabilis lang naman matutunan yung mga games.
1: Nako, exciting yan, Sir Hans. And ang napansin ko lang din, ano, yung mga sarili po nating mga interest, yung mga passion natin, kumbaga nai-inject siya sa game. Kumbaga lalo kang nagkakaroon ng drive para subukan yung laro dahil interest mo yun eh. For example, environment. Yan, nabanggit nyo po. Nandyan din yung arts. And also, meron ding tungkol naman sa pagkain. So parang naka-inject siya mismo doon sa game. Kaya lalo kang maiinggan yung subukan. So ilan lang yan, mga beshies, sa dapat ninyo pong abangan dito sa All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Thank you, Sir Hansa, dun sa mga snippets, so mga patikim ng mga larong aabangan natin dyan sa naturang event. And dumako naman tayo kay Miss Yasi. I know, ma'am, napakagandang event po nito para hindi lang para sa mga Q citizens, kundi para sa ating lahat na mahilig pong kumbaga maghanap ng mga activities, leisure activities, or mag-unwind during weekends. Bakit po mahalaga, ma'am, na para sa Quezon City, especially sa QC Tourism Office, na suportahan yung mga events na may kinalaman po sa board games and dun sa ating creative community?
2: Well, para sa amin kasi sa Quezon City Tourism Department, naniniwala kami na mahalaga suportahan itong mga ganitong activities. Dahil nakakatulong ito sa paghubog ng creativity, teamwork, strategic thinking at saka social

0: interaction. Dito namin nakikita na ang board games ay hindi lamang isang libangan.
1: Yes.
0: Paraan din ito para mapalakas yung face-to-face interaction sa mga tao. Lalo na sa panahon ngayon na medyo ang tao sanay na sa digital activity.
1: I agree, Miss Yasi. Totoo po, ano, lalo na yung mga kabataan ano, na nakikinig din sa atin today, na mas nai-inspire sila na may mga ganitong uri pala ng event that they can actually go there physically and meet people and mag-interact with other people. Yung hindi lang sila magka-chat sa kung anumang game yung kanilang nilalaro. At yan yung pinakamaganda. Win-win para din sa mga parents, di ba, Miss Yasi? Kasi lumalabas yung kanilang mga anak. Pero gaano po tayo naghahanda naman para sa event na ito, ma'am? Ano na ba tayo? 100% ready na ba tayo para sa May 28 to 31 event na ito?
0: Yes, ma'am. Naka-all out support naman ng Quezon City Government para sa event na to. Yung law and order cluster namin para sa kaayusan ng event, nakahanda na din po. Ini-expect namin na maraming tao ang pumunta. Meron na rin po kaming mga emergency plans na nakahanda in case na talagang sobrang dumami yung tao. Yung QC My Center po namin, nakahanda na rin po yung venue. Tulong ng gaming library, unti-unti na po naming nahahanda na maging maayos at matiwasay yung pag-launch nitong online, itong All Aboard Expo natin.
1: Ayan, kaya lalong nakaka-excite kasi for sure yung magiging itsura nung My Center ng Quezon City, ibang-iba, no? Magbumuka tayong nasa loob ng game. Di ba, Sir Hans? Ako. Yan yung ina-expect natin na makikita sa loob ng naturang event. Pero, ma'am, gaano po karaming foot traffic yung inaasahan natin sa event na ito?
0: Well, last year po kasi, ma'am, nung initial na stage namin, to yung first All Aboard Expo natin, we had more than 10,000 attendees spread across 3 days.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon po, ang tinatarget namin is magkaroon ng 15,000 attendees in 4 days naman po.
1: Ayan. So, ganun karami. Kaya naman, puspusan din ang paghahanda ng Quezon City LGU para matiyak yung kaligtasan ng ating mga participants. Thank you, Miss Yasi, sa inyo pong mga update. Ano. And, Sir Hans, mabalik po ako sa inyo. No? Sa tingin niyo po, bakit mahalaga sa kasagsagan nga po ng digital age na tinatawag, bakit mahalaga pa rin na may mga ganitong uri ng mga laro, yan, mga board games na yan, para po sa connection, teamwork, and creativity ng ating mga kabataan?
2: Well, una-una, tayo mga Pilipino, mahilig tayo magtipon-tipon eh. Tapos magsama-sama. Tapos iba talaga yung experience na nakikita mo yung kasama ninyo. Parang sabi ko nga, parang nag-share kayo ng energy within one another. Tapos syempre, natutulungan natin yung mga kasama natin. Iba yung nakikita niyo yung body language ng tao. Sabi ko nga, marami nga nagsasabi na parang 70% daw ng communication natin is yung body language natin at hindi lang yung sinasabi natin ng mga salita. Pangalawa, parang nakakaroon ka ng mental reset. No, alam mo yun, parang nagtatrabaho ka buong time, either nasa computer ka or nakatitig ka sa phone, gumagawa ka ng picture or video. Tapos maganda lang na maka-disconnect ka lang na kasi ang daming laging notifications, mga ganon. So dito parang gusto natin bigyan ng mga experience ng tao na alam mo yun, yung lahat ng ibang bagay muna, lahat ng ingay, mawala muna. Tapos parang nakafocus lang kayo with one another na sinishare niyo yung experience na yun. Sobrang iba yung experience na magkakasama kayo, nagtatawanan kayo na nakafocus lang kayo sa isa't isa. Pangalawa, nagkakaroon kasi ng challenges yung games na may educational aspect dahil binibigyan ka ng parang maliit na experience doon sa game na yun. Tapos, ang pinakamahalaga doon is okay lang matalo. Okay lang magkamali.
1: Yeah.
2: Kasi ngayon ngayon kasi parang pag nagkamali ka baksak ka kagad, parang ganoon. Madalas mas mabilis tayo matuto doon sa nagkamali tayo eh.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Kasi doon tayo natuturo ng experience natin. So doon sa mga board games na ito, matututo tayo na magkamali. Ganito pala 'yung nangyayari pag may pag nagkamali ako ng bilang ng pera. Mm-hmm. Tapos, hindi mo, hopefully, natutunan mo yun para hindi mo na maulit yung pagkakamaling yun. Mm-hmm. So, yun po, kasi yung isang game din po namin, yung sinasabi ko doon sa modern art, parang tinuturo niyo yung aspeto ng return on investment. Mm-hmm. So, kunyari, nag-auction ka, bumili ka ng painting ng 1,000, tapos at the end of the season, nabenta mo siya ng 1,200, di parang nabawi mo, di ba? Parang, pero kukumpitin mo lahat yon kasi mm-hmm. hindi ka naman sigurado kung mabibenta mo siya ng 1,200. Yes. Di ba? Dahil ang auction, pataasan kayo or pababaan. So, kailangan yun, lahat ng yun, na experience na yun, hopefully, makatulong dun sa mga mamamayan natin at players natin na mag-improve yung skills nila. Kasi, ang experience ko, pag masaya ka, pag na-experience mo, mas mabilis ka matuto. Kasi binabasa mo lang sa isang libro or tinuturo lang sa classroom. Of course, importante yon, mm-hmm. pero yon plus yung experience or yung parang tinatawag natin na practice mo, ano, pagdaanan mo, yun yung parang kompleto yung skills na learning mo.
1: I agree. Mm-hmm. Kaya nga, di ba mga beshies, sa mga schools, ginagawang mas interactive yung lessons kasi mas natututo yung mga bata kapag ini-injectan mo nga ng laro o kaya mas pinasasaya mo yung activity dahil mas natututo yung mga kabataan sa ganong paraan. And also, Sir Hans, no, na-realize ko lang while talking with you and Miss Yasi, parang itong event na ito is parang pagkakataon din siya para ma-heal yung inner child na tinatawag ng mga pupunta doon sa event. Kasi again, ang daming nangyayari, ang daming kaganapan, ang busy ng mga tao. So pagpasok mo dyan, hindi ka isang, kagaya ko, hindi ako isang announcer pag pumasok ako dyan. Isa akong gamer pagpasok ko dyan, di ba? So yun yung magandang experience pa lang na talagang inilook forward ng mga pupunta po sa natural event. And para Miss Yasi, ano naman po ang role ng Quezon City Department para po mas magdala pa ng mga cultural and lifestyle events sa Quezon City? For sure, ang mga Q-citizens ay looking forward sa mas maraming event kagaya po nito.
0: Ang Quezon City Tourism Department, pinupromote namin ang Quezon City bilang isang pangunahing destination para sa iba't ibang mga cultural, creative at lifestyle experiences. Patuloy kaming sumusuporta sa mga events na may positive impact sa tourism, community engagement at local economy. Kasi gusto naming ipakita sa mundo na ang Quezon City ay hindi lang pinupuntahan para sa mga government offices, mm-hmm. hindi lang siya pinupuntahan para sa mga ospital, kundi pinupuntahan ang Quezon City para sa arts, sa culture, sa recreation, at saka sa mga meaningful community experiences kagaya nitong All Aboard Expo.
1: Ayan, yan yun mga beshies. Kasi totoo nga, no, kapag sinabi mo Quezon City, kung hindi mga government offices, mga ospital yung parang pinupuntahan ng mga kababayan natin dito. Pero there's more to that. Ano? Sabi nga, there's more to explore in Quezon City. Kaya marami pong pwedeng gawin. Hence, yung kanilang tourism campaign na Quezon City, more to explore. And thank you, ma'am and sir, for sharing that information sa ating mga viewers and listeners. Siguro, si Sir Hans na lang, ano po yung mga detalye nitong event na ito? Again, kailan po ito gaganapin? Saan po ang location? Sino-sino lamang po ang pwedeng pumunta? At kung meron po bang entrance fee para sa ating mga participants?
2: So, una-una, everyone is welcome. Ang habol layunin namin dito sa All Aboard Expo, kaya namin pinangalan na All Aboard, is lahat talagang gusto namin pagtipon-tipon, magsama-sama sa isang table. Tapos, maglaro lang muna tayo for 4 days from May 28 to 31, 2026 sa Quezon City MICE Center. Kung hindi niyo po alam, may convention expo level building po ang Quezon City, sa loob ng Quezon City Hall. Doon po natin gagawin. 3 floors po siya ng non-stop gaming lang po. Free for Quezon City QC citizens, free din po sa mga children 12 years old and below yung event natin. And then for non QC residents, 150 pesos per day lang po yung ticket. Of course, meron tayong mga iba-ibang ticket pa na may iba-ibang package, pero yun lang po yung pinaka-basic na mga tickets para makapasok. Yung ticket din po natin, pwede pong per day. So, pwede nyo po subukan bumili muna ng ticket for Thursday. Mm-hmm. Tapos, pag nagustuhan ninyo, pwede po bumalik na throughout the 4 days po nung event. Nagsa-start po tayo ng 10 a.m. all the way po to 7 p.m. ng gabi. Wala rin po kami lunchtime break. Dire-diretso po siya all throughout the day. And I think with Quezon City, they've also prepared water stations naman po. So, okay lang tumambay the whole day. We will make sure na may refreshments, may water na para hindi tayo mahirapan magstay at maglaro for those 4 days. Mm-hmm. Yeah.
1: Pero Sir Hans, yung 7 p.m. na closing time, as in pack up na yon, bawal na mag-extend. Or basta before 7 p.m. nakapasok ka, pwede nyo pa rin tapusin yung game?
2: As much as possible po, tutulungan na matapos yung game. Kasi parang ang pangit naman na bigla ka nabitin, parang ganun. And of course, we will follow the lead of Quezon City. Kasi they would know when it comes to the enforcement, syempre in safety, pati yung infrastructure natin. Kasi may mga scheduled QC buses para libre po yung sakay, papunta po dun sa event. Pati po yung law enforcement natin are there to make sure that everyone is safe. Naka-program po kasi yung operations po na yon. So, speaking of which, yung pala, pag libre po yung Quezon City buses going to the My Center, and I think may mga additional buses na ide-deploy si Quezon City para mas mabilis po makapunta yung mga fellow Filipinos natin to the event.
1: Mm-hmm. And speaking of that, Miss Yasi, ito pong libreng sakay na ito, saan po namin ito pwedeng i-avail? At may oras ba ito, ma'am, para ma-make sure ng ating mga Q-citizens na libre na yung kanilang pagpunta sa My Center?
0: Ma'am, depende rin po kasi yon kung saan po kayo manggagaling. Pero ang meron pong medyo mas madalas na biyahe, manggagaling po siya sa SEDAT, sa may Ayala Vertis Trinoma. Mm-hmm. Kasi yun po rin yung isa naming suggested area kung saan pwede kayong mag-park. Tapos umikot po muna sa mall kung gusto ninyo. Tapos pwedeng sumakay ng QC bus papunta sa QC My Center. Mm-hmm. Ma'am, dagdag ko lang din po sa sinabi ni Hans. Doon sa during the All Aboard Expo, may single-use plastic ordinance po kasi tayo sa Quezon City. So, bawal po magdala ng single-use plastic, lalong-lalo na po yung bottled water. Bawal po ipasok yan sa QC My Center. Kaya po gaya ng sinabi ni Hans kanina, meron po tayong mga water refilling stations. So, magdala na lang po tayo ng ating mga reusable tumblers.
1: Ayan. Ako, thank you for reminding us, Miss Yasi. Oo nga, merong ganito pong policy sa buong lungsod. Kaya mga Bershisa, huwag na kayong magdala ng mga single-use plastics. Pero mami, yung pagkain na binabanggit din ni Sir Hans kanina, of course, yung mga Bershis natin, naglaro maghapon eh. Nakakagutom kaya yan? Paano po yung pagdadala ng pagkain? Paano po kami, or pwedeng lumabas muna saglit para mag-lunch, or paano po ang magiging setup natin?
0: Ma'am, ang kagandahan dito, meron po tayong pop QC rin sa tapat ng My Center. Kasabay nitong All Aboard Expo, yung mga small businesses po ng Quezon City, kasama po natin sila na magtitinda ng pagkain doon sa 4 na araw ng All Aboard Expo.
1: Ayan.
0: So bukod po doon sa board game, makakatikim din po sila ng mga produkto ng Quezon City galing sa ating mga small business owners.
1: Yan, perfect! Naku, busog na ang inyong mga mata, mga beshies. Dahil sa dami ng board games, busog pa yung inyong tiyan dahil marami rin mga food products from Quezon City business owners yung ating pwedeng mabili. Sir Hans, ano, para na lang din po sa mga viewers and listeners natin, and of course, curious din ako, ano po ang vision ng gaming library para sa future ng board gaming culture sa Pilipinas?
2: So, gusto po namin siya, ano, talagang lumaki

0: Last year when we did po yung 10,000 participants, actually, nag-number na one na tayo sa Southeast Asia. Mm-hmm. Sabi nga namin sa opening ceremony, gusto namin gawing yung Quezon City po is board game capital, not just ng Pilipinas, but also ng Southeast Asia. At sa tulong nila, tuloy-tuloy natin tong i-achieve. Ultimately, ang pinakahabol ko lang talaga is yung experience ko nung bata ako, which is yung buong family naglalaro together. Tingin ko talaga sobrang precious nun eh. And ang habol namin is, syempre, matulungan din yung mga businesses dito sa Pilipinas kasi marami rin taga-ibang bansa na bibisita dito. Mm-hmm. So that's why we're also under the tourism department kasi sabi namin, ang Pilipinas, bigyan, dagdagan natin ng reason para pumunta yung mga ibang bansa dito. So, sana makatulong kami as much as possible in our own little mundo ng board games. Makakontribute kami as much as possible sa food and beverage, sa tourism, and then of course to the education and arts department ng bansa natin through gaming, di ba? Para masaya din. So, yun po yung vision namin.
1: Ayan. And kami po dito sa Pasyal Pinas at Radyo Magazine ay in full support sa Quezon City Tourism Department and of course sa inyo, Sir Hans, at sa buong board gaming community ng ating bansa para lalo pa pong mapalakas itong industry na ito. No? Marami pa sa mga beshies natin ang maengganyong sumali sa mga ganitong event para naman face-to-face ay makapaglaro tayo together at makapag-interact tayo together. And Quezon City bilang a creative city ay napakagandang lokasyon and platform para po sa ganitong mga events. Sir Hans and Ma'am Yasi, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope to see you there ha, sa event na yan. Thank you again na kasama po natin sina Sir Hans and Ma'am Yasi mula po sa Quezon City Tourism Office Department and of course, mula sa gaming library. Thank you, ma'am and sir. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat.
0: Thank you.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radio Magazine 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
10: Radio Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: World class na tanawin. Explore na natin.
22: Love the Philippines.
21: Likhang sining na proudly Pinoy.
22: Influx na yan.
21: Radyo Magazine
9: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
23: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ayan mga beshies, meron na kayong pupuntahan sa May 28 to 31 po yan. Dito po yan sa My Center ng sa Quezon City. Ito po ay para sa inaabangang All Aboard Expo sa Quezon City. At yan po ay tampok yung iba't ibang mga tabletop games, mga board games na pwede hunin yung laruin with your family, family members, mga magkakaibigan, magkakatropa, magkakatrabaho. 'Di ba? Everyone can join. 'Yun yung sabi sa atin ni Mr. Hans and ni Miss Yasi. Yung kanilang invitation ay para sa lahat. Pero especially para sa ating mga Q citizens, libre yung inyong pagpunta at yung mga 12 years old pababa. Pero kung kayo po ay non-QZ residents, meron pong 150 pesos na entrance fee. At yan po ay may access na kayo doon sa iba't ibang mga laro. Exciting yung mga laro na nabanggit nila, no? Especially yung mga laro na may kinalaman sa kultura natin. Usually kasi, ako personally ha, medyo ina-admit ko na yung mga nilalaro kong mga games, mga board or card games, ay ang concept galing sa ibang bansa eh. So wala pa ako nalalaro, as far as I know, na mga games na gawang Pinoy. So yun yung pinaka nakaka-excite sa lahat. Kasi meron palang mga Filipino game designers and makers na pwedeng-pwede rin po nating pasikatin o kaya i-share sa iba't ibahong nationalities, diba? At nabanggit din ni Sir Hans at ni Miss Yasi na bukod sa mga laro, ay meron ding mga workshops na makakatulong para dun sa mga Filipino designers and game innovators na mas ma-upskill pa, no, yung kanilang kaalaman at yung kanilang capabilities na gumawa po ng mga larong Pinoy. Diba, bongga? Saka yun nga, pagpasok natin dyan, gamers tayo lahat. Hindi tayo, let's say, government employee o kaya hindi tayo mga accountant, hindi tayo CEO ng kung ano-ano. Lahat tayo gamers and participants. So yan yung nakaka-excite. Plus the fact na makakalayo po tayo sa napaka gulong mundo ng digital, 'di ba? Alam niyo naman yung mga itong digital age na to, although may magandang epekto to sa atin, especially sa pagpapadali ng ating trabaho at pamumuhay, meron din siyang mga negative effects sometimes. Lalo na kung nako-consume na tayo nung mga nababasa, napapanood natin. So maganda na makipag-interact tayo with actual people. Oo, yung talagang kasama natin sila, kakwentuhan natin sila at nakakapaglaro tayo with them. Yeah. Ayan. So, pwede nyo pong puntahan yan. All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Again, yan po ay gaganapin May 28 to 31 sa MICE Center. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. From Quezon City, dumako naman tayo sa lungsod ng Maynila. Alam nyo, just recently ay binisita po ni Department of Tourism Secretary Dita Angara Matay ang Manila LGU na sumalubong naman po siya ni Manila Mayor Francisco Moreno Domagoso. Ito po ay hinatid din ni Mayor Isko yung kanilang plano, yung concept design ng legacy project na Intramuros Forest Park. O, diba? Magandang mga ano din yan, mga proyekto. Dahil napakainit, mga beshies. Lalo nating na-appreciate yung mga puno kapag ganitong kainitan-kainitan, diba? So, isa po ito sa napakagandang program at proyekto ng Manila LGU ayon po sa alkalde. Ang 36 hectares na project ay pagpapatuloy ng nauna niyang advokasya na mula pa noong unang termino, yung paglikha ng mas maraming open green spaces sa naturang lungsod para sa kapakanan ng mga Manilenyo. Actually, hindi lang ng Manilenyo, kundi nating lahat, 'di ba? Kapag may mga open green spaces, lumalamig ang hangin, 'di ba? At nagkakaroon tayo ng mga lugar kung saan pwede tayong lumanghap ng sariwang hangin at makapag-rest at unwind. So, napakagandang project po nito, itong Intramuros Forest Park. Ayon naman sa Department of Tourism, ang Manila bilang historic capital po ng ating bansa ay nananatili pa rin pong dahilan kung bakit maraming bumibisita sa ating bansa. Of course, yung pagtaas at pagganda ng Philippine tourism sa pamamagitan po ng napakayamang kultura at history, ganun din yung mga pagkain at vibrant nating mga communities. Kabilang po dyan ang lungsod ng Maynila. Kaya yung suporta ng LGU at ng pamahalaan ay napakagandang collaboration niyan. Lalo na at meron pong nilulutong ganitong proyekto, ang Intramuros Forest Park. Hindi na lamang yung mga historical places yung pwede nating bisitahin pag pumunta tayo ng Intramuros, Maynila, dahil pwede na rin nating bisitahin itong mga open green spaces kagaya po ng sisimulang Intramuros Forest Park. O, diba? Bongga. Ngayon pa lang ay looking forward na tayo sa naturang proyekto. Hopefully ay mas mag-materialize po ito, no, para sa ating mga kababayan. Samantala, mga beshies, another ganap this weekend na ito, ha, bukas na actually ang start. Ito pong regional travel fair muli pong nagbabalik. Gaganapin po ito May 15 to 17 sa Cordillera. Kaya tinawag siyang Regional Travel Fair Cordillera. At ito po isa pangunguna, of course, ng Tourism Promotions Board. Yung May 15, magkakaroon po ng business-to-business session at ito po by invitation lamang. Pero yung 16 to 17, which is yung Saturday, this coming Saturday and Sunday, ay business-to-consumer na po at bukas po ito sa publiko. Ang pinakamagandang balita dyan, mga beshi, ito po ay libre para sa ating mga participants. So kaya yung mga gustong pumunta sa naturang event. Regional Travel Fair, of course, bilang isang travel fair, marami pong mga travel services and products yung maaaring puntahan yung ating mga kababayan. At ito po'y gaganapin sa Baguio Convention and Cultural Center sa pangunguna nga po ng Travel Promotions Board ng Department of Tourism, at iha-highlight po this year ang Cordillera Administrative Region. Alam niyo po, itong RTF na ito, itong Regional Travel Fair, talagang umiikot to sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kaya nga siya Regional Travel Fair. And this year, pupunta po tayo, aakyat tayo ng Baguio. Kaugnay po niyan, para matiyak ano, na successful yung event, naglabas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng Memorandum Number 78 Series of 2026 na nag-aata sa City Tourism, Culture and Arts Office bilang ang overall coordinator. Nandyan, of course, titiyakin yung traffic management, yung seguridad ng ating mga participants. Alam nyo kasi, isa yan sa problema sa Baguio, yung traffic, di ba? So, yan po yung tutugunan at bibigyang pansin nito pong mga itinalaga under the Memorandum Number 78. Of course, magkakaroon din po ng pagsasaayos ng venue habang ang ating mga health services office medical or emergency medical service at yung CDRRMO magbibigay naman po sila ng emergency medical services. Kaya makakatiyak tayo mga beshies na yung mga pupunta rito sa regional travel fair, sakali pong may emergency, meron pong tutugon sa ating mga concerns. Again, gaganapin po ito sa Baguio Convention and Cultural Center, May 15 to 17, 2026. Puntahan nyo na yan mga beshies sa ang Regional Travel Fair, Cordillera. Sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po ako ngayong araw na ito ng Thursday. Maraming salamat po sa ating mga kababayan, ang ating mga viewers and listeners. Ganon din po sa ating mga naging panauhin na ngayong umagang ito, kina Miss Yasi Jorge, ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department, and kay Sir Hans Kenner Fernandez, ang CEO ng Gaming Library. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday!
3: Pasyal Pinas!
0: Pasyal
3: Pinas!
0: Pasyal Pinas!
3: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
0: Are you ready to dive in?
3: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
0: Pasyal Pinas!
3: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
3: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Beach vacation!
20: Ano tara?
6: Jogging!
20: Ano tara?
6: Hiking!
20: Ano tara?
24: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
25: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
26: Pass tayo dyan!
27: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
25: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
27: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
25: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
27: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
26: Tandaan!
25: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
27: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Wala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
29: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
28: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
30: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
31: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
28: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
31: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na walang kinalaman ng gobyerno sa insidente ng pamamaril sa Senado kagabi. Pangulo nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng mga kaganapan sa Senado.
0: Headlines.
3: Philippine National Police kinumpirmang may naaresto kasunod ng pamamaril sa Senado kagabi. Full alert status itinas na sa buong bansa kasunod ng insidente.
0: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ihatid na sa Senado.
0: Headlines.
3: Senador De La Rosa opisyal lang isinama sa listahan ng wanted persons ng International Criminal Court. Korte Suprema hindi naman naglabas ng temporary restraining order para sa senador.
0: Headlines.
3: Price cap sa imported na bigas ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Bawas singil sa kuryente ipatutupad naman ngayong Mayo.
0: Headlines.
3: At panukalang dagdag sweldo ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital inihain sa kamera.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM, The Capital 104.3 AM o FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo nang nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon ay sa punong ekotibo ay sinisikap ng kolektain ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ng probansyang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulang ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalmado lang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iimbestigahan na ng gobyerno ang shooting incident sa Senado kagabi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na kinakalap ng mga otoridad ang mga ebidensya sa likod ng nasabing kaguluhan. Ginawa ng Pangulang pahayag sa gitna ng matinding tensyon ng mga ulat tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration.
5: We will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo?
3: Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang gobyerno sa nangyaring putukan sa Senado kagabi. Anya, wala siyang direktiba sa mga otoridad na pumasok sa Senado o magsagawa ng operasyon para hulihin si De La Rosa. Anya ang namataang uniform personnel sa loob ng Senado ay bahagi ng regular security forces na nakatalaga doon, habang ang ibang armadong individual ay bahagi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Hindi rin pumasok sa Senado ang NBI dahil walang direktiba mula sa Pangulo. Habang ang namataang NBI personnel sa Korte Suprema ay nauna nang pinaalis bago pa man ang insidente.
5: Lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagtaas na ng full alert status ang Philippine National Police o PNP sa buong bansa kasunod na nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa PNP, nananatiling on top of the situation ang pamahalaan pagdating sa usaping ito. Bagaman may mga napaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero paliwanag ng PNP, ang pagkataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy ang ginagawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Narin kinondena at kinabahan ng mga senador.
3: Balikan natin ang report na yan ni Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, AFP Chief ginit na walang sundalong nagpaputok ng baril sa Senado kagabi. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ginit nga ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang sundalong sangkot sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Browner, nakausap na nila ang commander ng Marines na nakadeploy sa lugar at kumpirmadong walang sundalo ang nagpaputok na dahil support role lamang ang kanilang ginagampanan. Paliwanag ng AFP Chief, matagal nang may security detachment ang AFP sa Senado, Kamara at Department of Foreign Affairs. Kasunod ng insidente, inatasan ni Browner ang lahat ng sundalo na manatiling kalmado, disiplinado at profesional at tumutok lang sa trabaho at iwasan ng politika. Tiniyak din niya walang indikasyon ng military involvement sa anumang destabilization effort at nananatiling profesional ang hanay na hindi rin nagtaas ng alert status.
3: So, J. Mark?
7: Samantala, sa punong balita naman sa kampo kami ngayong umaga, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Caño na na-aresto ng suspect sa putukan kagabi ay hindi sila titigil dito. Walaan niyang sasantuin ng PNP sa kanilang investigasyon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Aalamin nila ang profile ng suspect at kung totoo bang ito may koneksyon sa National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ng NBI na walang na mangyari ang putukan kagabi, bagay na sinigot Junior. Gayunman, may mga lumunod pang na impormasyon na mayroong nag-drill sa gusali ng DSIS o kutas ng Senado na hindi patukoy ang kung anong grupo. Sa ngayon, isasalang ng PNP sa paraffin test sa mga baril na ginamit sa putukan kagabi, kasama na rito mga gamit ng Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at ng Philippine Marines na nakatoka sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabiting report ni Nympha Asuncion. Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mariin ang kinundina at kinabahala ng mga senador ang nangyaring kabiluhan sa Senado kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Erwin Pulpon, ang insidente ay bantas sa dangal ng mataas na kapulungan. Kasunod ng nangyari, hindi kayat ni Tulfo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng lahat at gawin ang kanilang mandato ng naaayon sa batas. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat matukoy kung sino ang nag-utos at ang nakasabwat sa nangyari para mapanagot sa inalig ng batas. Hindi anya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, kabilang na mga senador, empleyado at mga miyembro ng media. Kasabay nito ay nanawagan si Gatchalian sa publiko at sa lahat ng mga political forces na manatiling kalmado at iwasan ang mga walang basehang haka-haka. Ang investigasyon kanya isasagawa ng DILG, PNP at Senado ay dapat agarang maipagpatuloy at isagawa ng sa kapanipaniwala at malinaw na paraan. Pinahayag naman ni Acting Majority Leader Senador Joel Villanueva na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan sa ating demokrasya. Dalangin ni Villanueva na manaig ang kahinahunan, katwiran at paggalang sa mga bata. Titiyakin anya nila sa tulong ng mga otoridad na magkakaroon ng investigasyon at mapapanagot ang mga responsable nang hindi na maulit ang ganitong uri ng paglapastangan sa institusyon ng Senado. Wala Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nilinaw na GSIS ang humingi ng tulong upang matiyak ang seguridad sa vicinity ng kanilang tanggapan. Matibag iginiit na walang inatasang ahente para pasukin ang Senado. Ang report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Chad. Muling nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na Government Service Insurance System o GSIS ang humingi sa kanila ng tulong upang magsagawa ng security vicinity sa kanilang tanggapan. Ito ang kinumpirma ni Matibag matapos nga na sumulat sa kanila ang GSIS upang humingi ng security assistance sa palibot ng kanilang building. Dagdag pa ni Matibag na ang nangyaring inkwentro ay hindi para huliin si Senator Bato de la Rosa, bagkus ito ay para lamang sa security vicinity o pag-inspeksyon ng seguridad sa buong building ng GSIS. Chad, narito ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Okay.
9: Sa GSIS, meron pong few aides na pinadala. Upon the request po, maaga po po yun, ni GM Vic Biloso, may letra nga po yan na pinadala sa amin, para magpatulong lamang po na isecure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS.
8: Yes, Chad, yan ang tinig nga no, ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon, Chad, wala pang inaasa ang alamang movement mula sa NBI kung magsasagawa ba ito ng press conference dito. Ngunit sa ating mga sources dito sa NBI ay nasa palasyo ang NBI director upang magsagawa ng isang press briefing ukol sa nangyaring tensyon kagabi. Yan muna pinakuling balita, Chad, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan nito. Oras kasi nasaktan na ng mga nakikilahok sa kilos protesta ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito.
10: We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi natin maximum tolerance, kahit na anong sigaw, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na of course we will effect arrest.
3: Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident.
11: We are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President is sent here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be.
3: si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng media na magpadala ng videos kaugnay sa nangyaring putukan kagabi. Magugunitang nakaabang ang media sa Senado sa pag-aakalang mayroong press con hinggil sa napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero bandang alas 7 kagabi ay narinig ang magkakasunod na putok ng baril, dahilan kaya nagpulasan ang mga tao doon habang sumisigaw. Umaasa si Cayetano na makatutulong ang mga video ng media para mabigyang linaw ang nangyaring shooting incident sa Senado.
12: May I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit nang nakabantay ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online content na may kaugnayan sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, paigtingin nila ang monitoring sa lahat ng online content na lalo pa makakapagpalala sa sitwasyon. Nagbabala rin si Aguda sa mga individual o grupong magpapakalat ng fake news at mga hindi nga verifikadong impormasyon, edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdaragdag ng kalituhan at takot sa publiko.
13: Magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news.
3: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kasama na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal ng

0: General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile ng arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre asais ng nakalipas na taon at isinapubliko lamang noong May 11, 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa petisyon sa loob ng 3 araw. Binigyan din ni si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 araw ng pagkakataon na magkomento mula nang matanggap ng respondents ang kanilang komento.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa kamay na ng Senado ang articles of impeachment at iba pang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na inihati ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Committee Justice Report number 261, Resolution number 989 at ang articles of impeachment na siya namang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ito na ang hudyat sa susunod na proseso ng impeachment process sa ilalim ng konstitusyon na magbibigay daan sa Senado para mag-convene bilang isang impeachment court. Paliwanag ni House Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pagkasaayos at verifikasyon ng records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot sa 1,000-1,000 pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na sinadya nitong i-delay ang transmittal dahil sa mga isyung may kaugnayan sa politika. Tiniyak naman ng House Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor na kasunod ng matagumpay na transmittal ng impeachment documents at articles of impeachment, ang susunod na hamong kakaharapin ng prosecution ay ang impartial trial sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Malaking numero kasi ng mga nakaupong senador ngayon sa kasalukuyang liderato ay siya rin bumotong pabor sa pag-archive ng naunang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Defensor na mananaig ang rule of law sa ibababang desisyon ng mga senador sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting as senator judges. I will not prejudge them how they will act on it kasi wala pa naman sa kanila articles of impeachment. And I'm hopeful that they will follow the rule of law, especially that they followed all the demands of the Supreme Court in their decision to follow due process in times of in the exercise of the impeachment process.
0: Yan ang bahayag ni Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naniniwala ang isang abogado at profesor na posibleng may epekto sa napipintong impeachment trial ang nag-intensyon sa Senado kahapon. Sa panayam kay Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University, sa programang Bangon Bayang Mahal, malinaw na maaring humingi ng mahabang panahon ng Senado na makapaghanda para sa impeachment trial matapos sa mga pangyayari kagabi. Kahit hindi sila agarang mag-convene bilang impeachment court dahil dito, pasok pa rin ito sa depenisyon ng Korte Suprema na forthwith. Dahil ibig sabihin nito ay reasonable time o makatwirang panahon, depende sa sitwasyon ng kaso. Gayun naman ang profesor, dapat managot pa rin sino man ang nasa likod ng insidente, lalo na ang mga itinuturong perceive o nagkunyaring NBI na nagpaputok ng baril sa loob ng Senado.
3: parang napaka-timing, ano, baka pwedeng sabihin nila, we have to prepare for some time because parang sisweep pa natin itong malaking building na to, titignan natin itong preparasyon na to, at madami tayong gagawin para mapatunayan na mahusay ang magiging

0: paglilitis. So, hindi natin alam kung gaano kahaba ngayon ang preparasyon na ginagawa.
1: Si Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:26, at magpapatuloy na ating mga balita. Inihain na ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Nakasaad sa House Bill number 9323 na dapat makatanggap ng hindi bababa sa 50,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga nurse, anuman ang kanilang employment status o agency classification. Ayon kay Kabataan Party List Representative Renee Co, layunin ng panukala na mabigyan ng mas maayos na kabuhayan ng mga nurse, kapalit ng kanilang mahabang oras ng trabaho at mahalagang ambag sa healthcare system ng bansa. Target din ng nasabing batas na mabawasan ang patuloy na pag-alis ng mga nurse patungong ibang bansa o brain drain dahil mas pinipili umano ng marami na ang magtrabaho abroad bunsod ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo.
7: Makikita natin na nakalagay talaga dito, kung ika-calculate, no, nasa 80,000 kada buwan. Entry level po yan. Kumpara sa entry level dito sa Pilipinas na nasa 33,000 pesos lang. So, no wonder ang mga nurses natin ay hindi maramdaman yung hindi lang gaan sa buhay pero nakakabuhay ba yung kanilang sweldo dito sa Pilipinas.
1: Si Kabataan Party List Representative Renee Co.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Department of Budget and Management o DBM pangungunahan ng selebrasyon ng Open Government Week. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na makilahok sa pagdaraos ng 2026 Open Government Week mula May 18 hanggang May 22 sa ilalim ng Memorandum Circular number 119. Saklaw ng direktiba ang mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at local government units. Kabilang sa nakatakdang aktibidad ang pagdaraos ng Open Government Day o yung Open House Day kung saan bubuksan sa publiko ang mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan upang makita o upang isulong ang transparency, accountability at citizen participation. Pangungunahan ng Department of Budget and Management at DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership ang nationwide observance. Ayon kay Rolando Rolly Toledo, kalihim ng DBM, layunin ng programa na gawing mas bukas, accessible at participatory ang pamahalaan para sa mamamayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Department of Agriculture agad ipatutupad ang price cap sa imported na bigas. Si Meran Bastasa sa ulan.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
9: Said handa na ang Department of Agriculture na ipatupad ang Executive Order number 118 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Real Jr., sa oras na maging epektibo ang EO, ay agad nilang ipatutupad ang kautosan para maibsan ang gastusin ng mga mamimili sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng pagkain bunsod ng inflation at pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bahagi niya ito ng mga naunang hakbang na rin ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Kaugnay niyan ay muli namang binalaan ng DA ang mga nananamantala na may kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng Price Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Law na habulin ang mga hoarder, cartel at mga mang-aabuso sa merkado. Isa sa ilalim naman sa review ng National Price Coordinating Council ang implementasyon ng price cap makalipas ang 2 linggo para matukoy kung kailangan itong ipagpatuloy, amyendahan o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Umani ng positibong reaksyon sa mga consumer ang pagkakaroon ng price cap sa imported na bigas sa bisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga mamimili, magiging malaking tipid sa kanila ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas, lalo't nadagdagan pa ang mga pagpipilian nila na murang bigas. Pabor naman maging ang mga rice retailers sa nasabing price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported rice.
10: Malaking tulong po pag gawing tipid.
11: Oo. Bakit sir?
10: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
12: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa, kaso pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin. Bibigyan kami ng buhon na parang ganito, parang bin, parehas yung nilang presyo. Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
1: Yan ang pahayag ng isang consumer at rice retailer kaugnay ng price cap sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Matagumpay ang isinagawang bilateral meeting ng Department of National Defense at Ministry of International Trade ng Canada nitong Miyerkules sa Camp Aguinaldo. Dito nagkadaupang palat at nagkausap sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of International Trade Maninder Sidhu. Sumendro ang bilateral meeting sa lumalakas pang defense trade relations ng Pilipinas at Canada na sinusuportahan ng matagal ng strategic expansion ng government-to-government engagement sa dalawang bansa. Bukod sa defense cooperation, palalakasin din ng dalawang bansa ang trade and investment cooperation nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakikipagpulo ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Albay kaugnay sa paghahanda sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Bicolano sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan. Personal na inalam ng kalihim ang sitwasyon ng apektadong sektor doon. Inaasahang dadaluhan din ni Gatchalian ang payout activity para sa mga apektadong magasaka.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magasaka na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Mahigit 6,000 magasaka mula sa 6 na lokal na pamahalaan ang tatanggap ng tig 10,000 piso o 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Unang sinimula ng payout nitong Martes sa Santo Domingo, Bacacay, Malilipot at Tabaco City at sinundan kahapon sa Daraga, Legazpi City at Ginobatan. Umaarangkada naman ngayong Huwebes ang pamamahagi ng tulong sa Camalig, Ligao City at nalalabing bahagi ng Ginobatan. Nasa 65.5 million pesos ang inilaang tulong para rito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng mga naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon maging ng Ashfall. Sa panayam ng programang Boses kay Camalig Albay, Public Information Office Chief Tim Lawrence Florence, sinabi nitong nasa mahigit 200 pamilya pa ang o katumbas ng mahigit 700 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Walang patid naman ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang payout ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
13: Bisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Si Camalig Albay Public Information Office Chief Tim Lawrence Florese.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mataas ang supply ng langis sa Pilipinas sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa programang Boses, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na halos 3 beses na mas mataas ang minimum inventory requirement ng oil products. Nasa 7 araw ang minimum inventory requirement para sa LPG habang nasa 50 days para sa iba pang oil products.
11: Ang ating supply, the averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot to ng halos 40 days supply. So 15-7 versus what's happening sa ating stock above 50, saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum. Mga 3 times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin.
1: Samantala, tinayak din ng opisyal na magpapatuloy ang replenishment ng imported na langis sa Pilipinas. Ayon kay Abad, maayos na inaangkat ng Pilipinas ang supply mula sa refining countries kada linggo.
11: Wala ho itong tayong reported na refining countries kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore. Dahil na sa mga bansang to ay hindi nagdi-declare ng export ban, lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Si Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldaliaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges sa mga pag-asaayos o at mga pag-asaayos sa operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil ng kuryente, ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspension ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghahatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan.
14: Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na papano, bagamat maliit lang at 0.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling mayroong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo.
1: Yan ang bahayag ni Meralco spokesperson Joe Saldaliaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Luzon at Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang report mula kay J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Fred, muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon, gaya din ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa mataas na demand ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi naman sa Visayas Grid. Yellow alert ang iiran sa Luzon at Visayas Grid mula alas 3 ng hanggang alas 4 ng hapon at masusundan ito ng alas 9 at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 17 planta ang bagsak at 14 na may derated capacity sa Luzon Grid, habang 11 planta ang bagsak at 12 ang may derated capacity sa Visayas Grid. Dahil nakataas ang red alert sa 2 grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang magkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, kay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Gobyerno hinikayat na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi rehistrado at mababang kalidad na solar provider. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan si Abram Representative JB Bernos sa pamahalaan na protektahan ng mga Pilipino laban sa mga fly-by-night o mapanlinlang na solar power providers habang dumarami ang mga kabahayan lumilipat sa paggamit ng solar energy. Ayon kay Bernos, bagamat suportado niya ang transition inbestisyon sa renewable energy dahil mas makakalikasan at mas makakatipid ito. Sa pangmatagalan, kailangan namang bantayan ng gobyerno ang mga kumpanyang inuuna lamang ang kita kaysa kapakanan ng mga consumers. Hinimok namang mabatas ang Department of Trade and Industry, Department of Energy at Energy Regulatory Commission na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi listrado at ang mababang kalidad na solar providers. Binanggit din ni Bernos ang ulat tungkol sa ilang solar installation na nasusunog kawala ng maintenance services at mga providers na hindi na makontak matapos ang installation. Kasabay nito, pinalalahanan niya ang publiko na dumaan sa tamang proseso bago magpakabit ng solar system upang matiyak ang kaligtasan at legalidad ng kanilang installation. Si Bernos din ang mayakda ng House Bill No. 3126 o ang panukalang nag-aatas ng paglalagay ng on-grid solar energy systems sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at LGUs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nasa 58 repatriated OFWs mula sa Middle East ang matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Kaalaman Scholarship Program ng pamahalaan. Bahagi ito ng pag-isikap ng TESDA at Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ng mga OFW na ilikas mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, hindi lang pagpapalakas ng skills ang layunin ng programa, kundi nagbibigay din ng livelihood at employment opportunities para sa mga OFW. Sa 165 na OFW na naka-enroll sa programa, 146 ang matagumpay na natapos, kasama ang 58 na unang batch na mga graduate.
17: Ganda yung combination ng skills. Kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you.
1: Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: US President Trump at Chinese President Xi Jinping nakadakdang magpulong. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Dumating na sa Beijing si United States President Donald Trump para sa dalawang araw na pagbisita at pagpupulong kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa ulat ng BBC, ang unang opisyal na aktibidad ni US President Trump ngayong araw ay ang arrival ceremony sa Great Hall of the People sa Beijing kasama si Chinese President Xi. Magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang leader ng bansa bago ang state banquet na nakaschedule mamayang gabi. Batay sa ulat, humiling ang Estados Unidos sa China na ito'y magbukas para makapasok ang mga industriya nito sa naturang bansa. Nasa agenda ng kanilang pag-uusapan ang mga diskusyon tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya, digman sa Iran at ang usapin sa Taiwan. Kasama din ni President Trump ang mga may-ari na malalaking tech companies, kabilang dito si Elon Musk ng Tesla at Jensen Huang ng Nvidia. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Western Visayas sumungkit ng dalawang gold medals sa National Prisaa Games 2026 Billiards Competition. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
19: Dalawang gold medals ang naidagdag sa medal tally ng Western Visayas matapos magwagi si na Elijah Noli Alvarez at Garland Faith Delphine sa kani-kanilang event sa National Prisaa Games 2026 Billiards 9-Ball Competition kaninang umaga. Hindi pina-score ni Alvarez si Hiroshi Ramos ng Mimaropa para sa 5-0 na tagumpay sa men's event. Dalawang golden break naman ang sinandala ni Delphine para talunin si Riza May Valdez ng Bicol Region 5-1 sa girls division. Samantala, humabol mula sa 0-2 deficit si Joe Vincent Von Martir ng Negros Island Region para hablutin ang 5-2 victory sa boys event laban kay John Wayne Valdez ng Bicol Region. Dinaig naman ni John na Mariel Remo ng Calabarzon si Trisha Ann Hetsanova ng Region 6 sa Women's Division sa score na 5-1. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At ngayon, narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Luzon. Philippine Statistics Authority maglulunsad ng CRS Mobile Outlet at National ID Services sa Batanes. Sa report mula kay Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nakatakdang magsagawa sa darating na May 26 hanggang 28 ang Philippine Statistics Authority ng Civil Registration Services Mobile Outlet at National ID Services sa Bayan ng Basco, Batanes. Ngayon din ang programa na mailapit sa publiko ang mga serbisyong may kaugnayan sa civil registry at national ID. Maaari namang makuha sa loob ng araw ang mga dokumentong tulad ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa halagang 150 pesos bawat kopya, habang 210 pesos naman ang bawat kopya ng Senomar. Kasama rin sa serbisyong ihahatid ng PSA ang National ID Registration, updating o correction ng impormasyon at pagkuha ng National ID sa paper format. Bukas ang nasabing mobile outlet mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa PSA, bahagi ito ng kanilang layunin na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Lawag. Department of Agrarian Reform tiniyak ang suporta sa mga mag-asaka na nakatanggap ng kalabaw na magagatasan. Sa detalye mula kay Jude Pitpitan.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: Report.
26: Hindi lang pagsasaka at pagkakaloob ng titulo sa mga magsasaka ang ginagawa ng Department of Agrarian Reform, kundi isinusulong din nila ang dagdag na kita para sa mga ito. Katunayan, kaagapay ang Philippine Kalabaw Center, 10 kalabaw na magagatasan ang naipagkaloob sa Small Water Irrigation System Association sa Burgos, Ilocos Norte. Sinabi ni Dara Ilocos Norte Parpo Jessamine Jimenez na maliban sa mga kalabaw, isinusulong din ang dairy box dito at ang marketing sa mga produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Layo nito na ang makukuhang gatas mula sa kalabaw ay mapoproseso at mabibenta para inumin ng mga mamamayan. Parte yan ng adikain ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka at makamit ang food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
1: Report naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, bagong gawang farm to market road sa Mountain Province, formal na binuksan ng DILG at LGU sa Bangan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Apollo Padaen.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: Report.
27: Formal na binuksan ng Department of Interior and Local Government at local government unit ng Sabangan Mountain Province ang farm to market road sa Kapinitan Sabangan Mountain Province nitong araw ng Lunes. Kasabay pa nito ang inaugurasyon din at turnover ceremony sa mga local government units ang construction ng farm-to-market road tourism municipal food trail sa barangay Kamatagan at Pingad sa Sabangan. Ang pundo na ginamit sa mga ito ay mula sa 2024 Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Ayon sa DALG, ang farm-to-market road ay inaasahang magbibigay benepisyo sa 729 na mga residente para madali ang kanilang pagbiyahe ng kanilang mga produkto sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabanayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
1: Sa Bicol naman, price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay, epektibo na dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa balita mula kay Diana Mendez. O putulin muna natin ang report na yan. Baling tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Raquel Bayan.
3: Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
5: Audio. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
6: Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
7: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Yung pong sinabinanggit ni Jose Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
8: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestiga, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate security, led by the Sergeant of Arms.
9: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
10: Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
4: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Jose Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
10: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
4: If you're referring po doon sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, sirespondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
10: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
4: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya.
10: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga
4: as a driver
10: na nag-assist sa GSIS?
4: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka mayroon po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
10: Thank you, sir.
4: Salamat po.
9: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
11: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga remesponde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents?
4: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, ano pa tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
11: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
4: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that, from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So, yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
11: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
4: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganun na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
11: Sir, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
4: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
9: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
12: I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
4: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay ipapaalam po natin to sa publiko.
8: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead ng, magli-lead ng investigation dito. And Of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na we're requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIP, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footage. Yes.
12: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mao Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
8: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is bibigay namin soon as na matapos po.
12: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mao Aplasca, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM mayors and helping each other out?
8: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done.
12: Sir, last
8: and we will
12: po,
8: ensure that.
12: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
4: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, categorically...
12: Isn't that an important bit of information, sir, that
4: yes,
12: the President would...
4: Yes, I'm going there po. Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
12: Salamat po.
9: Natanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
2: Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
4: Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong akin ngang strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
2: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBA agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
4: Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
2: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President, and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
4: Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan.
9: Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13.
13: Hi, sirs. Sir, just in case makonfirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation?
4: Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po in always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin.
13: UPNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato Dal Rosa, who is a former PNP chief?
14: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
9: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario.
15: Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door, and it's just one location, sir.
14: Okay. Mahirap mag-speculate, ano, but course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation.
15: Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po?
4: Mamaybino, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, nag-verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes. Kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin.
9: Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCBB.
0: Good afternoon, sirs. General Natatis, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report?
14: Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
0: Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Batos sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ine-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
4: Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nando doon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumahalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport, kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po?
0: And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din?
4: Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit ito, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin itunoy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
0: Thank you po.
9: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
16: Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates.
4: Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon.
16: And ano po yung may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night?
4: Mayroon po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
16: And then one last na lang po, dahil biniverify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points siya ng bansa?
4: Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates, ano po.
16: Thank you.
9: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.

0: yon. Dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po?
1: And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
0: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
3: Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
0: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So ano, salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Monica Sargon, Brigada.
4: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
0: Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
4: May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung...
0: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang anim na warning shot yung kanyang pinaputok. And yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigan din po ng PNP po yan.
4: Thank you, sir.
2: Huling tanong mula kay Aileen Taliping Abante.
5: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
0: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong ini-atras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-aresto. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po?
5: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So, anong magiging repercussion yan kung sakali?
0: Well, kung meron pong mga pagtatanong at paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po.
5: Thank you.
2: Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
6: Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang USAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun, sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?
0: So, ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa biyembro po ng USAA po.
6: Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala?
0: Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
6: General Natal.

0: Cortez. Meron po kayong info?
1: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
0: Not less than 30? 30, sir?
1: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs. CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation. As well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So, we are fully accounting it.
0: So, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
1: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya doon sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going, a bridge going dun sa, malapit dun sa, is it a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is holed with bullets. Okay, so, hindi ko maano yung ano, but initial appreciation of that is the bullets came from inside.
0: Inside a Senate.
1: Inside the Senate.
0: Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo po, kinausap niyo po kayo, no May 11, regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
2: Yes, you're repairing po siguro dun sa nangyari nung Monday.
0: May 11, yes sir.
2: Opo, nung May 11. Nangyari po kasi noon, nung aresto yun namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapu-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, minabuti ko po na tumawag kay Sec. Gen. Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
0: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
2: Well, opo. Kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyo yung Supreme Court, ang naging thinking is uulihin po si Senator Bato.
0: So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato?
2: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, ay sinabi rin po natin yan.
0: Mm. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
2: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
0: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
2: Well, I'll be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
0: Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Natat. Ay, Matibay kasi.
2: Okay. Nagsasabi po ng Matibay, kilala ko po yun, Mama.
0: Ano po ba? Ulitin po natin. Take two. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Yung naganap na ayun ilang detalye ay may naganap na komisyon sa Senato kahalam niya ula binanggit ni Castro yung pahayag ni Senator Ronald De La Rosa na umani aarest rin siya sa Senado. Ang pagbibigay ni Castro, walang assault na ginawa ang NBI agent sa Senado at wala rin operasyon ang ginawa ang PNP at NBI para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Kaugnay naman doon sa impormasyon na wala na sa Senado si Bato, sabi ni si Castro, kinukumpirma pa itong impormasyon na ito. Ay naman kay NBI Director General Melvin Matibag, lahat ng lead na nakikita nila, iimbestigahan nila yan, magiging mga CCTV footage para ma-verify yung impormasyon na yan. Magiging impormasyon na umali nakita si Bato sa NAIA. Kung totoo man yan, nakakalungkot daw na umalis na o hindi ang makaalis si Bato mula sa Senado kasi dapat in-honor daw kinilala nung mga senador yung usapan nila na protective custody lamang yung ibibigay kay Senator Bato De La Rosa. Ibig sabihin kasi niyan, puprotektahan lamang nila si Bato, pero kung kailangan na siyang isuko, dapat isinuko nila. Dapat daw yung mga senador natin, hindi lamang iisang senador yung binibigyan protection, bagkus yung maging batas. Ayon kay Director Matibag, yung napaulat na Mel Orabon na napabalita na isa sa mga suspect sa pamamari sa Senado, hindi raw yan opisyal na empleyado ng NBI, volunteer lamang niya nakasama ng mga NBI agent. Samantala, yung dreaming incident naman na narinig sa Senado kagabi, hindi daw nagkasuot ng pang-assault yung nag-drill, bagkos tinanggal lamang yung lock. Ito explanation sa kanila, tinanggal lamang yung lock doon sa pito para maisara yung lugar dahil labas-pasok na daw yung mga tao doon. Samantala, yung alegasyon na stage lamang yung naganap na shooting sa Senado kahapon, isa rin anya ito sa mga tinitignan na anggulo ng NBI sa kanilang investigasyon kasama ang Philippine National Police. Hinihingi na raw nila yung CCTV footage at patuloy pa yung isinasawang investigasyon. Sa tunayan ay ating matibag, ito yung pagiging stage ng shooting kahapon, isa rin yan sa mga sentimiento ng mga NBI agents na nandoon sa premise kahapon, pero hindi raw yan makakaapekto sa ginagawa nilang investigasyon sa kasalukuyan. Doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na utos umano ni Pangulo Marcos na ipa-aresto si Senator Bato, pinasinungalingan ito ng NBI, wala daw ganitong utos si Pangulong Marcos. Ang directive, kaninang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Malacanang si Pangulong Marcos kasama yung ating mga law enforcement agent. Ang utos daw ni Pangulong Marcos sa kanila, make sure na yung investigation na kanilang ginagawa, makatotohanan at managot yung mga dapat na managot. At yung posibilidad naman na harangin ng NBI si Bato para makalabas sa bansa, makikipagtulong pa raw sila sa Department of Justice para dito, lalo't hindi na ito sakop ng kanilang mandato. Habang sa panig naman ni PNP Chief Jose Martatez, sabi ni Martatez, patuloy na yung isasagawa na lang investigasyon. So, kinukolekta nila lahat ng physical evidence. Kinukuha nila yung witness ng mga, yung statement ng mga nakasaksi sa insidente kahapon. At ilalabas nila yung resulta sa lalong madaling panahon, lalo't inaantay rin ni Pangulong Marcos yung resulta na yan. Ang pagbibigay din ni Martatez, walang magaganap na special treatment kay Senator Bato kahit pa dati itong PNP Chief. Ito na muna ang kinakawalan mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan, direkta mula palasyo ng Malacanang. Dakuin po natin ang bagong Pilipinas ngayon.
6: Na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas.
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng Hibla Weavers Fair ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Dr. Julius L. Llano Jr., Director 4 ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Dr. Llano, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas.
2: Magandang tanghali po, magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood.
1: Director, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong Hibla Weavers Fair at bakit po ito mahalagang gunitain at suportahan ng publiko?
2: Ang Hibla Weavers Fair po ay ang unang pagtatanghal ng ating Philippine Handloom Weaving Festival this year. Now in a close participation and coordination with the private sector, kasama po natin dito ang J. Amado Araneta Foundation. It will be held at Gateway 2 dito po sa Cubao. At ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga hobby sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga tela, ang hinabi.
1: Nabanggit yung nga po na gaganapin po ito sa Gateway. Kailan po ito, Director? At saka ano po ba yung maaasahan ng publiko kapag bumisita po sila
2: ito
1: doon sa fair?
2: Ito po ay mula po sa bukas, May 15 hanggang May 17 po sa Gateway. Ito nga po at makikita niyo po dito halos I think the 20 weaver communities po ito mula po sa Norte hanggang po sa Mindanao hanggang sa Zamboanga City. Ito sila po ay magdadala ng kanilang mga hinabing mga tela at pwede po kayong bumili. So sa ating po mga kasamahan sa pamahalaan na nagsusuot every Monday ng inyo pong mga Filipiniana, pagkakataon nyo po ito para po makausap din yung ating mga magkahabi at itampok din po ang kanilang mga obra sa pagliliwang po ng ating National Heritage Month nitong taon, buwan po ng Mayo.
1: Pwede po ba kayong magbigay ng ilan sa mga naganap sa pagbubukas nga po nitong Hibla Weavers Fair noong Martes? At ano-ano po yung mga naging aktibidad at sino-sino po ang inyong mga naging mga panauhin?
2: Okay, nung Tuesday po ay nagkaroon ng ating, nailunsad natin ito bilang sa isang media launch. Doon din po para maipakita natin yung extent ng mga activities. Ang una pong ginawa doon ay ang pagsasanib ng Philippine Handloom Weaving Festival at ng Weavers Fair. Gusto po nating itampok dito yung napakagandang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan at gusto rin po nating itampok yung mga obra nila binang hindi binang mga tela lang or mga ginawa lang but also a celebration or a reminder of our culture and our heritage. Dito po sa event na to ay naipakita natin yung iba't ibang mga pagtatanghal para po sa bukas hanggang sa Sunday. Ito po yung mga weaving demonstration, mga pagtitinag, pagkukulay, gamit po yung iba't ibang mga likas na mga pagkukunan ng kulay at iba po pong mga techniques at mga inovasyon ng Philippine Textile Research Institute po para po sa ating handloom weaving sector. Sila po ay, ito po ay dinaluhan ng mga opisyalis po mula pa sa JAAF at saka mga iba pa pong kasamahan natin sa media at lalong-lalo na po yung ating mga manghahabi na talagang sumadya po sa Metro Manila para po itanghal itong Weavers Fair.
1: So mga interesado pong magpunta doon sa fair, makakaasa po kaya sila na medyo abot-kaya naman po yung halaga ng items na makikita po nila doon?
2: Maganda po yung pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan sapagkat namemenos na po yun ano po sa mga gagastusin ng ating mga manghahabi. So inaasahan po natin na hindi man ganun kamura, affordable po siguro, reasonably affordable po sa atin yung mga tela mabibili natin doon. Depende po sa klase, of course. At gusto po namin tiyakin na ito ay talaga pong hinabi ng ating mga artisans at mga manghahabi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya yun po yung maasahan nyo doon. It's an authentic display of our handloom weaving textiles and a celebration, of course, of the colors, the lines, the silhouettes, and the designs that we have from our weaving communities.
1: Isa po sa ilulunsad sa event, yun pong National Authentication Handloom Weaving Mark. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ito at bakit po ito mahalaga?
2: Napakalaga po kasi ang isa sa mga problema ng ating mga hobby ngayon ay nagkakaroon ng counterfeiting sa ating mga handloom movement textiles. Ginagaya po ito, mas masaklap pa nga, galing pa sa ibang bansa. So, nawawalan po ng kabuhayan ng ating mga hobby sa pamamagitan po ng paggaya o di kaya po pag-translate nito sa ating mga tela by means of printing. At dahil po sa mark na ito, masisigurado natin na talagang alam natin, pag nakita natin itong marka, ay galing po ito talaga sa mga manghahabi, galing po ito sa communities, because ito po ay part ng isang sistema na didevelop natin para po mabawasan, if not totally eradicate, that whole culture of counterfeiting ng ating mga hinabing tela. Sapagkat, as we always say po, ang nawawala po hindi lang kabuhayan, ang nawawala po dito yung digdidad, yung kultura, at lalong-lalo na po ang kinabukasan ng ating mga manghahabi. So that mark, I hopefully a start for us to protect yung ating pong mga nilikha at ang ating mga hinabing tela po mula sa mga manghahabi natin at ang ating mga artisans.
1: Mm-hmm. Nabanggit nyo nga po yung counterfeiting. No? So, meron po ba tayong tips na pwedeng ibahagi po para po malaman na o na ay legitimate na ano tong telang tong
2: gabi? I think ang una po siguro doon, kasi ang isa sa mga kina-counterfeit din yung malong sa Mindanao. So tingnan niyo po, kasi minsan printed. Pag printed po yun, iba po ang kulay niya sa taas, iba yung kulay niya sa ilalim. So automatically, pag printed yun, hindi na po yun hinabi. So that's one very obvious case. Yung sa Cordillera naman po na talagang ginagaya din, makikita niyo po doon, malapad yung mga tela. Usually po ang Cordillera textiles natin, halos kasing lapad lang ng mga habi yung lapad ng tela. So, if you have them long, wider, most likely po yan, hindi po yan gawang ng tao, gawa na puno yan ng makina, at ginaya lang po yung kulay, ginaya po yung mga linya mula po sa ating mga habi sa Cordillera. So, we hope po that when you join the fair, mas tumaas yung level po ng appreciation natin sa mga hinabing ito, at malalaman nyo yung ano po ibig kong sabihin dun po sa mga telang kailangan nating iwasan, sapagkat talagang po may mga pamilya, may mga nanay, may mga anak po na ang kanilang kabuhayan ay dito po umiikot sa ating mga tela.
1: Mm-hmm. Ano-ano naman po yung mga provision sa ilalim ng National Cultural Heritage Act na gusto nyo pong palakasin dahil walang sapat na parusa laban sa counterfeit products?
2: Opo, hindi lang po sa National Heritage Act, pati po sa Consumer Protection Act, sapagkat we are also deceiving the public. Ano po, pag sinasabi natin handloom movement to, Philippine made to, or Philippine textile to, pero hindi naman. So, gusto po natin palakasin in the sense na wala pa po tayong napapasang batas na nagpo-protekta po sa mga ito beyond the protection that intellectual property can actually provide. So, meron po tayong mga pending legislations ngayon sa Senado, at I think meron din po sa mababang kapulungan para po patibayin yung cultural protection. Ibig sabihin po, hindi ito pag-aari ng isang tao, pag-aari po ito ng grupo ng mga tao. And this is exactly how our textiles are associated. Pag-aari po sila ng mga group of people, like yung mga Yakan po sa Basilan, or yung ating mga weavers po sa Cordillera. So, yun po ay hindi necessarily po isang tao lang may-ari, which is technically the framework of our intellectual property protection regime. So, dito po ay pinagtutulungan naman ng ating mga iba't ibang mga sangay ng gobyerno para po mapaigting. And hopefully po, maprotektahan nga talaga natin yung ating mga sariling mga tela.
1: Uh-huh. Director, sa kasalukuyan, paano pa po tinutulungan ng DOST, PTRI, ang ating weaving communities?
2: Number one po dyan, yung raw materials natin. Marami pong mga materials galing halos lahat yan sa ibang bansa. So what we did, yung ating pong teknolohiya na magamit ang pinya, abaka, banana, at saka saging, at saka i-combine mo ito sa cotton, nakakagawa po tayo ng sinulid. As a matter of fact, pupunta po kami sa Benito Sullivan, sa Isabela, sa weekend, para po pasinayaan yung ating isang natural textile fiber innovation hub. Gawaan po ito ng hibla mula po sa ang saging na gagamitin po ng mga manghahabi natin sa Cagayan Valley at saka po sa Cordillera. So, these are efforts to make these raw materials available to them. Aside from that, yung design po ng mga looms, yung access nila sa mga looms at saka training, these are all parts po of our effort para po maayudahan, ika nga, na hindi in the form of, always in the form of cash, but in the form of training, in the form of goods, in the form of services that the government can actually provide for our weaving communities.
1: Mm-hmm. Para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po mahalagang suportahan ito pong ating mga handloom weavers sa bansa?
2: Napakahalaga po, hindi lamang dahil ang Mayo ay pagdiriwang po natin ng National Heritage Month, but you know, weaving and textiles is part of our culture, it's part of our economy, it empowers women, it celebrates, of course, our heritage and our craft. So, ang suporta po natin sa bawat isang mga hobby, and by the way po, around 90% of our weavers are women. And ang suporta po natin sa kanila, ay suporta rin po natin sa ating mga pamilya, suporta rin po sa mga, sa batayang sektor ng lipunan, ika nga, sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad na meron sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, lahat po ng patuloy nating pagtangkilik sa hinabi ng ating mga hobby ay patunay at pagpapatunay sa ating umiigting na pagpapasalamat sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagpapalawig po ng kultura ng ating paghahabi dito po sa Pilipinas. So it's really supporting our culture, it's really supporting our industry, and more importantly, supporting our families in the rural areas.
1: Mm-hmm. Bukod po dun sa pagtangkilik dun sa mga produkto, meron po bang ibang paraan na pwede pa pong makatulong at masuportahan po ang ating weavers?
2: Nako, yun nga po. Dapat po huwag natin masyadong tangkilik. If not, huwag po natin tangkilikin yung mga nanggagaya dun sa ating pong mga manghahabi, yung mga ating mga hinabi. It's a very good way po to avoid patronizing those, at para magamit natin yung ating mga ipon, yung ating ipambibili, na bumili po tayo ng tama at akma mula po sa talaga sa mga nagpapatuloy ng ating kultura ng paghahabi. So, by that po, mas conscious tayo, mas alam po natin kung paano po sila tulungan at paano po natin mapayabong muli ang industriya at ang kultura ng paghahabi po sa Pilipinas. Mm-hmm.
1: Director, mensahe at paanyaya nyo na lang po sa publiko para po sa Hibla Weavers Fair at sa 2026 Philippine Handloom Weaving Festival.
2: Ay, inaanyan po natin ang lahat, lalong-lalong na po ang ating mga kasamahan sa pampublikong sektor, na bisitahin niyo po ang ating Weavers Fair. Gaganapin po ito sa Cubao, at makikita niyo po sa Facebook page ng PTRI ang ibang mga detalye, at gusto po namin pong gamitin ang pagkakataon na ito para po ibigyan ng assurance ng ating pong mga manghahabi na ang gobyerno, ang pamahalaan, ang estado po, at tayo pong mga Pilipino ay tumusuporta at nananalig sa napakagandang kinabukasan para po sa ating mga tela at sa ating mga manghahabi. At sana po ay patuloy po natin silang tangkilikin, patuloy po natin ikarangal ang paggamit at pagtangkilik sa ating sariling hinabi. At gaya po ng sinabi namin at palagi po namin sinasabi, sama-sama po tayo sa paghabi ng isang matatag at maginhawa at panatag na bagong Pilipinas.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Julius L. Lianyo Jr., Director 4 ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Samantala, patuloy na tinitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. May report si Kenneth Pasyente.
3: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael, nakapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
4: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na nakaka-discount naman kami ng parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
3: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
5: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ka-avail ko yun through sa ano, sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong ano, kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
3: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
6: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
3: Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Magazine 1278 AM.
9: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
10: Beach vacation.
11: Ano tara?
10: Jogging.
11: Ano tara?
10: Hiking.
11: Ano tara?
12: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
13: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
14: Pass tayo dyan!
15: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
16: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
15: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
16: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
15: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
17: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
20: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo
0: Magazine.
23: 1278 AM.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
32: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon, mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang ika-anim na episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat sa higit 4,000 mga kawika na sumubaybay sa 5th episode kasama ang mga ginawaran ng Dangal ng Panitikan 2026. Muli, pagbati kina Manong Dionisio S. Bulong at sa Gumil, Pilipinas. At sa ngalan ng pamunuan ng KWF, taus-puso kaming nagpapasalamat sa nanunungkulang Direktor General ng PBS-BBS Alan Alanige at sa Acting Station Manager ng Radyo Magazine Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes at Rona Esperanza. At mula naman sa KWF ay sina Hannah Salera, Raymart Lolo at Rona Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:05 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 14 ng Mayo, taong 2026. Para sa Balitang Wika, narito ang tampok na patakarang pangwika ngayong araw.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ang kapasyahan bilang 17-01 serye ng 2026 na pinagtitibay ang pagbalangkas ng inklusibong edukasyon para sa mga binging mag-aaral gamit ang Filipino Sign Language o FSL na medium sa pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon kasama ang Technical Vocational Education Programs. Bilang ahensyang natakdaan sa pagsasagawa ng implementasyon ng Batas Republika 11106, hinihikayat ng KWF ang kagawaran ng edukasyon at TESDA at mga kauring nagbibigay ng edukasyon para sa layuning empleyo ay dapat na magbalangkas ng kagamitang pampagtuturo at o curriculum gamit ang Filipino Sign Language. Ang FSL, ang opisyal na wika ng mga bingi, dapat na magbuhay ang magbalangkas ng anumang curriculum mula sa paghahanda at sa pagpapatupad ay naigayak ito sa mga bingi para sa epektibong komunikasyon ng mga senyas na saklaw ng FSL. Mga kawika, bahagi ng inklusibong edukasyon ang karapatang matuto ng mga binging mag-aaral sa wikang gamay nila. Mahalagang maisagawa ang kagyat na pagbalangkas ng mga aralin para sa kanila upang sila ay makaagapay sa mga mainstream na aralin sa bawat baitang ng pag-aaral patungo sa pagkakaroon ng kompetitibong empleyo sa kinalaunan. Sa pagkakataong ito, tunghayan natin ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman, halina't matuto, kawikang Filipino. Baybayin at hindi alibata. Mas angkop tawaging baybayin ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino sa halip na alibata. Napagkamalan itong kahawig ng Arabeng alifbata at naging laganap hanggang sa ngayon bilang alibata. Ginagamit na ang baybayin bago pa dumating ang mga Espanyol. Naobserbahan pa nga nila na marunong ang lahat ng mga katutubo sa pagbasa at pagsulat ng baybayin. O diba? dapat nating ipagmalaki ang sariling atin, ang baybayin, na kaugnay rin ng ating wikang pambansa ngayon. Halina't matuto, kawikang Filipino.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, ang KWF ay mayroong proyektong Aklat ng Bayan. Ang Aklat ng Bayan ay isang proyekto ng KWF na naglalayong lumikha ng aklat ng bayan na magtataguyod at magtatampok sa kakayahan ng wikang Filipino at mga wikang katutubo bilang wika ng paglikha at saliksik. Pangarap din itong magtakda ng mataas na pamantayang pampublikasyon sa pamamagitan ng paglilimbag ng mga akdang orihinal, dekalidad at yaong may natatanging ambag sa karunungan ng bayan at mundo. Samahan niyo kami ngayong hapon upang talakayin ang isa sa mga bagong inilimbag ng KWF na aklat na pinagyamang baybayin gabay sa epesyente, modernisado at estandardisadong pagsulat. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, ngayong hapon makakasama natin ang isang edukador, manunulat at tagapagtaguyod ng wikang pambansa at mga katutubong wika. Ginawaran siya ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang kampyon ng wika 2024 dahil sa kanyang natatanging ambag sa pagpapayabong ng wikang Filipino at ng mga rehiyonal na wika sa bansa. Isinusulong din niya ang rehabilitasyon at modernisasyon ng baybayin bilang isang epesyente, teknolohikal at kontemporanyong sistema ng pagsulat. Sa larangan ng edukasyon siya ay espesyalista sa batayang literacy at may akda ng iba't ibang aklat at kagamitang panturo sa pagbasa at pagsulat. Sa kasalukuyan, siya ay nanunungkulan bilang tagapamanihala ng mga paaralan sa kagawaran ng edukasyon sangay ng Ilocos Sur at nagtuturo din sa mga paaralang graduado. Mga kawika, ang may akda ng pinagyamang baybayin gabay sa epesyente, modernisado at estandardisadong pagsulat, Dr. Joel B. Lopez. Magandang hapon po, Sir Joel, at maraming salamat po sa inyong pagiging bahagi ng ika-anim na episode ng ating programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mayroon po ba kayong nais batiin bago po natin pag-usapan ang paksa natin ngayong hapon?
3: Magandang hapon sa iyo, Kawika Ange, at sa lahat po ng kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pangunguna ng Tagapangulo Taran, lahat po ng mga guro natin sa Department of Education, mga mag-aaral, at sa lahat po ng nagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, Sir Joel, para po sa ating mga tagasubaybay, ano po ba ang baybayin at bakit may iilan sa atin na tinatawag pa rin itong alibata?
3: Ang baybayin ang isang tawag sa sinaunang paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno. Galing ito sa salitang baybay, pagbaybay o spelling. Ang alibata naman ay galing sa letra ng Arabic na alif bata at ginawa ito o tinawag ito noong ika-20 siglo at walang batayan na ito ay ginamit na bilang tawag sa paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno.
0: Ayan, mga kawika, dapat malinaw sa atin lahat, no, na ang tawag sa sinaunang sistema ng pagsulat ay baybayin at hindi alibata. Nakikita natin ngayon sa ating screen, Sir Joel, no, sa tabi ng ating panauhin ngayon, yung aklat na bagong limbag po ng Komisyon sa Wikang Filipino, at ito nga yung pinagyamang baybayin. Sir Joel, para sa ating mga taga-subaybay, ano po ba ito at tungkol saan po itong aklat na pinagyamang baybayin?
3: Ang aklat na pinagyamang baybayin ay naglalayong palawikin, palawakin at pagyamanin ang pag-unawa ng ating ng kasalukuyang henerasyon sa baybayin bilang bahagi ng ating identidad, kasaysayan at karunungang Pilipino. Hindi lamang ito tungkol sa sinaunang pagsulat, kundi tungkol din sa pananaw, kultura, at epistemolohiya o paraan ng paglikha ng kaalaman ng mga Pilipino at ng sambayan ng Pilipino.
0: At Sir Joel, maari niyo po bang ibahagi sa amin, no? Paasan nagsimula ito? Bakit sa dami po ng mga aklat na maari niyong isulat, mga paksa na maari niyong piliin, ibahagi niyo po sa amin, bakit ito ang napili ninyo at paano po niyo binuo itong aklat na pinagyamang baybayin?
3: Una, ako ay nagka-interest talaga sa baybayin sapagkat ito nga isa sa mga katibayan na hindi indio o kaya walang alam ang ating mga ninuno. Isa itong katibayan na nung unang panahon mayroon na tayong paraan ng pagsulat, at nais kong maipakita na ang baybayin ay hindi lamang dekorasyon o simbolo sa kasuotan o kaya sa tattoo. Isa itong buhay na pamana na maaaring gamitin upang maunawaan ang ating kasaysayan, pag-iisip at pagiging Pilipino. Kaya bilang edukador at mananaliksik, nakita kong mahalagang maibalik sa kamalayan ng mga mamamayan ang lalim ng ating sariling sistema ng kaalaman. Kaya bilang pakikiisa sa Year of Filipino Pre-Colonial Ancestors sa ilalim ng 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines at ng pagdiriwang noon ng Buwan ng Wika, ay ginawa ko itong saliksik hinggil sa baybayin.
0: Mga kawika, dapat lagi nating tandaan yung ibinahagi sa atin ni Sir Joel na ang baybayin ay hindi lamang dekorasyon o simbolo. Hindi lamang ito nagtatapos dahil pinatato mo ito sa iyong katawan. Ang baybayin ay isang buhay na pamana sa ating mga Pilipino at isang katibayan ng talino ng mga sinaunang Pilipino na gumagamit na rin po nito. Mga kawika, nakikita natin muli ang aklat ni Sir Joel na pinagyamang baybayin. Sir Joel, ano po ba ang pinagkaiba ng lumang baybayin, no, na nakasanayan natin dito sa moderno at pinagyamang baybayin? At dito po sa pamagat ng inyong aklat na pinagyamang baybayin, ano po ang ibig sabihin po ng pinagyaman?
3: Ang pinagyamang baybayin ay tumutukoy sa pagpapalawak ng gamit at pag-aaral ng baybayin upang umangkop sa makabagong panahon. Hindi natin binabago ang kasaysayan nito, kundi dinaragdagan natin ng mas malalim na pangunawa gamit sa edukasyon, pananaliksik at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Unti-unting naglaho kasi ang paggamit sa baybayin dahil na-introduce ang alpabeto Romano at nakita ng mga Pilipino noon na mas epesyente siya kaysa baybayin. Kaya unti-unting naglaho yung baybayin. Limitado ang kanyang titik kung ating ikukumpara ngayon ang titik ng sinaunang baybayin at sa mga titik sa alpabetong Filipino ay maraming wala. Kaya pinagyaman yung baybayin upang sa gayon ay makaagapay sa kasalukuyang praktika ng pagsulat sa kasalukuyang panahon.
0: Nabanggit niyo po na upang makaagapay, no, sa kasalukuyang praktika ng pagsulat ng baybayin, gayon din sa makabagong panahon. May kaugnayan ba ito, Sir Joel, doon sa katangian ng aklat na ito? Ito ba yung naiiba kung ikukumpara natin to sa ibang aklat kaugnay sa baybayin? Maituturing ba natin ano po yung salient features nito?
3: Mula sa sinaunang titik, pinagyaman ang mga titik upang magkaroon ng katumbas na titik sa alfabetong Filipino. Gayon din mayroon itong kasamang font installer Pagkatapos kasi ng saliksik at pagpapayaman sa mga titik at kudlit sa baybayin ay gumawa tayo ng fan installer upang sa gayon i-type mo na lang siya sa keyboard at lalabas na yung titik. Matangi doon sa fan installer, mayroon pa siyang kaakibat na parang grid upang sa gayon ay madaling maisulat yung standarteng wangis ng baybayin.
0: At kanina nagkukwentuhan kami ni Sir Joel, nabanggit din sa atin ni Sir Joel na maraming aklat ng baybayin ang nakatuon lamang sa pagsulat ng mga titik at pagsasali ng mga salita. At sa aklat na ito, Sir, no, tinalakay niyo rin po ang mga pilosopiya, tama po?
3: Oo, tinalakay sa aklat na ito ang pilosopiya, kultura, at gayon din ang epistemolohiya sa likod ng baybayin. Ipinapakita rito na ang baybayin ay bahagi ng mas malawak na sistema ng pag-iisip at pananaw ng ating mga ninuno.
0: Sir Joel, interesado ko dun sa font installer, no, na nabanggit po ninyo. Paano po ito gagamitin namin, kaming mga nasa wika at dun sa mga mag-aaral at mga guro na nais matuto nito? Paano po ba ito ginagamit? Anong proseso?
3: Madali lang yan. Nakapaloob dito sa aklat na ito ang link kung saan pwedeng i-download ng libre ang iba't ibang uri ng font. May font ng parang doktrina Kristiyana, may font sa yung font na ginamit ni Padre Francisco Lopez sa mga dasal sa Ilocano, at iba pang font style. I-download mo lang yung font installer, tapos pwede mo nang gamitin kapag ka na-install ito sa iyong laptop. At nakapaloob din sa aklat na ito ang mga keystroke. So paano mo palalabasin ang titik ba? Halimbawa, i-press mo lang yung letter B sa key, mga ganon. So lahat ng kaukulang titik sa pinagyamang baybayin, mayroon siyang natatanging key upang lumabas ang wangis ng titik.
0: Masasabi po ba natin, Sir Joel, na ang aklat na ito ay friendly sa ating mga kabataan, no? Madali nilang matututuhan ang baybayin gamit po ito?
3: Madali lang kasi mayroon tayong summary ng keystroke, gayon din kung anong lalabas na titik, mayroong tayong alpasilabaryo sa pinagyamang baybayin, yung parang basic na babe, bibobu, kake, kikoku, madali lang siyang sundan kapag ka ginamit mo doon sa computer at tinignan mo yung kaukulang keystroke nito na nakapaloob sa aklat at nakapaloob din doon sa Google Drive. Nasabi ko kanina sa Google Drive, pag nakapasok doon sa Google Drive, mayroon ding mga kagamitang panturo doon. May mga exercises doon, may mga konting mga manual introduction sa kung ano ang pinagyamang baybayin at paano ito napayaman.
0: Kaya mga kawika, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon, maaari nyo pong tingnan sa ating screen yung link, no? Ibinahagi po natin sa atin yan ni Sir Joel, maaari po nating i-download yung font installer at magamit na po natin, simulan natin ang paggamit ng baybayin, at sa pamamagitan po nito ay mabubuhay natin ang pamanang Pilipino. Sir Joel, sa kasalukuyang panahon, lalo na po sa mga kabataan na higit po na nagbibigay ng panahon sa paggamit ng gadget, ng social media, ano po ba sa tingin ninyo ang kahalagahan po para sa kanila ng pagkatuto po ng baybayin?
3: Mahalaga ang baybayin dahil nagbibigay ito ng kamalayan sa ating pagkakakilanlang bilang Pilipino. Sa panahon ng globalisasyon, mahalagang hindi natin makalimutan ang ating sariling ugat. Ang baybayin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa mga kabataan, nais kong sabihin na ang baybayin ay hindi lamang lumang sistema ng pagsulat,

0: tinama na sa atin ng ating mga ninuno at isa ito ang baybayin na dapat nating pag-aralan at dapat nating tignan upang sa gayon ay mas lumalim ang ating kaalaman hinggil sa ating pinagmulan bilang mga Pilipino at bilang isang lahing mayroong ipinagmamalaki na kultura at paraan ng pagsulat.
1: Kaya kailangan mga kawika, maging bukas po ang ating kaisipan sa pagkatuto ng baybayin. At sa tingin niyo po ba, Sir Joel, dapat bang isama sa kurikulum ang pagtuturo ng baybayin sa paaralan? At meron na po ba kayong mga ginawa o mga isinagawang hakbang hinggil dito? Meron na po bang mga panukalang batas hinggil dito na isinusulong ang paglalagay po ng baybayin sa kurikulum?
0: Ukol sa pagtuturo, mayroon na, ngunit hindi lamang bilang simpleng pagsulat ng mga simbolo. Dapat itong ituro bilang bahagi ng kultura sa asignaturang araling panlipunan, sa kasaysayan, at sa pagpapahalaga sa sariling identidad. Kapag naunawaan ng kabataan ang kahulugan nito, mas mapapalalim ang kanilang pagmamahal sa bansa at sa kultura. Sa mga sangay o dibisyon na pinanggalingan ko, ito ay akin ang ipinakilala sa mga kawani ng DepEd, sa Lawag City, sa Batac, sa Ilocos Sur. At ngayon ay gumagawa na kami ng baybayin quiz at excited yung mga bata at willing-willy sila na parang natutuklasan nila ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga ninuno at parang pride nila na, hey, kaya kong magsulat sa baybayin. Parang isang achievement yon para sa kanila.
1: Matanong po namin, Sir Joel, nang magsimula ka po na ituro ito sa Ilocos Sur, sa mga grupo doon, ano po yung naging unang reaction po nila? Paano nila tinanggap yung hamon ng pag-aaral po ng baybayin?
0: Nagsimula kasi sa pagpapakilala po. Sa pangalan ko kasi, mayroong translation ng baybayin. So sa pagpunta ko pa lang, binigay ko na yung format. Lahat ng dokumentong kailangan ng lagda ko ay kailangang may baybayin ang aking pangalan at ang aking posisyon. Kaya doon nag-curious na sila. So doon ako nagsimula. At nagsimula kong ituro yung mga titik, yung kahalagahan ng baybayin, hanggang sa mayroong iba't ibang grupo, pakontesa ng spelling, para lang mayroong kaming activity, halimbawa sa every morning. Tapos nagka-interest sila, mayroong mga nag-implement sa district at kalaunan sa mga paaralan. At gumawa na rin kami ng parang district division contest sa spelling ng baybayin.
1: Kaya mga kawika, nakita natin na mahalaga din na ako para maging bukas ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng baybayin ay maging malikhain din tayo, no, dun sa mga metodo at estratehiya kung paano natin mapupukaw ang kanilang interes para nga aralin itong baybayin. At magandang balita po yan sa atin, Sir Joel, na nagsimula lang po kayo muna sa maliit na grupo at kalaunan ay marami nang gumagamit ng baybayin at nagkakaroon na rin po ng iba't ibang mga estratehiya gaya ng baybayin quiz at iba't ibang mga timpalak sa pagsulat ng baybayin. Sir Joel, ang mandato kasi ng Komisyon sa Wikang Filipino ay papaunlarin, palaganapin at ipreserba ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Paano po ba, o sa tingin niyo, paano po nakatutulong ang baybayin sa mandato ng KWF?
0: Ang baybayin ay paalala na may sarili tayong sistema ng pagsulat bago pa dumating ang mga dayuhan. Kaya kapag pinagyaman natin ito, mas napapahalagahan natin ang ating mga katutubong wika at mas lumalakas ang kamalayang pangwika ng mga Pilipino.
1: Sir Joel, para lang malaman po ng ating mga kawika na nakasubaybay sa atin ngayon sa radyo at maging sa television at maging sa Facebook page po natin, ano po ba ang pinakamahalagang mensaheng hatid ng inyong aklat na pinagyamang baybayin?
0: Ang pinakamahalagang mensahe ng aklat na ito ay ang kaalaman at karunungan ng Pilipino ay may sariling lalim at dangal. Gusto kong bigyan din yon ang kaalaman.

0: at karunungan ng Pilipino ay may sariling lalim at tangal. Hindi kailangang umasa lamang sa pananaw ng ibang kultura upang maunawaan ang ating sarili. Diba ang ganda kapag ka yung kaisipang Pilipino ay naisusulat mo sa paraang galing mismo sa ating mga ninuno. At tulad halimbawa ng ibang bansa sa Asia, mayroon silang mga paraan ng pagsulat na hindi nawala. Ipinagpatuloy nila ito at lalo nila itong pinayaman at pinagyabong at ngayon ay nakakaagapay na sa alpabeto Romano at sa mga iba pang paraan ng pagsulat. Kaya kapag kung mayroon tayong ganon na baybayin, ang tawag ko nga rito is ang baybayin, ang pinagyamang baybayin ay isang biglang talon. Parang doon sa sinaunang baybayin, huminto ang paggamit nito at huminto ang pagdevelop nito bilang isang paraan ng pagsulat. Ngayon, bigla itong tumalon sa pinagyamang baybayin sapagkat sa pinagyamang baybayin, ito na ay nakaayon sa kasalukuyang paraan at praktika ng pagsulat. Ibig sabihin, kung anong salita ang meron, kayang isulat sa baybayin. Maski anong katutubong wika yan, sa baybayin pwedeng isulat. Maski Ingles, sa baybayin pwedeng isulat. So parang nagiging universal siya na sumusunod ka sa isang tuntunin at paraan ng pagsulat, pero kaya mong isulat lahat ng salita sa lahat ng wika. Di ba ang gandang anyon? Diba?
1: Opo. Mga kawika, may dalawang mensahe no, na dapat nating bigyang diin mula sa pinagyamang baybayin. Una, ang kaalaman at karunungan ng Pilipino ay may sariling lalim at dangal. At pangalawa, Sir Joel, yung nabanggit ninyo na napakagandang ideya na maisulat sa baybayin ang anumang salita, anumang wika. Dahil meron itong katumbas sa pinagyamang baybayin. At yun, ang pagkakaiba nito sa ibang baybayin o sa lumang baybayin po na alam nating lahat. Sir Joel, alam natin na bago mo isinulat itong aklat ay dumaan ka sa malalalim at malalawak na saliksik para at pinagsama-sama niyo po ito at pinag-aralan niyo pong mabuti. Ano po ang mga naging hamon ninyo sa pagbuo at pagsulat ng aklat na ito?
0: Isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagsasama-sama ng kasaysayan, lingwistika, kultura at pilosopiya sa paraang akademiko, ngunit madaling maunawaan ng karaniwang mambabasa. So, apat na larang yan, kasaysayan, lingwistika, kultura, pilosopiya. Tinatalakay nito ang mga ito sa pinagyamang baybayin sa paraang malinaw at nauunawaan ng mambabasa. So, kinakailangan din ng masusing pananaliksik upang matiyak ang katumpakan ng mga impormasyon. Yung mga dagdag na titik, dagdag na kudlit, ay dumaan din ito sa validasyon. At alam ko na mayroon pang puwang sa lalong pagpapahusay sapagkat kailangan natin ng iba't ibang perspektibo at input ng iba't ibang grupo at nakakasiguro ako na ang aklat na ito ay magsisilbing matibay na burador sa lalo pang pagpapayaman ng baybayin at nang magamit ito sa pang-araw-araw na buhay at matumbasan nito ang hinihingi ng mga panukalang batas.
1: Nabanggit niyo po na ang aklat na ito ay maaari pang payabungin at maaari pang gamitin na referensya o kaya naman mga sanggunian sa mga iba pang mga saliksik hinggil sa baybayin. Sir Joel, anong magiging payo niyo po no, o mensahe doon sa mga nagdanais pang magsaliksik hinggil sa baybayin at lalo pa itong pagyamanin?
0: Yeah, ang pinaka-importante kasi dito sa pagbabalik natin sa baybayin bilang paraan ng pagsulat ay ang iisang pagtingin at iisang hangarin na hindi pataasan ng kalidad ng saliksik o kaya pataasan ng opinyon, kundi tungo sa iisang layunin na magamit natin ang baybayin sa kasalukuyang panahon at parang nakaka-proud sana na kapag nasa labas ka, mayroon kang nakikitang titik ng baybayin. Tulad halimbawa, pumupunta ka sa ibang bansa, mayroon siyang English na instruction. Sa baba noon, mayroon yung kanilang sinaunang paraan ng pagsulat. Ganun. So, para at least maipakilala rin natin na mayroon tayong sariling atin na ating maipagmamalaki.
1: Mga kawikan, narinig natin mula kay Sir Joel yung iba't ibang hamon na kanyang kinaharap sa pagbuo ng aklat na ito at ang kanyang payo o mensahe dun sa mga interesado pang mag-aral no, o magsagawa ng mga saliksik hinggil sa baybayin at kung nais nyo pa itong pagyamanin pa. No? At Sir Joel, nais din naming bigyang diin no, na dun sa isa sa mga hamon na kinaharap din nyo ay yung mga complex na gaya ng kasaysayan, lingwistika, kultura at filosofiya ay pinagsama-sama ninyo, pero ang ginawa nyo po ay gumawa po kayo ng paraan para mas maunawaan po ito ng publiko, para hindi na po sila mas mahirapan, no? Hindi nila alam na nandun lahat yon, pero nauunawaan at naiintindihan at naaaral po nila ang pinagyamang baybayin. Sir Joel, marami po sa atin ngayon mga nakasubaybay, mga sentro ng wika at kultura ng KWF, mga guro at mag-aaral, yung mga interesado sa wikang Filipino at mga scholar. Sa mga nagnanais po na maimbitahan po kayo at maanyayahan kayo upang magbigay ng lektura at pagsasanay po hinggil sa pinagyamang baybayin, paano at saan po kayo maaaring makontak?
0: Una, pwede nilang kontakin ang Commission sa Wikang Filipino at pwede rin akong sulatan sa aking email joel.lopez1220@deped.gov.ph at pwede rin nilang, kung wala silang kopya nito, sa tingin ko mayroong e-copy ang Commission sa Wikang Filipino na i-upload upang sa gayon yung mga walang hard copy pwede nilang tignan yung kopya ng aklat na ito upang sa gayon ay makagawa rin sila ng sariling pag-aaral, basahin nila at nang matuklasan nila kung gaano kayaman ang ating baybayin at nang madama nila sa kanilang sarili ang pagmamalaki na siyang nadarama ko kapag nakakita ko ng titik ng baybayin.
1: Mga kawika, no, magandang balita at tama po si Sir Joel. Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay mayroon pong online library na Aklatang Balmaseda na maaari nyo pong ma-access ang lahat ng mga aklat na inililimbag po namin sa ilalim ng proyektong Aklat ng Bayan. At isa na nga po rito ang Pinagyamang Baybayin na kasama nga po natin ngayon ang author at ang may-akda na si Dr. Joel B. Lopez. Sir Joel, gaya po ng nabanggit natin nung una, hinggil po doon sa mga nais na magbigay o magkaroon po ng lektura at pagsasanay. Mga ilang araw po kadalasan ang kinakailangan? Kailangan po ba 3 araw itong pagsasanay na ito o 1 araw lang po?
0: Kaya na siguro ng 1 araw kasi ibibigay naman lahat yung materials. Yun lang i-discuss doon ay yun lang paglalapat. Halimbawa, paano mo isusulat ang pantig na ba? Kasi kapag kaalam mo nang isulat ang pantig na ba, kahit anong pantig yan, saan man naroroon yan, pareho ang pagkakasulat. Kung kahit anumang wika yan, nasa Ilocano ba yan ang ba, kaya nasa Pangasinan o nasa English, basta ang tunog ay ba, iisa ang titik na gagamitin. Regular siya. Ponetikong alpasilabaryo. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung titik ng isang tunog.
1: Okay, Sir Joel, nais din naming malaman, lalo na dun sa mga nasa paaralang graduado, na nais pong magkaroon ng mga saliksik hinggil sa pinagyamang baybayin o sa baybayin. Dito rin po ba kayo, makikipag-ugnayan din po ba sa pamamagitan ng email na binigay nyo kung nais nila kayo maging resource person o maging tagapayo?
0: Maaari. Pero sa tingin ko, mas magandang i-course to siya sa KWF para at least mas maayos yung ugnayan, natitrace natin yung development ng talakayan at mayroon tayong record ng mga palihan upang sa gayon as mas coordinated yung ating mga paggawa hinggil sa pagpapakilala, paggamit at pagpapayaman sa baybayin.
1: Mga kawika, kung nais nyo po na maging makasama si Sir Joel bilang isang tagapanayam o kaya naman para magbigay ng lektura at pagsasanay sa pinagyamang baybayin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Komisyon sa Wikang Filipino o maaari din pong ipadala ang inyong mga liham, kahilingan sa joel.lopez1220@deped.gov.ph para sa pakikipag-ugnayan. At magandang simulain po ito, Sir Joel, dahil para lumabas tayo dun sa Ilocos Sur, ano? Dumami pa. Nagkaroon na rin ng mga serya ng pagtuturo at pagsasanay sa amin si Sir Joel sa KWF, gayon din sa Mindanao, no? Nakasama na rin po natin si Sir Joel. At nakatutuwa po na ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagiging katuwang at kaakibat po ni Sir Joel sa hangaring at advokasya pong pagbuhay muli sa baybayin at sa pinagyamang baybayin. Sir Joel, ano po ang nais niyong sabihin sa publiko o mensahe niyo po sa publiko upang lalo pa nating mapagyaman ang baybayin?
0: Isang bukas na isipan na bigyan ng pagkakataon ang isang pamana na lalo pang matuklasan, pagyamanin at gamitin. Siyempre may mga iba diyan. Ano ba naman 'yan? Paano 'yan makatutulong sa makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan? Pero mahalaga kasi yung damdamin na kapag ka nakita mong mayroon kang manang ganun ka-value, ganun kahalaga, mayroon yang magagawa sa damdamin mo, sa pananaw mo bilang isang Pilipino at makapagbibigay yan ng inspirasyon sa patuloy na pakikisalamuha sa kapwa Pilipino at gayon din sa lalong pagpapayabong at pagpapayaman ng kulturang Pilipino.
1: Mga kawika, pagyamanin natin ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pakikiisa sa lalo pang pagbuhay, no, sa baybayin at lalo pang pagpapayaman sa baybayin. Maraming salamat po, Sir Joel, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya upang makapagbigay po ng karagdagan at bagong kaalaman sa baybayin sa ika-anim na episode ng programang Panradyo ng KWF. Mga kawika, huwag nating kalimutan na i-download ang ibinahagi sa atin na font installer ni Sir Joel na makatutulong para lalo pa nating umapadali ang ating pagkatuto ng baybayin. At muli, mga kawika, ang may akda ng pinagyamang baybayin gabay sa epesyente, modernisado at estandardisadong pagsulat, Dr. Joel B. Lopez. Maraming salamat at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, kawika Ange, at mabuhay po ang Komisyon sa Wikang Pilipino, mabuhay po ang ating mga mag-aral na Pilipino, mabuhay ang baybayin na alam kong mananahan sa ating puso.
1: Maraming salamat po, Sir Joel, at magkita po tayong muli sa iba't iba pang serya ng panayam, lektura at pagsasanay hinggil sa pinagyamang baybayin. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Alam nyo ba na may batas na nag-aatas na dapat kilalanin ang Filipino Sign Language o FSL bilang pambansang wikang senyas ng mga binging Pilipino? Ito ang Batas Republika bilang 11106. At upang magkaroon ng mas malawak na akses ang mga binging Pilipino sa sektor ng media, edukasyon, kalusugan, trabaho, katarungan at pampublikong transportasyon at serbisyo, dapat matuto tayo ng wikang senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ang mga daliri maliban sa hintuturo na nakatupi ng bahagya at ilagay sa kaliwa at kanang bahagi ng noo. Ulitin natin. Itupi ang mga daliri maliban sa hintuturo na nakatupi ng bahagya at ilagay sa kaliwa at kanang bahagi ng noo. Tag-init.
1: Maraming salamat, Patrick. Mga kawika, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng tag-init. Tag-init. Tag-init. Natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, maraming salamat sa lagi niyong patuloy na pakikisubaybay o pagsubaybay sa maaming segment na Wikang Senyas. Mga kawika, buong galak na binabati ng Komisyon sa Wikang Filipino kasama ng Pambansang Konseho ng Katutubong Wika ng Pilipinas, Gumil Filipinas, Philippine Federation of the Deaf, kapisana ng mga supervisor at mga guro sa Filipino, Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Filipino at Pambansang Samahan ng Filipinong Tagapagsalin, si Dr. Benjamin M. Mendilio Jr., Full-Time Commissioner 4 ng KWF sa prestihiyosong parangal na ibinigay sa kanya ng Komisyon sa Serbisyo Sibil o Civil Service Commission bilang gawad lingkod bayan ng Pangulo, Regional Qualifier. Ang pagkilalang ito ay patunay sa kanyang tapat, mahusay at makataong paglilingkod sa bayan, gayon din sa kanyang walang sawang pagsusulong at pagpapasigla ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Higit pa rito, isinusulong din niya ang inklusibo at makataong serbisyo upang higit na mapalawak ang pakikilahok ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagpapaunlad ng wika kasama ang wikang senyas sa Pilipinas. Kaya ang paggawad na ito ay isang mahalagang bahagi ng KWF sapagkat ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng KWF na kinilala ang ahensya ng CSC particular sa larangan ng wika na nag-aangat sa lingwistika bilang umula sa pagiging isang mahalagang haligi ng pambansang pamamahala. Muli, pagbati sa gawad lingkod bayan ng Pangulo, Regional Qualifier ng Civil Service Commission, Commissioner Benjamin M. Mendilio Jr. Ang inyong tagumpay ay tagumpay sa Komisyon sa Wikang Filipino. Mga kawika, formal naming binubuksan ang timpalak at gawad ng KWF kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Inaanyayahan kayong lumahok sa taunang timpalak ng KWF na sanaysay ng taon 2026. Bukas ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino, babae man o lalaki, nasa loob man o nasa labas ng bansa, maliban sa mga kawanin ng KWF at kanilang kaanak. Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa tema ng buwan ng wikang pambansa 2026 na wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Maaari na ring magsumite ng inyong nominasyon para sa gawad dangal ng wikang Filipino 2026. Ito ang pinakamataas na pagkilala sa mga individual, samahan, tanggapan, institusyon o ahensyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong at preserbasyon ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. At bilang pagkilala sa legasya ni yumaong dating Gobernador Carlos M. Padilla, ang pangunahing may akda ng Batas Republika 7104 na lumikha sa KWF, aming inilulunsad ang Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ang mataas na pagkilala sa mga mambabatas na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong at preserbasyon ng wikang Filipino. Bukas ang nominasyon sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na unit ng pamahalaan o LGU, Kongreso at Senado na mayroong naipasang batas tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Para sa lokal na unit ng pamahalaan, kinakailangang may naipasang hindi bababa sa 2 ordinansang pangwika. Para sa Kongreso at Senado, kinakailangang may naipasang hindi bababa sa 1 batas pangwika. Nararapat na patuloy pa rin ipinatutupad sa nasasakupang bayan at bansa ang mga naturang batas. Sa mga nabanggit na timpalak at gawad, ang huling pagsusumite o ang huling petsa ng pagsusumite ng mga nominasyon at lahok ay sa 8 ng Hunyo 2026. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mga kawika, tara na!

0: Mezzo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
4: Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

More, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog,

0: pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
11: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
12: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
12: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating executive producer, si Jared Moreno. Ganon din kasama natin ang ating mga FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Ave May Santos. At pakilike and follow lang po kami sa lahat ng aming social media platforms.
11: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
12: Ganun din, paki-download na po ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
11: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Ngayong araw po ay meron tayong kwento. Ito'y isang inspiradong patunay ng tagumpay na bunga ng sipag, edukasyon at suporta ng pamilya, ganun din ng komunidad. At bilang isang proud tagbanwa at dating kabilang po sa pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS, nalampasan niya yung mga hamon

0: ng kahirapan. At naging isang guro na naglilingkod po sa mga kabataang katutubo. At ipinapakita rin ng kanyang buhay na ang edukasyon ay makapangyarihan, susi sa pagbabago at pag-angat sa buhay. Aalamin po natin ang lahat ng ito, no? Makakasama natin si Miss April Joy Amada, Indigenous People's Education or IPED teacher. Magandang hapon, Miss April.
1: Good afternoon po.
0: Kumusta naman, Miss April?
1: Maayos naman po. Mabuti naman po.
0: Ayan, ano. Magsisimula na kami ng aming kwentuhan ni Teacher April. Bilang isang tagbanwa, no, at dati pong bahagi ng four-piece household, ano, paano, Teacher April, ano, na naka-impluensya ang iyong pinagmulan sa iyong pangarap?
1: So, from Bukid po talaga na community, ang nakikita ko lang pong mga professionals during that time nung ako ay nag-aaral ay mga teacher, police, yun lang po. And dumating yung point nung pag-high school ko na gusto ko maging teacher. And then, hindi ko din po talaga ina-expect na ma-assign po ako sa community ngayon ng tribal community. But then, kaya po naka-impluensya po sa akin yung aking pangarap kasi from poor family na mahirap po talaga. Pero dahil nga yung aking mga magulang ay hindi po natakot mangarap para sa akin, dinala po ako nun dito sa posisyon na meron po ako ngayon.
0: Ayun, ano, si Teacher April, ano. Teacher April, sino naging inspirasyon mo, no, sa iyong paglalakbay, ikaw nga, lalo na sa iyong pamilya?
1: Inspiration ko po talaga ay yung aking nanay. Kasi po ang aking mama ay hindi po nakapag-aral ng kolehiyo, hanggang high school lang. And then ang pangarap niya po talaga ay maging teacher. And then without knowing na hindi niya naman po ako pinilit na maging teacher ako, pero naging malapit sa puso ko na pagdating ko po ng college ay ang kukunin kong course is teacher, is education. Kaya po number one na naging inspiration ko po is my mother, ang aking mama. And then, syempre, kasama na po doon yung buong family ko po.
0: Si Teacher April, ano, ang tumupad ng pangarap ni nanay, ano, sa pagiging isang guro. At Teacher April, ano naman po, ano, yung mga, kung meron man, ano, yung mga naging hamon mo, ano, habang nararanasan yung nag-aaral ka pa, no? Sabi mo nga, eh, kapos sa buhay, ano? Malayo. Oo, ang nakikita lang ni Miss April, lalo na nung elementary siya, eh, teacher lang daw at police, ano? So, ibig sabihin, talagang may kalayuan po, ano, teacher, ang inyong lugar.
1: Yes po.
0: So, ano po, teacher, ang iyong mga naranasang hamon, ano, habang ikay nag-aaral? Ayan, sabi mo nga nung elementary, ganoon. Tapos nung high school, lalo na nitong mag-kolehiyo, ano?
1: Marami po eh. Marami po, ma'am. Marami po talagang mga unexpected challenges. Kasi from Bukid, ang pagka-college po sa amin ay dapat nandoon ka po sa city. So, nandyan po yung adjustment mo sa way of living. And then, the fact po na medyo salat sa buhay, given na din po yon. Siguro po yung biggest challenges po talaga na na-encounter ko po is at my fourth year college, ako po ay nabuntis. Maaga po akong nabuntis. And then, akala ko po talaga noon, hindi na po ako makapagtapos ng pag-aaral. Kasi po, syempre parang ay nasira ko, ma'am, yung tiwala na naibigay sa akin ng aking parents, nanay, ng aking buong pamilya. But then along, tukat, kasi ma'am, ah, baka po mag-abot tayo ng alas 6. Kung ikawento ko po lang. To cut the story short, ang daming mga nangyari, but then, I never stopped. Pinagpatuloy ko po kung anong meron ako. And then, yun po, nakagraduate po ako sa kabila ng challenge. Yung challenge po na bumato sa akin ay, it's not merely on my personal battle, maging yung aking pamilya ay humarap din po sa battle na yon. And of course, during that time po kasi, beneficiary po ng Pantawid pamilya, four piece po yung aking mother. Actually po, parent leader po siya. Nasabi ko po talaga na nakatulong po yung mga counseling, yung mga sessions po nila. So yun po, sa mga marami pong mga naging tao na naging daan para po makatulong, not just financially, emotionally, support, ang dami po. Kaya nasabi ko po na yun po, napagtagumpayan ko po yung mga battles na not just natagumpayan lang, but then nahubog po ako into a better person na nagamit ko po na para po na maging dalhin sa success ng buhay.
0: Ayun. Sabi nga, hindi naman na natatapos, ano, sa pagkakadapa, hindi ba, Miss April, babangon at kumbaga ipaglalaban, ano, kung ano yung dapat, ano. Ayan, okay. At katulad nga, ayan, successful teacher na si Teacher April. Teacher April, ano, bakit po pagiging guro ang iyong napili? Ano nagtulak sa iyo, no? Lalo para sa iyong komunidad, ano, ng mga katutubo?
1: Dati po, ma'am, nung natandaan ko po, during my elementary stage, limited po kasi yung mga teacher dito sa aming area. And then, may mga class, ako po ay isa din pong IP. Sa po akong tagbanwa. And then, nakita ko po na feeling ko po nung time na iyon, dahil parang napagkakatiwalaan po ako ng aking advisor, ng aking teacher na mag peer reading, yung parang may classmate ka pong tuturuan. Yun, ma'am, yung peer tutoring, may naka-assign sa iyo na, oh, ito, tulungan mo yung classmate mo na ito. So, nung time po na yon, during my elementary stage, parang nag-instill po sa akin na, ay, siguro magaling ako magpa-tuto ng aking classmate. Pero, ma'am, alam mo naman po, pag elementary pa lang, di ba, hindi nababago pa po yan pa? Ganun ka-firm, di ba, magbabago pa. Until nag-high school po ako, doon po, nakita ko na may mga reporting po kami sa social science, sa Araling Panlipunan. And then, may isa po akong teacher, gusto ko po siyang pangalanan, si Ma'am Ailey Ugalde, na one time po, nag-report ako, and then sinabi niya po na, may potential ka, pwede ka maging teacher. Pwede ka maging guro someday. And then, doon ko po na ano, na yung mga taong nagko-confirm sa akin, and then binalik ko doon sa ito yung pangarap sana ni Mama. Doon ko din po napagtagpo-tagpo, na kumbaga, naging, nag-align ang lahat na, ah, ito talaga, confirm, ito talaga, para sa akin talaga ito. And then, ma'am, dati po, hindi ko po alam na may community dito sa station ko po na ganito po, na may 90% is IP, mga tagbanwa. Hindi ko po talaga alam na may ganito. Until one day po, napunta na lang po ako dito, na-assign po ako dito, nag-start po ako as LSB, Local School Board. And then hanggang sa nagkaroon po ng item dito sa amin, dito po ako na permanent. And then, I do believe po talaga kasi, ma'am, na God's plan is always the best, na nakagraduate ako, nagka-item po ako sa DepEd, and then not knowing po na mapupunta po ako sa mga kapwa ko, katutubo tagbanwa, na naging maganda po yung plano dahil from tagbanwa teacher, napunta din po sa tagbanwa community. So yun po, ganun po yung naging takbo ng aking career, kung bakit nandirito po ako ngayon.
0: Ayun, ano, talagang yan ang calling mo, ano, Teacher April, ano. Biruin mo, pangarap ni nanay yon nung elementary ka, pinagturo ka ng iyong classmate, ano, ni teacher. Tapos, pagdating ng high school, sa reporting, eh talaga ng mga, kumbaga, eh, magkakatugma ang mga pangyayari na parang sinasabi sa'yo, oh, April, magiging mabuting guru ka, o, oh, diba? Talagang doon, eh, no? Sabi nga, diba, parang, pagkapanganak mo pa nga lang daw, eh, alam na eh, di ba, kung saan ka talaga patungo. Siguro parang ganun, di ba, April, ano? At,
1: yes,
0: bilang isang kabataang tagbanwa, no? Ano sa tingin mo, ano, ang kahalagahan ng Indigenous People's Education or IPED?
1: Sobrang importante po siya, ma'am, na sa isang community, mayroong pong Indigenous People Education na IPED. Mm-mm. Dahil dito po makikita po ng mga bata yung sense of belongingness, 'di ba? Ma-feel po nila na sa isang paaralan sila po ay pinapahalagahan, 'di ba? And then makikita din po natin na kapag may IPED, may IPED education, mapapahalagahan yung kanilang mga kultura, yung kanilang mga tradisyon. And at the same way, ma'am, sa amin, sa IPED education, yung mga lessons na aming tinuturo, yung mga activity na aming tinuturo, naka-align po ito sa kanilang mga konteksto, sa kanilang kultura. Kung kaya't, ma'am, pag nandito po sila sa school, they will really feel they belong.
0: Ayun.
1: Na talagang yung pagpasok nila dito sa paaralan na ito talaga yung education na nararapat sa
0: para
1: amin.
0: Sa kanila. Oo. So kumbaga eh hindi sila mangingimi, ano, na parang hindi naman yata ako yan. Parang malayo kami dyan. At least yon they feel belong. Ika nga, sabi mo, hindi ba? At, Miss April, ano naman, ano, yung pinakamahirap na bahagi ng iyong pagiging guro sa isang last mile school?
1: Ang dami, ma'am. Ang dami.
0: Abuti na naman kami ni Miss April ng alas 6. Sa dami.
1: Unang-una po, kasi po yung school po na napag-assignan ko, ma'am, is naabutan ko po talaga na from the scratch na from walang-wala hanggang sa naging
0: stand-alone
1: school, naging elementary school na talaga. And naabutan ko din po talaga siya, ma'am, nang na-close hanggang sa na-open ulit.
0: Mm-mm.
1: So, siguro po, on my personal part, ang pinakamahirap po ay yung paglakad po ng almost 2.5 kilometer every day. Uwian. Ang layo talaga, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Yun po yung pinakamahirap. And then, pangalawa, when it comes to teaching, dati po kasi year 2018, wala pa po talagang mga signal, wala pa pong electricity. Yun po, when it comes to teaching, challenging po yun.
0: Talaga.
1: Very challenging. Kasi kailangan naming maibigay yung quality education kahit na limitado yung resources. And then, ang isa din pong challenge siguro po na hindi din po challenging when it comes to passion is yung mga bagay po na hindi po maiprovide ng mga magulang dahil sa hirap ng buhay.
0: Okay.
1: It is very challenging sa part po ng teacher.
0: Mm-mm.
1: Kasi po hindi kapag love mo po kasi, ma'am, yung estudyante mo, hindi ka po papayag na mahuli.
0: Mm-mm.
1: Mahuli sila when it comes to academic, when it comes to performance, yan. So, yun po yung mga challenges na naranasan ko po. But then, ma'am, along the way, ngayon po kasi may challenge pa rin, pero less na po dahil ngayon po ay we are so lucky, we are so blessed dahil nga po yung mga challenges po na yun ay nag-lead po sa amin, ma'am, into victory. Dahil dati po, from annex school po yung hinahawakan namin. Ngayon po ay naging complete elementary school na po siya.
0: Oh, wow.
1: And then, congrats. Yung dati po na wala po kaming mga signal, mm-hmm. wala pong mga source of electricity. Meron ngayon na. Po, meron na.
0: Oh, wow.
1: And meron na po kaming Starlink na binigay po ng city government. And of course, tinutulungan po kami ng aming division, ng Puerto Princesa City Division, na maiprovide po yung mga pangangailangan ng mga bata, maging po ng mga guro, para po makapagbigay po kami ng quality education. Kaya ma'am, yung challenge po na na-encounter namin before, kung babalikan mo, parang kwento na lang siya kasi po naging victory na po. Napagtagumpayan na po namin. Mm-hmm. At hindi na po kami naglalakad, ma'am, kasi naging accessible na po yung school sa yung daan po. Naging accessible na po yung daan. Uh-oh. So, yun po yung mga ano namin, ma'am, kumbaga challenges na naging success din po. Mm-hmm.
0: So, napakagandang kwento nun, ano? Biruin mo lang, mula sa paglalakad ng mga 2.5 kilometers, ano? Aba, malayo-layo yun, ano? Hindi ka pa man pumapasok ng school, eh. Hindi ka pa nakakarating ng school. Parang pagod ka na. Parang naubos na ang energy mo. Pero dahil love nga ni Miss April ang kanyang profesyon, talaga namang bigay todo pa rin si Miss April, ano? At sabi nga niya, pag love mo mga estudyante mo, abay, hindi ka papayag na mahuhuli sila, hindi ba? So, gagawa ng paraan, ano? At ayun nga, sa tulong ng municipal hall, ano? Officials, ano? Nabigyan sila ng Starlink. O, de, meron na silang signal ngayon. At hindi na rin sila naglalakad ngayon. Ano na? Tricycle na ba? Electric, ano na ba ngayon? Bike? Yung mga ganun na ang inyong mga nasasakyan, mga jeep?
1: Nagmomotor na po kami dito.

0: Miss April. Abay, hindi basta-basta yung mga pagsubok na pinagdaanan mo eh.
1: Ano po, ma'am, when it comes to personal struggle is my family po talaga. Yung family ko po talaga. Yun po yung nagbibigay lakas sa akin para hindi po huminto. And when it comes to my professional side po, sa akin pong profession as teacher, yung akin pong mga estudyante, lalong-lalo na po na kami sa Bubugtong Elementary School is 90% po sa aming enrollment came from Tagbanwa family. So, parang the moment po na nung pumasok po ako dito sa DepEd, na-assign po dito, parang nag-instill po sa heart ko na as teacher na nandirito, hindi po pwedeng sumuko dahil mas maraming bata pa yung dapat na mangarap at magtagumpay.
0: Ayun, ako, napakaganda ng sinabi ni Miss April, and maraming bata pa ang pangarap na dapat magtagumpay. Pagka nga naman sumuko, paano na yung mga batang umaasa, no? Na matuto kina Teacher April. At dahil sa sipag, tiyaga at talino ni Teacher April, siya po ay nabigyan, ano? Or nakatanggap ng Mayor's Award sa larangan ng edukasyon. Miss April, kwento mo naman sa amin yung tungkol dito. Ano naman ito?
1: Actually po, ma'am, hindi ko din po talaga ine-expect yung award na iyon. May isang supervisor po na in-apply ako. Actually, dalawa po sila. Si Ma'am Jesslyn Amador and Ma'am Imelda C. Oblan. Pinas po nila yung name ko sa city during that time po na naghahanap ng Mayor Awardee under Academe in Education. So, I never expected anything po na mapupunta po sa akin yung award. Yung sabi ko lang po sa kanila na to be recognized na po ng nila na mga big boss namin ay malaking bagay na. But then, ma'am, yung iniisip ko po kasi noon, parang yung mantra ko po sa buhay ko na kapag pinapagawa sa iyo yung bagay na ito, gawin mo ito kahit walang kapalit. Parang ayoko po na mag-gain ng approval ng palakpak ng ibang tao, ganyan. Ang gusto ko po ay matuwa si Lord sa ginagawa ko. But then, siguro po it's a blessing din talaga. Hindi pala siya talaga, ma'am. Blessing po talaga na nabigyan ng award na yon. So, yun po, nakita po nila yung effort ko as IP teacher dahil grabe, hindi din po talaga biro yung ginagawa namin dito. Yung mga dialogues between our IP elders, yung paggawa po namin ng mga stories, yung mga pag-preserve namin ng kanilang mga history, and then yung pagsulong po namin ng kanilang mga kultura, tradisyon, na yung goal po natin sa IPED ay hindi po mamatay yung kanilang kultura at tradisyon. Kasabay po ng pag-unlad nila ay hindi po maiwan, hindi po makalimutan. So, yun po, siguro po nakita po ng division office na may mga effort po tayo ng ganon. Kung kaya't po na nominate po ako, and then by the grace of God, by the will of the Lord, yun nga po, ma'am, naging awardee po as Mayor Awardee po.
0: Ayun, congratulations, ano, pero tingin ko talaga Miss April deserve sa mga nakikita ko, sa mga sinasabi mo, Miss April, talaga naman yung iyong pagtsatsaga, ano? Talaga namang hindi matatawaran, ika nga. Kaya deserve na makatanggap ng Mayor's Award. Ano po bang premyo nito? Biglang nakichika, ano daw premyo?
1: Naka-receive po tayo, ma'am, ng plaque. Yun po. Yun.
0: Wala bang kasamang cash si Mayor? Biglang gano'n.
1: Wala pong gano'n.
0: Ay, wala. Pero sabi nga natin, hindi ba, yung award pa lang, yung plaque pa lang of appreciation, talaga.

0: Naman, sabi nga ni Miss April, hindi nga niya 'yon inaasahan eh. Ginagawa niya 'yon para makatulong ano sa mga bata. Pero bonus na 'yung nabigyan ka pa na anong tawag dito? Nakita nila 'yung pagsisikap mo, ano? At Miss April, ano, sa iyo bang pananaw, paano mo ba i-describe ano ang success?
1: Ay, ang hirap. Charot. Yung success. Siguro man sa akin po, sa ngayon, yung success po sa akin is yung makita mo po yung calling mo. Kasi po, I do believe po na yung bawat isang tao, may kanya-kanya po silang calling. So dapat po makita natin kung anong calling natin. Kasi po kapag nakita natin yung calling natin and i-add po natin doon yung you put heart sa lahat ng ginagawa mo, for me success po yun, ma'am. Kasi po yung everyday na ginagawa natin, I do believe success yun siya, ma'am, eh. Yung at the end of the day, pag may ma-accomplish tayong trabaho, may ma-accomplish tayong task, success po yun. Mm-hmm. Kaya po ako, yung pagbibigay ko po ng definition sa success, for me po, ma'am, ha, is makita yung calling ko. Kaya po, yung na-invite po, yung nasabihan po ako ni Ma'am Divine na sa interview nga na ito, ma'am. Parang naisip ko po na, hala, bakit ako yung i-interview? Hindi man ako successful na tao. And then, nag-look back po ako na siguro kasi naintindihan ko kung ano yung calling ko. Kaya, doon po, when the time comes na maintindihan mo yung calling mo, lahat ng gagawin natin, nagkakaroon ng purpose. And yung purpose po na nakita mo yon, it will lead you to a success. Kaya po, for me, yan ngayon, sa trabaho ko ngayon, nung iniisip-isip ko nga, ma'am, sabi ko na, ay, nakatulong pala talaga lahat ng mga bagay sa akin. Yung pagiging four-piece beneficiary ko, ng family ko, and then yung alignment na yung pangarap ko na maging teacher, and then yung bloodline ko na ako ay may dugong tagbanwa, na nandirito po ako ngayon, nakita ko po yung alignment noon, and kung babalikan ko na it is really my calling kung nasaan ako ngayon. Kaya nung naintindihan ko na ito yung calling ko, I do believe na dinala po ako noon sa success.
0: Ayun, ako naman. Nabanggit mo, ano, Miss April, na ang four-piece ay nakatulong. Paano ka natulungan ng four-piece, ano, lalo na sa inyong pamilya para maabot mo yung mga pangarap mo?
1: Ma'am, nakakatawa to, ha? Pero syempre, di ba, ma'am, yung four-piece may attendance monitoring? And then syempre, 'di ba? Kapag four-piece kayo, four-piece beneficiary, parang yung magulang ay kailangan role model sa community. So, dahil po yung nanay ko po ay parent leader po siya. Uh-huh. Yan. So, parang grabe po yung discipline niya sa amin na kailangan ganito. Kailangan ganyan. And then lagi niya pong sinasabi na kailangan yung tulong ng gobyerno, hindi masayang. Yun. Parang nakakatawa siya, ma'am, pero sa totoo lang, nakatulong po talaga siya. Kasi it motivates us, di ba? Mm-hmm. Nagbigay po siya ng motivation. And at the same time, parang may a little bit pressure dahil ganun nga. Pero sa isang banda, naging maganda po yung resulta.
0: Diba, lagi naman yun ang magulang. Oh, wag mo sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa'yo, hindi ba? So, alam naman natin mga bata, medyo syempre, pag paulit-ulit, medyo nakukulitan, ano? Pero syempre, nagiging pressure din dahil alam mo kung ano yung kapalit nun, hindi ba? Dahil hindi naman lahat ay nakakatanggap ng ganong oportunidad, hindi ba? So, dapat, pagbutihin mo naman, ano, ang iyong pag-aaral. At ayan nga, nakita naman natin, talaga namang nakatapos si April, ano, sa kabila ng nagbuntis bago pa makatapos, pero pinilit niyang matapos at maabot ang kanyang pangarap. na ngayon isang iPad teacher, ano? At Miss April, ano naman ang mensahe mo, ano, sa mga kabataang tagbanwa na nangangarap din na maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay, makatapos ng pag-aaral? Go ahead, Miss April.
1: Ang message ko po talaga sa kanila is, huwag tumigil mangarap. Kasi yung pangarap natin, yun yung magiging yung magiging sandata natin para po hindi tumigil sa hamon ng buhay. Lalo na po sa mga kapwa ko, katutubong tagbanwa, alam ko po na maraming mga banta, maraming mga hamon. But then siguro po isang testimony po ako, ma'am, no, na from poor family, from tagbanwa family, na ang dami din pong hirap na dinanas, ang dami din pong mga pagsubok na dinanas, pero dahil hindi nga po kami tumigil mangarap, dinala po ako sa posisyon ko na meron ngayon. And of course, yung isa din po, ma'am, na gusto ko pong i-share, gusto kong bigyan ng message ay yung mga magulang.
0: Mm-mm.
1: Yung mga magulang po na nakikinig po sa atin o nanonood na, ano din, ma'am, no, Women's Month ngayon.
0: Yes, oo. Yeah,
1: na kapag may pangarap po yung inyong mga anak, huwag nyo din pong sukuan. Diba? Kasi po yung battle, yung pangarap po, hindi po siya para sa isang tao lang, 'di ba? Kumbaga, para din po siya sa isang pamilya, para din po siya sa tagumpay din po ng isang tahanan. And of course, eventually kapag nag-succeed ka, nagtagumpay ka, yung return mo noon hindi na po sa family mo lang, maging sa buong community. Kaya po yung buhay natin, yung mga pangarap natin, hindi po talaga ako naniniwala na dahil yung nakita ko kasi dito, ma'am, sa amin, yung isang factor ay yung sasabihin dahil mahirap. Lang ganyan. Hindi po ako naniniwala na yung kahirapan yung papatay sa ating pangarap. Naniniwala po ako na yung kahirapan yung magiging motivation natin para maabot yung ating pangarap. And of course, napaka-importante, magtiwala po tayo sa Panginoon, 'di ba? Sabi nga po, 'di ba, walang imposible sa Diyos.
0: Tama.
1: Kaya 'yun po yung mga little tip po na pwede ko pong i-share sa atin mga nakikinig ngayong hapon.
0: Ayun, ano, napakaganda ng mga binanggit ni Miss April. Sabi nga, ang kahirapan, hindi yan hadlang, ano, para maabot ang mga pangarap. Bagkos yan ay gawing motibasyon, ano, para maabot pa kung ano yung mga ninanais nating maging sa buhay, ano. At sabi nga, tiwala lang, dasal lang sa Panginoon, ano. At sabi nga, basta may tiyaga, ika nga, may nilaga, hindi ba? So, wag lang susuko, laban lang. Kasi pag suko, paano pang maaabot, hindi ba? So, nako, maraming salamat, Miss April, ano, sa mga ibinahagi mo sa amin. At sana'y maraming na-inspired sa kwento ni Miss April mula sa paglalakad ng dalawat kalahating kilometro ang layo bago makarating, ano. Talaga naman doon pa lang, medyo kung sa iba-iba yon, susuko na, pero hindi sinukuan ni Miss April. At ngayon siya ay nagpapatuloy sa kanyang calling sa buhay, sabi nga ni Miss April, para lalo pang marami mga bata ang maabot ang mga pangarap. Ano? Maraming salamat, Miss April, at mabuhay ka. Sana hindi lang Mayor's Award ang iyong makuha. Baka susunod na governor, tapos presidential awardee ka na. O, diba? Balitaan mo kami, Miss April, ha? Pagka ikay presidential awardee na. Maraming salamat, Miss April. Baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead, Miss April.
1: Thank you so much din po sa opportunity. Maraming salamat. Salamat po, ilang Ma'am Divine, yung DSWD po dito sa amin, na ito po, nandito po ako ngayon para po ma-interview And salamat din po sa mga head ko sa Department of Education, particularly sa SDO Puerto Princesa, headed by our SDS, Ma'am Laida Mascarenya, sa amin pong Division IP Ed Focal Person, si Ma'am Imelda C. Oblan, and kay Ma'am Jesslyn Amador, maraming salamat po sa amin pong sa aming cluster supervisor, kay Sir Harry Castardo, maraming salamat. And of course, sa aking pong mga kapwa-katutubong tagbanwa ng pag-asa ng Bubugtong, sa aming mga bagaral, maraming salamat din po, and the rest of Bubugtong ES faculty. Sa inyo, ma'am, sa station nyo din po, thank you for having me. Sana po na-inspired. Hindi ko po napaghandaan ang lahat, but then I believe po na sana talaga may na-inspired at may natutunan po sila sa atin ngayong hapon.
0: Ako nga, Ma'am April, inspired na inspired sa kwento mo, ano? At sana lang din, ano, paki-like and follow lang po, ano, ang ating page, ang Radyo Magazine. Maraming salamat muli. Nakasama natin si Ma'am April Joy Amada, ang iPad teacher na four-piece beneficiary. Maraming salamat po. At bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos.
4: So we're building 89 in Masbate.
3: Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman.
5: Tigisa na kayo.
3: Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers.
6: Kailangan namin kayong tulungan. Kayo ang nag-aalaga sa mga anak namin.
3: Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata.
7: Good morning, boys and girls.
8: Ilan ang papakain ninyo?
9: 571 po ang identified beneficiary.
3: Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
10: Suave.
12: Learning from home, may ni Maring.
13: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
16: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At ay dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ang retirement po ay bagong yugto ano ng buhay kung saan natatapos ang regular na trabaho at nagsisimula naman ang panahon para sa pahinga, pag-aalaga sa sarili, at pagtupad sa mga personal na pangarap. Ito yung pagkakataon para mas bigyang halaga ang kalusugan, pamilya, at mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. sa mga malapit nang mag-retire, nag-iisip mag-retire, gusto nang mag-retire. Sabi nga, bagong simula, mga hakbang sa mas masayang retirement. Una, magplano ng budget at gastusin para siguradong sapat ang pera, no, sa mahabang panahon. Kasi sabi nga, pag-retire ka na, eh, di ba, wala ka ng monthly salary. Pension na lang. Pero ang pension ba sasapat sa atin? Depende, di ba? Kung malaki pension mo, eh, di, hayahay. Kung hindi naman, eh, konting tipid lang, ika nga. Dapat matutong gumawa ng monthly budget, eh. Or weekly budget. Siyempre, pagka ganun, uunahin mo na, di ba? Ihihiwalay mo na yung mga regular bills, eh, di ba? Halimbawa, yung pambili ng maintenance mo, ng mga gamot, tubig, kuryente, telepono, ano pa ba, bahay, yung mga bayarin na regular. Para kung ano yung matitira, yun ang pagkakasyahin para sa pagkain. Nandiyan din, dapat alagaan ang kalusugan, ano? Mas mahalaga po ang health kaysa pera. Tandaan nyo yan. Lalo na kapag tumatanda na, hindi ba? Mahalaga parehas, pero sabi nga, eh, aanhin mo ang pera kung may sakit ka naman, di ba? Hindi naman kayang bilhin ng pera ang iyong kalusugan, di ba? Napapahaba, pero hindi nabibili ang buhay. Magkaroon ng bagong libangan or hobby, ano? Kasi, kumbaga, mababago na ang routine mo. Kung dati-dati, araw-araw, gigising ka, magbibihes, maliligo para pumasok sa opisina or kung saan man, ano, pinagtatrabahuhan. Eh, ngayon, hindi na. So, para hindi mainip at manatiling aktibo ang isip, eh, matutong maghanap ng bagong hobby, pagkakalibangan. Para, sabi nga, eh, malibang ka. Maglaan ng oras para sa pamilya. Ayan, napakalaki na ng oras mo para mag-google sa iyong mga mahal sa buhay. Ano? Kung nung araw, lagi na lang. Pagising mo, tulog pa yung anak mo. Pagdating mo, tulog na yung anak mo. Halos hindi na kayo magkita. Minsan, once a week na lang. Eh, minsan, kapag nakatravel ka pa, official travel, edi wala na. So, ang laki ng nabawas. Ano? So, eto na yung pagkakataon para mabigyan mo ng oras ang iyong pamilya. Ayusin ang legal at financial documents, ano, para maiwasan yung mga problema sa hinaharap. Halimbawa, pinaghati-hati na, eh, kung meron kang ipapamana, di ba, sa iyong mga anak. O, di ba, para ayos na. In case may mangyari, at least, ready na, no? Yung iyong last will and testament nang hindi maging magulo. Mag-travel at mag-explore. Ito yung sinasabi, ano? Ito na yung pagkakataon. May pera ka na, may oras ka na, kaya pa ba? Biglang ganun, kaya pa bang maglalakad, mag-travel? Kaya sinasabi nga, di ba, habang bata, mag-travel at mag-explore. Kasi darating yung pagkakataon, meron ka ng pera, meron ka ng oras, eh hindi naman nakaya ng kalusugan. Nung araw kasi, ang katwiran lagi, eh, walang oras. Magplano ng meaningful daily routine para may structure pa rin, ano, ang araw-araw at maiwasan ng stress or depression. Dapat planado. May routine kang susundin, ano, mabago man, eh, konti lang. Tatandaan po na ang retirement ay hindi pagtatapos. Ito yung bagong yugto ng iyong buhay. Ang layunin ay maging malusog, masaya, at may saysay po, ano, ang bawat araw. Samantala, babatiin natin ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Si Romel Libid, hello pa rin po. Ma'am Shimarinella, ayan sa guest kanina, no? Mapagpalang araw at sa ating lahat. Ganon din kay Evelyn Santos, watching from Santa Maria, Bulacan. Hello daw sa mga viewers at shoutout daw sa kanyang mga bisita from Chexers Corporations, especially kay Ma'am Gwen. Ganon din kay ating Nenet at Kuyang Andy watching from Salakot. At kay Cynthia Blaser watching from Cubao. At tayo po ay unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat sa ating naging panauhin kay Teacher April Joy. Ano ba apelyido nito? Amada, ang iPad teacher at 4-piece beneficiary. Ganon din sa ating mga nakaagapay, ano, dyan sa ating technical side, kina Julius, Sam, Mary Shol, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, sa ating executive producer, si Jared Moreno, at sa ating technical FM engineer, sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At syempre sa mga listeners and viewers natin, ano, maraming maraming salamat. At happy birthday pala kay Aliana. Ay, tama ba? Aliana Texon. Ay, Alonso. Texon Alonso. Ayun naman. Happy birthday, Chilay! Samantala, ako po ang inyong nakasama sa programang Home Eco Nanay. Ang inyong momshi,
16: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Pilipinas.
21: Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Publiko, makakaasa na walang magaganap na special treatment sa pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador De La Rosa ayon sa PNP. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Siniguro ng Philippine National Police na walang magaganap na special treatment sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ang kay PNP Chief Melencio Nartates ay kahit pa dating nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya si De La Rosa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na sila sa PNP palaging ipinatutupad ang batas. Mapa-operasyon man ang pagsisilbi ng arrest warrant nang walang takot o walang pinapaboran. Palagi anya nilang inihahanda ang kanilang hanay sa paggampa ng kanilang mandato upang mapaigting pa ang kanilang operasyon. Bukod dito, mahigpit din anya ang kanilang pagkikipagtulungan sa Department of Justice at iba pang law enforcement agencies upang masiguro na naipatutupad ng tama ang batas.
3: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Pampanga Provincial Hospital sa Clark, Pampanga. Ilang mga pasyenteng naka-confine, personal na kinamusta. May pag-ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Ilibot ng Pangulong iba't ibang departamento ng paggamutan habang personal din kinamusta nito ang ilang mga naka-confine na pasyente. Ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport ay nagbibigay ng serbisyo at kasama sa mga pasilidad ng hospital na pinatatakbo ng provincial government ay ang ER, operating rooms, OB-GYN ward, ICU, ganun din ang outpatient department habang may diagnostic at ancillary services din. Para naman sa mga kababayan nating nagpapagamot sa nabagitang hospital, malaking tulong ang may ganitong klaseng paggamutan na kanilang matatakbuhan at ipinagpapasalamat kay Pangulong Marcos at sa kanilang lokal na pamahalaan. Pakinggan natin ang ilan nating mga kababayan.
5: Malaking bagay po yun. Mahal po kayang magpa-blood chem, magpa-x-ray. Sa private yung bunot po, magkano na yun? 700, 1,000. Biro po ninyo, pwede nang pambili ng bigas. Papasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at saka kay Gob Nanay Pineda po.
6: Lalo po kaming mga mahihirap na walang pera pampagamot. Malaking ba malaking bagay sa amin pong naitutulong ni DBM saka po ni Nanay Lilia Pineda.
7: Matutulong po sa mga tao. Maraming salamat kay Nanay at saka kay Gob. At sabi, kay DBM.
4: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, cancer patient sa Pilipinas suportado ng pamahalaan. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
8: Handang tumulong ang pamahalaan sa mga cancer patient sa ilalim ng Cancer Assistance Fund. Mapapagaan ang gastusin ng mga cancer patient, cancer survivor, high risk at ongoing treatment. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, merong cancer patient one-stop shop para hindi mahirapan sa aplikasyon ng programa ang mga pasyente at lalabas sila ng opisina na naibigay na ang assistant. Magkakasama kasi sa loob ng isang opisina ang social worker, PhilHealth at cashier. Sa ngayon, merong 36 Cancer Assistance Fund Access Site sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan nakapagbigay na sila ng tulong sa pagpapagamot sa na may halagang 1.2 bilyong piso mula January 2025 hanggang April 2026. Makikita ang listahan ng Cancer Assistance Fund Access Site sa official Facebook account ng DOH. Mula sa Luzon na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco. Radyo

0: home, they need more egg.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
1: Radio Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radio Magazine 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico.
4: Radio Pilipinas.
12: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
13: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
6: Green Mindset.
13: Sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
6: Set your mind to think green.
13: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
13: Kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radio Magazine sa Facebook, Instagram, at TikTok, at YouTube at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radio Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kuwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, talakayin po natin ito pong banta ng nakalalasong kemikal sa atin pong mga binibili na mga plastic pong laruan. Alamin po natin ang masamang epekto nito. Siyempre po, nauna sa ating kalusugan, gayon din po sa ating kapaligiran. Kaya po, muli po, makakasama natin sa kwentuhang Green Mindset si Ban Toxics Advocacy and Campaign Officer, Mr. Tony Dizon. Magandang hapon, sir. At welcome po muli dito sa kwentuhang Green Mindset.
0: Magandang hapon, Manuel, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay dito sa Green Mindset.
12: Yes, sir. Maraming salamat po. At kung matatandaan nga po natin, previously ay naglabas na po kayo ng babala sa pagbili po ng mga kiddie swimming floaters o yung mga salbabida. At ngayon naman po, ito naman pong inyong abiso ay patungkol naman po sa mga plastic pa rin po, no, ng mga laruan na atin pong binibili sa tuwing tayo po ay nagpupunta sa beach o di kaya naman po ay mag-swimming. Ngayon po, ang banta nito ay posible po, no, na ito rin ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po kami. Kamusta po yung naging market monitoring ninyo dito po sa mga plastic beach and water toys na ito?
0: Unang-una, Manuel, alam naman natin, kumbaga, sobrang init pa rin ng ating panahon. At talagang kung hindi man siguro tayo nakapunta sa mga beaches o nakapagligo, ay sigurado mga itong mga panahon na yan, no, dahil sobrang init nga ay talagang tasadyain o kaya magpaplano tayo na pumunta at para maibsan itong init na ating nararanasan. Sa ilang monitoring kasi na ginagawa natin, lalong-lalo na sa mga pamilihan, ay patok pa din, no, marami pa din tayong nakikita ng mga ganitong klaseng mga laruan na pwedeng gamitin pag ay pumunta sa mga paliguan katulad ng beaches. Similar ito doon sa mga laruan na nabili natin na mga floaters. Kaya minabuti na rin natin na suriin ito. Total, napapanahon pa rin naman din na patuloy ang kumbaga yung pagpaplano natin na pumunta at makapaligo ay sinamantala natin yung pagkakataon na sumuri. Bumili tayo ng ilang mga samples, yung halos popular o typical na bibilhin ng ating mga kababayan para mapaglaruan ng kanilang mga chikiting, lalong-lalo na nakabili tayo ng mga tinatawag na mga water gun, no? Ito yung mga nilalagyan ng tubig, pinang-spray. Meron din tayo mga, tawag kasi doon ay rubber ducky pero plastic duck talaga yun. So hindi naman talaga siya gawa sa rubber pero mga floater toys ito na, popular ito, lalong-lalo na doon sa mga toddlers. Meron din tayong nabili ng mga goggles, no? Sigurado, yung mga teenagers ay ginagamit ito. At syempre, para sa mga kids, yung mahilig maglaro sa mga buhanginan, no? Tabing along the beach ay talagang very popular itong mga beach sand toys. So, ito yung ating mga binili, sinuri natin. At similar yung resulta nito doon sa mga floaters na upauna natin na inanalyze, lumalabas na nagtataglay din ito ng halos kapareho na klase ng mga chemical katulad ng cadmium, lead at saka ng mercury. Mas matataas nga ito, Manuel, no, kumpara doon sa pauna natin na nasuri. Ibig sabihin, mas mataas yung concentration na meron dito sa mga laruan na ito. Ang ganito kasing mga laruan ay kumbaga regulated yan dito sa ating bansa dahil may mga kaukulang mga regulasyon tayo na naka-install dito sa atin, lalong-lalo na sa pamamagitan ng Food and Drug Administration at maging ng Department of Environment and Natural Resources.
12: Mm-hmm. Ayun po, no, talaga mas nakakabahala po, no, itong banta na ito dahil sabi nyo nga po, no, mas mataas po yung concentration nitong mga produktong ito na inyo pong masinuri. At ang mas nakakabahala pa po, ito pong ilan sa mga ipinakita nyo pong larawan ay ito po talaga yung usual na mga laruan na madalas pong ginagamit ng atin pong mga kababayan, lalo na po ng mga bata sa tuwing sila po ay nag-i-enjoy ngayong summer. Kaya naman po, mas talagang dapat po nating tutukan at bantayan ito pong pagbili nitong mga ganitong produkto. At sir, sabi nyo nga po, no, ito ay yung lumabas po doon sa inyong pagsusuri ay halos katulad po nung naging pagsusuri niya doon po sa mga ano, mga swimming floaters po nitong nakalipas na buwan. Pero sir, ulitin lamang din po natin, no, dahil somehow connected po itong mga produktong ito. Ulitin lamang po natin, ano nga po ulit yung mga ahensya po na dapat ay nagmo-monitor at may saklaw po sa mga ganitong produkto na dapat po sila talaga yung katuwang natin, katuwang nyo po ng Bantoxics upang i-monitor at bantayan po yung pagbibenta nitong mga ganitong produkto?
0: Unang-una, binanggit po kanina yung ang pinaka-lead agency pagdating doon sa pagsusuri ng mga produktong pambata katulad ng laruan. Ibig sabihin, pag sinabi natin kasi manual na produktong pambata, hindi lang yung laruan, kundi may mga iba pang mga produkto. Ang laruan po ay binabantayan yan ng Food and Drug Administration, lalong-lalo na kung ito po ay may taglay ng mga nakalalasong kemikal. Bagamat ang Department of Trade and Industry ay kabahagi din dito dahil sila naman yung nag-re-regulate noong mga polisiya patungkol naman dun sa pagbebenta. Lalong-lalo na kung ito ay nasa ating pamilihan na. Maraming mga iba pang ahensya katulad ng Department of Trade Department of Environment and Natural Resources dahil sila naman yung nangangasiwa dun sa mga industrial chemicals na ginagamit naman sa ganitong produkto. So napakarami, no, samot-saring mga ahensya na nasasaklaw pag pinag-uusapan natin yung mga produktong pambata. Kabilang na din dyan, syempre hindi natin pwedeng alisin, no, yung role na dapat gampanan ng ating mga local government units dahil sila naman yung may jurisdiction doon mismo sa mga pamilihan. So pagpasok pa lang dito sa ng mga ganitong klaseng produkto dahil karamihan dito sa nabili natin, Manuel, talagang hindi naman yan gawa dito kundi gawa talaga siya sa ibang bansa. So pag pumasok yung mga produkto na yan, dapat yan ay kumbaga nagko-comply kagad yung mga manufacturers, whether toy manufacturer man ito o di kaya ibang importer, dapat isumiti niya muna itong produkto na ito doon sa Food and Drug Administration para masuri. At pag ito po ay pumasa doon sa standards na meron tayo, ipapahintulutan na silang magbenta. Ang nakakalungkot dito sa mga nasuri natin, Manuel, ay karamihan doon sa mga pakete o label, hindi talaga sapat. Kaya po wala tayong sawa talaga na ipanawagan ito palagi sa publiko itong ating mga na susuri dahil na rin patuloy pa rin na lumalaganap at dumadami at patuloy pa rin na ibinibenta yung ganitong mga produktong hindi sa tingin natin ay hindi dumaan yung sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies.
12: Ayun po, no, napakaraming regulatory agencies, mga ahensya po pala na dapat ay nakatutok at nakamonitor dito. Kabilang na po yung FDA, yung DTI, yung DENR, syempre po yung ating local government units. At sir, muli po nabanggit nyo, no, yung kawalanan ng label nito pong mga produktong ito. Ito po ba ay talagang dapat pong maging basihan na ng ating mga kababayan na kapag walang label, dapat po ang una nilang isipin ay huwag na pong bilhin itong mga ganitong produkto?
0: Tama yung sinabi mo, Manuel, napakahalaga nito dahil wala naman kakayanan, no, yung ating mga kababayan na gumamit ng mga devices, no, para malaman kung may taglay na chemical yung mga produkto. Ang tanging magiging pamantayan niya lang sa pagsusuri ay yung pakete. Dapat kumpleto talaga yung product information. Ang very fortunate tayo dahil meron tayong batas patungkol dyan. Ito yung tinatawag na Republic Act 10620 o yung Toy and Game Safety Labeling Law. Kaya nga, sabi nga nila, kahit wala talagang lusot yung ating mga manufacturers or importers dahil nga sobrang dami na yung ating mga regulasyon. Ang nakakalungkot lang ay talagang bakit nakakalusot, no? Bakit patuloy ito na ibinibenta at patuloy na walang kumbaga hindi masyadong pinapansin ng ating mga regulatory agencies. Sa pakete pa lamang, makikita na kagad natin na hindi talaga sapat yung impormasyon. Dito sa mga nasuri natin, halos hindi natin nakita yung pangalan ng manufacturer, saan ba ito galing, Bagamat may nakalagay na asan galing ito na bansa, pero hindi kasi yun lang eh, yung dapat na information. Merong anim na klase ng information na dapat tayong makita. Manufacturer, sino ito, anong address nito, at ano yung mga iba pang mga information patungkol dito sa manufacturer. Ikalawa, kailangan merong age grading. Hindi ipig sabihin, pag gagel o kaya rubber ducky ay ano na, no? Kahit sino na lang yung pwedeng gumamit. So, dapat merong kaukulang age grading ang bawat laruan na binibili para malaman natin kung ito ba ay angkop doon sa ating anak, lalong-lalo na kung ito ang anak natin ay toddlers, eh meron pa lang mga small parts, no, yung laruan. Kaya hindi talaga ito pwede sa kanya, hindi angkop. So, mahalaga yung age grading. Ikatlo, mahalaga rin tingnan natin yung mga klase ng ingredients. Importante 'yun eh, dahil dito natin malalaman, katulad niyan, kung hindi natin ito nasuri, hindi natin malalaman na pure plastic, no, yung ginamit dito, dahil nakakita tayo ng halos 100,000 parts per million na chlorine. Ang chlorine po kasi talagang iyan yung isa sa

0: mayroong proper disposal at saka kung medyo may kailangan ng warning na isama kung hindi ito dapat sa mainit halimbawa na lugar na temperatura dahil posibleng mag-ignite o maging flammable ito, no? So may mga warnings na dapat na makita tayo. Hindi lang po yung choking hazard, yung palagi nating makikita lang o mababasa sa mga pakete. At yung pinakahuli, dito malalaman na kagad natin kung ito ay dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Dapat po meron tayong makikitang license to operate number. Ang license to operate number, ito po ay parang it's either sticker o kaya minsan naka-imprenta na talaga. Ang number po na ito ay ibinibigay doon sa mga manufacturer na pinahintulutan. Ibig sabihin, dumaan sila sa proseso, nag-comply sila doon sa mga requirements, sinuri ito ng FDA at pumasa. Pag pumasa po yung na-verify na ito ng FDA, ibig sabihin, bibigyan na sila ng lisensya para magbenta dito sa atin. Kaya po, yan po talaga yung ilang mga requirements na mahalagang makita natin sa mga produktong ito.
1: Yun po, no? Ganun kahalaga yung proper label na dapat po nating hanapin bago po tayo bumili at magtiwala po sa mga produktong ating bibilhin. At sir, matanong lamang po namin dito po sa inyong market monitoring, ito pong mga produktong inyong nasuri at pinapakita po natin ngayon sa ating live streaming, saan po ito kadalasang mabibili para po talagang makaiwas po yung ating mga kababayan? No?
0: Ang sinuri nga natin ay dito lang sa Metro Manila, pero tingin natin, Manuel, maging sa mga probinsya, syudad dito sa ating bansa, ay makakabili o makakakita ng ganitong klaseng laruan. Hindi ka naman kasi simpleng, kumbaga, kung ikaw yung nagbebenta ng isang produkto, hindi lang naman magkoconcentrate ka sa Metro Manila. Bagkos ipapakalaganap mo pa yan, ipapakalat mo pa yan, maging doon sa iba pang mga probinsya, syudad at probinsya. Kaya, yan ay example lamang. Kung yan nga ay nakita natin dito sa Metro Manila, much more pa doon sa ating mga karatig probinsya, siguradong meron din ganitong klaseng mga produkto. Ang isa sa pinakamahalaga siguro na tunguhin natin dito ay maipakita natin yung presence pa rin, ibig sabihin patuloy na gumagamit yung mga manufacturer o kung sino man yung gumagawa, nagpo-produce ng ganitong klase mga produkto doon sa mga ipinagbabawal o regulated na mga klase ng mga chemical. Mm-hmm. Sa ibang bansa kasi, Manuel, talagang masyadong mahigpit sila, no? Yung kumbaga, hindi talaga yan paihintulutan. Pagdating pagpasok pa lang ng custom, pag nakita yung mga papeles at pag nasuri nila yung mga produkto, automatic inaano kagad yan, no? Pinipigilan kagad yung pagbebenta, and at the same time, yung iba nga ay siguro nababalitaan mo, nire-recall pa talaga, no? Ibig sabihin, ganun ka-intensify yung kanilang monitoring mula dun sa pagpasok ng mga produkto hanggang sa umabot ito doon sa mga pamilihan. Dahil nga, ang hangarin natin dito ay yung safety, no? Kaligtasan ng ating mga anak sa pagkalantad sa ganitong klaseng mga chemical. Kaya po, patuloy yung pagbabantay natin, paulit-ulit nilang ito maririnig sa ng ating mga kababayan dahil nga patuloy tayong nakakakita ng mga taglay ng mga chemical na ginagamit pa rin sa ganitong klase ng mga produkto.
1: Ngayon po, no, ganon yung ipinatutupad sa ibang mga bansa na sana po, no, ay matularan po dito sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan nga po, ang nakakalungkot ay mayroong mga existing na mga batas, may mga kasalukuyang polisiya, pero yung monitoring po, yung on-ground na inspection, yan po talaga yung nagkukulang. At sir, para lamang din po, no, magabayan po yung ating mga kababayan. Bukod po doon sa kawalan ng label, ano po yung mga physical aspects na pwede po nilang tingnan na para po at glance, sa unang tingin pa lamang po dito sa mga produktong ito, ay magabayan na po sila, no, mabigyan na po sila ng warning na dapat hindi po nila itong bilhin. Na tulad po yung itong masyado pong matitingkad na kulay o yung naaamoy po yung mga chemical, ito po ba yung mga dapat bantayan at suriin po ng ating mga kababayan?
0: Tama yan, Manuel. Tama yung binanggit mo. Yung bright colors talaga yung palagi naming sinisilip doon sa mga produkto kung may matingkad na kulay ito. Lalong-lalo na at kapansin

0: Kasi naman doon sa mga produkto na susuri natin, yung mga kulay na may dilaw, orange, red, yan yung mga matitingkad na kulay na yan. Meron din tayong minsan na suri sa sa ibang kulay naman, no? Na kailangan din nating kumbaga patuloy na bantayan din. Kaya mahalaga nga na yung physical appearance, mahalaga ito. Bukod dun sa label, ha, mga kababayan, bukod dun sa label, tingnan nyo din yung physical appearance. Tingnan ninyo kung may amoy. Halimbawa, yung mga floaters na nauna nating nasuri, ito yung mga inflatable floaters, eh talagang ano eh, amoy na amoy mo talaga, Manuel, yung amoy ng, sabi nga, amoy na bago, amoy plastic, no? Yung masisinghot. Eh ang ganong klaseng experience ay ano yan eh, ibig sabihin nagre-release yung volatile organic compounds, no, yung VOC, mula doon sa pagkakagawa na ginamit ng plastic, yung mga chemical na ginamit dito, at kung yan ay automatic ipinakete kagad, eh pag yan ay binuksan natin, talagang amoy na amoy natin yung odor na ito ay talagang gawang plastic. So, mismo rin po dito sa iba pang mga produktong pambata, medyo maging maingat tayo, lalong-lalo na kung bago ito, automatic, sigurado, hahawakan kagad ito, no, ng ating mga anak. Tandaan po natin, ang World Health Organization mismo ang nagsabi, may tatlong pamamaraan para ma-expose ang mga bata, lalong-lalo na sa mga chemicals, through ingestion, kung yan ay napasok sa kanyang katawan, napasok sa bibig, inhalation, ibig sabihin na amoy, nasinghot yung mga chemicals, at dermal contact, ibig sabihin dumampi or nahawakan itong mga chemicals na ito. Ito po yung mga pamamaraan para ma-expose yung ating mga anak kung patuloy po na may taglay ng mga chemical itong mga produktong pambata, napakataas po ng tsansa na ma-expose po talaga sila at malantad dito sa mga delikadong mga chemical na ginamit dito sa mga produktong ito.
1: Ayun po, no, yung mahalagang tandaan ng atin pong mga kababayan, lalo na po ng ating mga magulang at guardians na bibili po ng mga ganitong laruan na maging yung simpleng mahawakan po, no, itong mga ganitong produkto ay considered exposure na po sa inyong mga anak. At higit pa po, no, kung ma-ingest, makain po nila ito o yung malanghap po nila, no, yung amoy ng chemical mula po sa mga produktong ito. Kaya po mas dapat po nating bantayan. At dito nga sir, sa latest advisory po na inyong inilabas, ang panawagan nyo po, no, ay yung mag-release ng public health advisory. Para po sa inyo, gaano po kalaking maitutulong kung maglalabas po ang ating pamahalaan nitong public health advisory upang masolusyonan po itong problemang ito?
0: Napakahalaga, Manuel, ang public health advisory. Similar yan doon sa mga health advisories na nababasa natin online, whether dito man sa bansa natin o maging sa ibang bansa. Mas nagiging aware kagad tayo. Mas nagiging kumbaga active yung ating pag-sense doon sa urgency na mabantayan itong mga produktong ito. Kung walang public health advisory, parang ordinaryo lang na hindi natin alam, no, kung anong sakit yung posibleng dumapo sa ating anak kung sakaling sila ay ma-expose. Antayin pa natin na madala sila sa ospital o mapagamot pa. Antayin pa natin na magkasakit sila. Antayin pa natin na ipasuri mismo yung kanilang dugo, kasi ang ganitong klaseng mga chemicals, ang tendency na ma-detect agad ito ay through mula sa dugo. Kaya kailangan maano pa to, no, masuri pa yung dugo para ma-determine talaga kung gaano kataas na yung concentration sa kanyang katawan. Kaya pag yun ay umabot na sa ganung punto, Manuel, medyo mas mataas na yung risk dahil kumalat na yun eh. Kumalat na yun dun sa kanyang katawan. Kaya po sinasabi kasi nila na ilang beses ko na tong nahawakan, nilalaruan ng aking anak, pero wala namang nangyayari, no? Hindi po ganun yun eh. Cumulative po ang exposure sa chemicals, posibleng maliliit pa lamang na concentration yung pumapasok sa kanyang katawan, pero naiipon po yun. Yun po yung sinasabi natin na cumulative, naiipon po yan. At once na mataas na po yung concentration, dyan na po magti-trigger yung kanyang epekto, no, sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga bata. Kung sa medyo may kumbaga yung mga medyo may edad na, mas mataas yung risk nga rin sa kanila eh. Eh much more pa doon sa ating mga anak na kung saan hindi pa ganun fully developed yung kanilang senses. Kaya mahalaga po talaga na mabantayan ito. Napakahalaga talaga ng public health advisory dahil mas na-alarm tayo, mas nagagabayan tayo kung ano yung dapat nating gawin. Yan nga po yung inaasahan natin, lalong-lalo na sa Food and Drug Administration, Manuel. Imagine mo ha, since 2022 pa, yung huli nilang abiso patungkol sa ganitong klaseng laruan. Napakatagal na, di ba? 2026 na po tayo ngayon. Kaya po hinihikaya talaga natin yung ating Food and Drug Administration dahil sila yung sole agency pagdating dun sa paglabas ng mga public health advisory with regards to children's product na mas proactive na mas ano mas maging vigilant sa paglabas ng mga abiso. Ibig sabihin po kasi pag nakapaglabas ng abiso, nasa radar na ng ating mga government agencies. Pag hindi po kasi na kakapaglabas ng abiso, ibig sabihin hindi pa nila nasusuri, hindi pa nila nakikita itong mga produktong ito, eh laganap na po na nandun sa ating mga pamilyan. Kaya po talagang pinupursige natin at matapos nga itong ating panayam, kanina Manuel ay nag-coordinate na tayo sa Food and Drug Administration and hopefully makatanggap tayo ng impormasyon dahil magsasagawa sila ng surveillance, lalong-lalo na doon sa mga lugar kung saan tayo nakabili nitong mga produktong ito. Magsasagawa rin sila ng pagsusuri at siyempre yung inaasahan talaga natin na public health advisory. Once na meron pong public health advisory, maaari na po nating idalhin yan doon sa mga local government para ipatupad yung kaukulang action. Ibig sabihin, pwede na pong gamitin ng ating mga local government yon na pamantayan para papanagutin, lalong-lalo na po yung mga nagtitinda ng ganitong klaseng mga produkto na tinatawag na unregulated at saka unnotified.
1: Ayun po, no? Ganun po kahalaga yung paglalabasa ng public health advisory. At sir, nabanggit nyo na rin po, no, yung ating mga local government units dahil bahagi din po ng inyong panawagan ay yung capabilities po ng ating mga local government units na magpatupad o maglabas naman po ng ordinansa. Ito po, no, ay mas malaking tulong at epektibo rin po, no, dahil sila yung mayroon pong jurisdiction na sila po, no, yung nakakasakop sa isang lugar. Para po sa inyo, gaano po kahalaga na magkaroon ng ordinansa yung atin pong mga LGUs para din po, no, dito sa suliraning ito?
0: Napakahalaga, Manuel, dahil sinasabi nga natin parallel effort ito ng LGU at saka ng national government. Either or, kung sino yung mauna sa kanila ay mainam. Maganda nga sana kung halos pareho meron. Similar ito doon sa, kung matatandaan mo, Manuel, yung ilang produkto natin katulad ng mga pampaputi, ang Quezon City, merong specific ordinansa. Sa pag-iikot natin, talagang halos wala na tayong makita na nagbebenta pa nung ipinagbabawal na ganito. So napakahalaga din. Bukod dun sa abiso na inilalabas ng Food and Drug Administration at saka ng ating national government, mainam pa rin talaga na merong kumbaga pananagutan din, action ang local government dahil nasa kani-kanilang mga jurisdiction yung mabibili itong mga produktong ito. Mas meron nga silang kapangyarihan over national government dahil nga mas madali nila itong makita, mas madali nilang ipatupad yung mga ordinansa at mas madali nilang mapanagot mismo, lalong-lalo na yung mga nagtitinda ng mga produktong ito na mga ipinagbabawal. Kaya tingin natin, pareho na mahalaga yung paglabas ng public health advisory. Then at the same time, isupplement na kagad yung local ordinances para talagang mas mapigilan na talaga yung pagpasok pa, patuloy na pagbebenta nitong mga produktong ito. At siyempre, masinihikaya talaga natin yung ating national government na talagang bantayan yung ating mga pantalan, lalong-lalo na sa pagpasok ng mga produktong ito. Hindi natin, wag na nating hayaan pang umabot sa kamay ng publiko itong mga produktong ito, lalong-lalo na ng mga bata, kung magagawa natin yung ating responsibilidad yung ating pananagutan para maprotektahan sila sa pagpasok pa lamang nitong mga produktong ito.
1: Ayun po, no, dito po natin makikita na mahalaga yung ugnayan po ng ating national government at ng ating pong mga LGUs upang matuldukan po talaga itong suliranin na ito at talagang maitigil po, no, yung pagpasok, lalong-lalo na po, no, yung pagbebenta upang hindi na po ito mabili pa at talagang ma-expose po yung ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga kabataan. At sir, panghuli na lamang po, mensahe po sa ating mga kababayan, sa ating po mga kapwa Pilipino upang makaiwas po sila, no, sa banta nitong mga nakalalasong kemikal dito po sa kanilang mga binibiling produkto.
0: At napakahalaga po talaga na mas maging mapanuri pa rin tayo doon sa mga produkto na ating binibili, lalong-lalo at yung mga ganitong klaseng produkto, Manuel. Napakamura, no? Abot kaya ng ating mga kababayan. Bagamat seasonal itong ganitong mga laruan, ay minsan ano yan eh nagiging all year round, no, nagiging available pa rin ito sa merkado, lalong-lalo na kung hindi naman ito nabibigyan ng pansin o kaukulang batas, no, tungkol dito or action mula dun sa ating mga national government, magpapatuloy na ibebenta at ibebenta ito sa ating mga pamilyan. Kaya pumalaga na maging mapagbantay tayo, mapagmasid, lalong-lalo na doon sa ganitong klase mga programa katulad ng Green Mindset, para nagiging aware tayo, nabibigyan tayo ng impormasyon, nabibigyan tayo ng gabay kung anong klase ng mga produkto yun dapat nating pag-ingatan, at siyempre kalusugan natin yung pinakamahalaga, lalong-lalo na ng ating mga anak. Mahalaga rin po na masubaybayan ninyo, lalong-lalo na yung aming grupo, sa patuloy namin na paglabas, pagsasa publiko ng mga nasusuri po natin na mga iba't ibang klase ng mga nakikitaan natin ng mga chemical sa iba't ibang klase ng mga produkto. I-like, follow, and share po ninyo kami para po nanonotify kayo. Mahalaga po kasi na may sapat tayo na impormasyon para po nakakaiwas tayo din sa pagkalantad, pagka-expose mismo dito sa mga nakalalasong chemical.
1: Tama po, no, kailangan natin ng tamang impormasyon at tamang kaalaman upang makaiwas po tayo dito sa mga bantang ito sa atin pong kalusugan at sa atin pong kalikasan. At dyan po natin katuwang ang grupong Bantok 6. Kaya naman po, no, sundan nyo po yung kanilang Facebook page upang lagi po kayong aware at makita nyo po, no, yung iba pang mga impormasyon at kaalaman na kanila pong ibinabahagi. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, at maraming salamat po sa pagiging Green Mindset.
0: Maraming salamat, Manuel, sa patuloy mong pagsuporta. Yung Green Mindset, Radyo Pilipinas, sa patuloy na paglalathala ng ating mga inilalabas na sa publikong mga findings, lalong-lalo na sa mga produkto. Asahan nyo po, no, meron pa tayong mga ilang mga naka-line up pa na mga susuriin, lalong-lalo na siguro pauna ko nang sasabihin, no, ongoing po yung testing natin doon sa mga school supplies. Medyo aagahan natin yung pagsusuri nito, bagamat meron pang ilang linggo pa para bumalik yung ating mga chikiting, no, yung mga bata sa eskwela. Eh, ito na siguro yung tingin natin ng mga susunod na mga produktong dapat natin bantayan.
1: At yan po, no, mag-monitor lamang po kayo at abangan nyo po yung mga impormasyon na yan sa Facebook page po ng Bantok. Si Kimuli, sir, maraming salamat po.
0: Maraming salamat, mabuhay po kayo.
1: Muli atin pong nakapanayam si Bantok 6 Advocacy and Campaign Officer Mr. Sony Dizon. Muli po, no, ito po ang grupong Bantok 6 ang talagang katuwang po natin upang patuloy na magbigay babala at patuloy pong magbigay kaalaman sa atin pong mga kababayan. At antabayanan nyo lamang po, no, mahalaga po dahil nga po papalapit na rin po ang pagbabalik eskwela. Mahalaga po na makita ninyo, no, kung ano po yung mga produkto na maaaring nagtataglay po muli ng nakalalasong kemikal upang maiwasan po natin ito. Ang oras po natin, 3:42 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
1: Ang oras po natin, 3:45 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa dagdag kwento at impormasyon na mula po sa ating DENR National Capital Region sa kanila pong nagpapatuloy na hashtag Blooming NCR. Ayon po sa kanilang kwento, tila mga matang nagmamatsyaga sa gitna ng luntiang tanawin ng Lamesa Eco Park ang namumukadkad ng mga bulaklak ng malabago. Isa pong katutubong uri ng halaman na matatagpuan po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Namumukod-tangi daw po ang malabago sa taglay nitong matingkad na mga bulaklak na kulay dilaw at kahel na may mapupulang lila ng gitna na agad daw pong nakakaagaw pansin sa mga bisita ng Lamesa Eco Park. Sa ating pong Facebook at YouTube live streaming ngayon ay makikita po natin itong larawan ng malabago. Sa paglipas daw po ng araw, nagbabago rin ang kulay nito mula dilaw. Ito daw po ay nagiging kahel at kalaunan ay pumupula bago po ito tuluyang malagas. Ang malabago daw po, nakamag-anak ng bulaklak na gumamela. Kung kayo po ay familiar sa bulaklak na gumamela, ito daw po no, ay kamag-anak ay isa pong katutubong puno ng Pilipinas na mayaman hindi lamang po sa kagandahan kundi sa mabuti pong pinaggagamitan nito. Ang dahon nito ay ginagamit daw po no bilang pagkain sa mga alagang hayop. Ang kahoy ay nagsisilbing matibay na materyales habang ang fiber nito ay maaari daw pong gawing lubid. Kilala rin ang bulaklak nito sa mga katangiang may anti-inflammatory property. So talagang ito pong mga katutubong halaman, ito pong mga katutubong puno dito sa Pilipinas ay bukod sa hatid nitong ganda ay talagang mayroon pong mga mabuting epekto, mayroon pong mabuting pinaggagamitan sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Sa pagyabong po ng mga katutubong halaman sa mga espasyong tulad ng Lames sa Eco Park, higit daw po na naipapaalala ang kahalagahan ng pangangalaga sa atin pong likas na yaman, mga biyayang hindi lamang nagbibigay ganda kundi nagsisilbi rin sa kalikasan at sa atin pong mga tao. Ito pong hashtag BloomingNCR ng atin pong DENR National Capital Region ay pwedeng-pwede nyo pong suportahan. Kung kayo daw po no, ay mayroong naispatanan, nakita na isa pong blooming tree o namumulaklak na puno o halaman sa inyong lugar, maaari nyo daw po itong i-comment o ipadala sa atin pong DENR-NCR upang maibahagi po natin kung gaano kaganda ang kalikasan sa inyong mga lugar. Sama-sama po nating ibalik ang sigla ng hashtag BloomingNCR ngayong tag-init. Kaya naman po para po sa ating mga kababayan, sa atin pong mga ka-green mindset, kung sa inyo pong mga lugar ay mayroon po kayong nakita na mga namumulaklak na puno o halaman na maging kayo po personally ay hindi kayo pamilyar, pwede nyo po yung picturean, videohan at isend po sa ating DENR National Capital Region. At baka po sa mga susunod na araw ay ma-feature po ang inyong mga kuha at ang mga larawang ito dito po sa hashtag BloomingNCR. Muli po, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng DENR National Capital Region para sa iba pang mga ulat, kuwento at impormasyon. Dito naman po tayo sa karagdagang kwento mula naman po sa DENR Zamboanga Peninsula. Ibinahagi po ng DENR Zamboanga Peninsula ito pong pakikibahagi ng Zamboanga del Sur National High School Batch 2001. Katuwang po ang Community Environment and Natural Resources Office ng Ramon Magsaysay sa paglulunsad po ng isang mangrove planting activity sa Barangay Napolan. Ito pong mga alumni ng naturang paaralan ay nakapagtanim daw po na aabot sa 6 na po na bakawan na babae propagules. So yung bakawan propagules bilang bahagi na rin po ng ating paggunita ng Month of the Ocean at kabilang na rin po no sa selebrasyon ng kanilang 25th reunion. Bago po isagawa yung pagtanim ay sumailalim din po ang mga participants sa briefing at pagkakaroon po ng karagdagang impormasyon patungkol sa maganda pong dulot ng pagtatanim ng mangroves sa atin para po sa ating coastal protection, gayon din po bilang suporta sa marine life at syempre po no, yung magandang epekto at dulot po nito upang malabanan ang climate change. Ito pong kwentong ito at ulat ay pagpapakita po no, na mahalaga yung pakikibahagi po ng ating mga individual, ng atin pong mga grupo at samahan upang patuloy po no, na ma-encourage at patuloy po natin na mapangalagaan yung atin pong mga coastal areas. At ito pong pagtatanim ng mga mangroves, isa po ito no, sa mga pinakamabuti at pinakamahusay na akbanga sa pangangalaga po ng ating kalikasan at upang maibsan po natin ang epekto ng climate change. Samantala, ulat pa rin mula po sa DNR Zamboanga Peninsula. Ito naman po, aabot sa 116 na critically endangered hawksbill sea turtle. Aga na-release po no, dito sa bahagi po ng Barangay Alegria, Baligiwan, Zamboanga del Norte. Iniulat nga po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Siyoko ng matagumpay na pag-release o pagpapakawala po sa karagatan ng 116 hawksbill turtle hatchlings. Sa mga natura pong hatchlings ay nag-emerge daw po no, base sa ulat ng People's Organization President na si Mr. Samson Estorion. Kaya naman po agad pong tumugon ang mga kawani ng Senro Siyoko. At pagdating po nila sa naturang lugar, ay agad pong isinagawa ang validation, documentation at assessment sa natura pong nesting site bago po isagawa ang releasing ng mga naturang hatchling sa kanila pong natural na tirahan. Ang natura pong releasing activity ay pagpapatunay kung gaano po kahalaga yung pagtutulungan ng ating local communities, ng ating pong iba pang mga ahensya upang maprotektahan po itong mga marine turtles at syempre po no, yung kabuuan ng ating pong coastal ecosystem. Muli po, sa ilalim ng DNR Administrative Order Number 2019-09, ang natura pong mga hawksbill turtle ay kabilang pa rin po sa mga critically endangered species. Kaya naman po ang patuloy na panawagan ng ating DENR na makibahagi po tayo sa patuloy na pagprotekta sa atin pong mga nesting sites at sa patuloy po na pagprotekta sa kabuuan ng ating kalikasan, ng atin pong karagatan na nagsisilbi pong natural na tirahan ng atin pong mga pawikan. Muli po, ito ay ulat mula po sa DNR Zamboanga Peninsula. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para po sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Bantok 6, lalong-lalo na po kay Mr. Tony Dizon, ang kanilang advocacy and campaign officer. Sundan nyo lamang po ang Facebook page ng Bantok 6 para po sa mga ilalabas pa nilang anunsyo at mga advisory patungkol po no, sa mga produkto na dapat po nating ingatan at iwasan para po sa ating kalusugan. Kayo na rin po para sa ating kalikasan. No? Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayun din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ang inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
23: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
29: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
30: Ang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
31: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pahayag ni Senator Amy Marcos na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kahit pa mayroong masaktan ay walang katotohanan ayon sa NBI. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Pinasinungalingan ng National Bureau of Investigation ang pahayag ni Senator Amy Marcos na iniutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NBI agents na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa sa kahit anong pamamaraan, kahit pa mayroong masaktan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na pinagtatakahan nila kung sino ang NBI agent na nakausap at nagbigay ng maling impormasyon ito sa senadora. Anya, kung ang tinutukoy ni Amy ay yung hinuling driver na si Mel Oragon na isa sa mga itinuturing na suspect sa shooting incident sa Senado kagabi, hindi ito isang NBI agent. Hindi rin opisyal na empleyado ng NBI, bagkus sa isang volunteer lamang na sumasama sa mga ahente. Katunayan, ang iniutos anya ni Pangulo Marcos, walang gagawing pag-aresto ang NBI o anumang pagpasok sa Senado bilang respeto sa proseso ng Korte Suprema kaugnay sa hinihiling na TRO ni De La Rosa. Ang bilin anya niya sa NBI agents na ipinadala sa GSIS kahit pa makita si Senator Bato sa premise ng Senado, i-monitor lamang o tignan kung ano ang mangyayari, ngunit wala dapat magaganap na anumang pag-aresto kaya't hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang pahayag ni Amy.
3: Wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida ay wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Amy Marcos. Ano po?
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senator Bato de la Rosa, walang bagong travel record matapos mapaulat na umalis sa Senado ayon sa Bureau of Immigration. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na walang bagong travel record si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pag-alis ng senador sa Senado habang mahigpit ang seguridad doon dahil sa mga tensyon. Wala namang tugon ng immigration kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling mamataan sa airport si de la Rosa. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula sa ICC kaugnay sa crimes against humanity dahil sa issue ng war on drugs noong siya ay PNP chief. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, party list group binatikos ang Senado sa naging aksyon nito sa warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Inihayag ni Akbayan Representative Percy Sendanya na mismong Senado umano ang sumisira sa integridad ng institusyon sa halip na tiyaking maipatutupad ang batas. Anya, imbis na isuko nila ng mapayapa ang isang taong may warrant of arrest, ginamit nila ang Senado para takasan ng law enforcement. Giit nito na trabaho ng Senado na gumawa ng batas at hindi ang labagin ito. Question din niya ang liderato ng Senado at tinanong kung bakit umano naging prioridad nito ang pagtulong sa isang taong wanted umano para sa crimes against humanity. Ayon pa sa mambabatas, dapat magpaliwanag ang pamunuan ng Senado sa publiko, lalo na sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na iniuugnay sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Diin ang party ni Solon maging ang Senado umano ay maaaring maituring na accessory to the crime at kasabwat sa krimen kung mapapatunayang tumulong ito upang maiwasan ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak! na budget recipes.
7: Light na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
9: Anything under the sun.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG!
13: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayong lahat ngayong araw? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong maaliwalas na panahon. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras ay magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marshall Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
12: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
13: Dito lang sa Eskultura.
12: Tara na sa
13: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: Muli, excited ako sa ating kwentuhan ngayong hapon dahil for sure, meron po tayong makakapulutan na aral para na rin, ilang tips para na rin sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na nagsisimula na magsulat, patulaman yan, o di kaya naman, para sa ating mga aspiring writers. At ngayong hapon, kaugnay po dyan, meron tayong makakakwentuhan kung saan isa po siya sa ginawaran po ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa ikatlong gantimpala sa Talaang Ginto, Makata ng taon. Atin po makakakwentuhan ngayong hapon si Sir Romeo Peña. Magandang hapon po, sir, and welcome dito sa programang Iskultura.
1: Hi, Maru. Magandang hapon din sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Switzerland.
0: Oh!
1: Nandito kasi ako ngayon sa Switzerland bilang writer in residence sa Fondation Jan Michalski Writing Residency dito sa Montreacher, malapit lang sa Geneva.
0: Wow! Kumusta naman po kayo dyan, sir?
1: Okay naman. Kadarating ko lang kahapon at sobrang lamig. Malamig pa dito. 6 degrees. Kaya naninibago pa.
0: Ay, wow.
1: Nakamakulong pa ako.
0: Ay, wow. Sana all, sir. Nako, dito. Alam naman natin na Pilipinas, napakainit. Ramdam natin itong summer. Pero ngayon, sir, syempre, bagong-bago pa. Fresh na fresh pa lang po. And muli, sir, congratulations po sa inyo. Dahil kayo po ay nakatanggap ng ikatlong gantimpala dito po sa kakatapos lang na Talaang Ginto, Makata ng taon na iginawad po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Pero sir, dahil hindi ko po ito or hindi ko po malaman yung perfect na pronunciation dito po sa inyong tula, ano po itong title po ninyo?
1: Ang title ay Mina Extra Air.
0: Extra Air. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Ano po yung kwento sa likod nito?
1: Ako kasi yung manunulat na nakatutok sa particular sa agricultural and land humanities. Meron din akong nobela na may kinalaman sa agriculture, lalo na sa coconut farming. Ako kasi, Maru, ay anak ng magkokopra o magniniyog dyan sa atin. Ako ay nagmula sa Bundok Peninsula, particular sa lalawigan ng Quezon sa Katanawan, bayan ng Katanawan. Ako ay lumuwas lamang para magkolehiyo at kumuha ng isang kurso na may kaugnayan na rin sa pagsusulat pero mas inclined sa wika. Pero tinuloy ko yung passion ko sa pagsusulat. Ang aking mga tema ay may kinalaman tungkol doon sa amin, kung paano na abuso ang lupa, kung paano na abuso ang mga magsasaka o mga magninyog. Yan din yung laman ng disertasyon ko sa UP Diliman noong 2020 na may kinalaman sa kultura, kasaysayan at produksyon pampanitikan ng mga magninyog o magkokopra sa Pilipinas. Kaya yan yung aking ano. Ito naman, Mina Extra Air, may kinalaman din sa land humanities. May kinalaman ito sa pag-aabuso sa mga lupain. Pero ang tuto ko dito, hindi na muna doon sa amin, kundi bahagi rin ng Pilipinas, particular sa Mindanao.
0: Actually, sir, nakakamangha na maganda nga rin po mapag-usapan yung ganito, ano, yung bukod sa mismong in general na paggagawa ng tula, ma-focus natin sa bawat tema ng mga manunulat kung saan sila nagfo-focus and paano natin na i-relate itong kanilang mga pinagdaanan, yung inyong mga experiences and different different themes tulad po ng sa inyo ay about sa agriculture and mga land humanities ay kumbaga na ipapakita natin na pwede pala nating ma-express lahat ng ating iniisip, nararamdaman in different themes. Pero dito po sa inyong tema sa Mina Extra Air, sir, kumusta naman yung naging creative process po ninyo? Paano po kayo nagsimula dito sa pagsulat ng tula na ito?
1: Malinaw kasi sa akin kapag nagsusulat tayo, hindi lang yung karanasan, kundi nakukuha din natin ito sa iba't ibang pamamaraan, sa pakikisalamuha, ayan. sa pakikipagkapwa at ganun din sa puspusang pagbabasa. Noong nakaraang taon kasi ay nagkaroon ako ng kopya ng libro na ang pamagat ay mga author ay mga Pilipino at syempre mga author ay mga Banyaga.

0: ako na mga nobela. Ganon din sa pagsusulat din ng tula, marami din akong mga nabasang mga tula. Halimbawa, yung kina Pete Lacaba, iba pang mga manunulat o iba pang mga makata. Lalo na napasok din ako sa mga workshop, maraming mga sinasuggest na mga koleksyon ng tula ang dapat kong basahin. So binasa ko yun. Hanggang sa mahubog din yung proseso ko ng pagsusulat ng tula at ganun din yung challenge sa akin na magsulat ng nobela. So parehong yun ang natamo ko halimbawa doon sa aking mga pagbabasa. At syempre, makikisalamuha din sa mga kapwa manunulat sa ating bansa.
1: Nako sir, napakaganda yung naging process po bago kayo mag parang tumutok lalo sa pagsusulat. Dahil nabanggit niyo po ay nagsimula kayo syempre sa pagbabasa and until now ay sinusubukan niyo pa rin na ipagpatuloy na makapagbasa ng mga gawarin na iba nating manunulat. Kasi magandang hakbang din yun na para mas maintindihan natin yung susulatin natin. Pero kasi yung iba ini-skip yan, kumbaga for them, sige sulat lang tayo ng sulat, hindi nila naiisip yung kahalagahan ng pagbabasa. Pero base po sa inyong kwento, sir, ay gaano po ba kahalaga ang matuto tayong magbasa para di sa mas gumanda pa yung ating pagsusulat?
0: Ayun, ang pagbabasa kasi talaga ay pangunahin na kumbaga pangangailangan pagsusulat. Mahirap kasing magsulat kapag hindi tayo nagbabasa. Mas marami kang nababasa, mas marami ka rin maisusulat. At yung pagdaragdag ng pagbabasa sa bawat panahon ay isang uri din ng disiplina, ganun din yung pagsusulat. Kasi kagaya ako, kahit gaano ako kabisi, naging dean din ako ng College of Arts and Letters dati sa PUP. Sobrang busy talaga yun kasi mga administrative work at iba pa. Halos 3 taon na kong ganun, pero hindi ko nakalimutang magbasa at magsulat. Nakakapag-publish ako kahit papaano. Ang target ko kasi sa isang buwan, hindi po pwedeng hindi ako makatapos ng isang nobela or isang koleksyon ng tula. Ano man yung available na hindi ko pa nababasa. Ako rin kasi yung tao na bili ng bili ng mga libro, pero nare-realize ko na dumadami yung libro, pero hindi ko
1: Hindi
0: pa
1: mo binabasa.
0: nababasa lahat. Kaya ang naging panuntunan ko, magbasa. Magbasa ng isang koleksyon ng tula or isang buong nobela sa loob ng isang buwan. Pero ngayon, hindi eh. Hindi lang isang nobela or isang koleksyon ng tula ang nababasa ko. Kasi tapos naman na yung administratibong gawain ko na mahirap dati. Nakakapagsulat na ako ngayon ng gusto at nakakapagbasa ako ng mas marami ngayon. At yun, nabibigyan pa ng oportunidad na makapagsulat lang, kagaya nito, writing residency. Sinasamantala ko na makapagsulat ng mas marami, makapagbasa ng mas marami. Kasi ang environment ko dito, mga kasamahan ko ay mga writer din, mula sa iba't ibang bansa. Merong galing Africa, merong galing sa US, merong galing dito sa Europe, at meron ding galing sa Asia. So, pag nagla-lunch kami, tulad kahapon, yung unang lunch ko, kwentuhan na tungkol sa pagsusulat. Napakahalaga nitong ganito ring sitwasyon na bigyan ng panahon, ng magandang space, kumbaga bigyan din ng magandang pagkakataon at syempre may kinalaman din dun sa support ng financial eh. Kasi dito, lahat, pati pagkain mo, sasagutin na nila, yung tuluyan mo, at bibigyan ka rin ng allowance na araw-araw mong para sa araw-araw mong gastusin. So napakaganda nung setup sa pagsusulat. Sana nga maraming ganito para magkaroon din ng inspirasyon yung marami nating kabataang Pilipino na magsulat din. Sana ay mabigyan pa ng suporta ng gusto yung mga manunulat sa ating bansa.
1: Opo, totoo po. Kasi napakarami po nating mga kababayan ang napaka may tinatagong talento pagdating sa pagsusulat. Na sana nasusuportahan po, maumpisahan natin sa mga eskwelahan, na sana mas maraming mga events na masuportahan yung kanilang skills sa pagsusulat. And syempre, pag yan nahubog sa kanilang mga

0: eskwelahan, eh, for sure, maraming mga opportunities na pwedeng pumasok sa buhay ng mga estudyante. At doon naman nagsisimula ang lahat. And sir, maganda rin po yung nabanggit niyo na kung saan panawagan din natin sa mga kabataan, lalo na sa new generation ngayon, na hindi lang dapat marunong tayo magbasa, pero dapat naiintindihan natin yung binabasa natin. Yun nga yung panawagan natin ngayon, kasi lalong-lalo na sa social media, na hindi man related ito purely sa not only sa wikang Filipino but also sa lahat ng mga binabasa natin, na sana hindi lang purely pagbabasa lang ay with comprehension. And sir, kasi syempre marami din sa atin na sabi ko kanina na ini-skip yung matuto tayo magbasa. Eh, for them, eh, mahalaga na matuto tayo magsulat, pero nakakaligtaan nila yung kahalagahan ng pagbabasa. And nakakamangha po yung binanggit nyo kanina, sir, na kailangan parang meron po tayo, kailangan meron tayo mabasang libro or nobela. Kasi parang ma-share ko lang before, yan din yung gusto kong matry before. Nasubukan ko naman, pero saglit lang. Siguro during college days, dahil yung kunyari, eh, na parang dumating din sa point na nahilig ako magbasa ng libro. Pero dumating din sa point na parang nag-hoard ako ng maraming libro kasi parang ganda niya tignan. Pero nakakalimutan ko na siya basahin kasi nga sa sobrang dami, parang na-overwhelm naman ako. Pero syempre, mali din yun na sana itong mga libro naman ito, print naman siya for us to read para naman din matuto tayo ng iba't ibang experiences or yung mga story na sinusulat ng ating mga minamahal na manunulat. And sir, mga curious lang ako dahil base po sa inyong kwento kanina, kayo po ay isang writer in residence. Ano po ibig sabihin nito, sir?
1: Pag sinabing writer in residence, may particular na panahon na nasa isang lugar kayo para magsulat lang. So walang ibang aalalahanin. Kasalukuyan ay writer in residence ako dito sa John Michalski Writing Residency sa Montreacher sa Switzerland. Ito ay through application. Mapalad na rin dahil sa dami-dami ng mga Pilipinong manunulat. Ako yung kauna-unahan nilang natanggap na mula sa Pilipinas na manunulat sa writing residency na ito. So kapag binuksan niyo yung website nila, yung Fundasyon John Michalski, makikita ninyo yung iba't ibang mga profile ng mga manunulat na nagiging writer in residence dito. Ito ay yung aking writing residency ay isang buwan. So isang buwan akong magsusulat dito. Mula dun sa plano na isinubmit ko, na collection din naman ng mga tula, yung plano ko na matapos dito at maisubmit. Yung pagsusulat dito ay wala ring strictong masasabi na dapat nasa English lang, nasa French lang, nasa German, or nasa Italian. Hindi. Ginagalang nila yung wika ng manunulat. Kaya kung ano yung wika mo, nagpunta ka dito, galing kang Africa, galing kang Asia o Southeast Asia, galing kang Europe or US or Latin America, kung ano yung wika ninyo, yun ang gagamitin mo sa pagsusulat. Kaya yun din yung aking sinusulat. Nasa wikang Filipino na yung sinusulat dito. Mga sample works nga din na sinubmit ko sa kanila nung nag-apply ako ay nasa wikang Filipino din. Hindi ko nga akalain na talagang matatanggap ako this year sa writing residency na ito. At isa ring magandang pagkakataon nga para sa mga manunulat na mabuksan din yung mga ganitong oportunidad, lalo na sa mga Pilipino. Kasi sayang eh, nandyan lang naman. Sa Southeast Asia, pangatlo pa lang tayo. So may nakunan ng Vietnamese, at hindi ko lang matanda yung isa kung Malaysian ba yung isa or Thailand. So, pangatlo pa lang tayo mula sa Southeast Asia. Pero sayang yung oportunidad kasi lahat eh. Sasagutin na nila lahat mula sa Pilipinas, biyahe mo, pabalik, pagkain sa araw-araw, tapos mayroon ka pang allowance para lang matapos mo. Walang kapalit ito. Walang kapalit na kahit ano. Ang kapalit lang ay dapat meron kang akda na kompleto.
0: Ayun, isang, of course, sir, again, congratulations naman dito sa inyong pagkakapili dito. And also, parang isang patunay din po ito para sa ating mga kababayan na para sa iba na iniisip na simpleng manunula, simpleng pagtutula, pero maraming oportunidad ang maaaring pwede niyong matanggap kapag kayo ay nagsumikap sa pagsusulat ng nobela man yan, ilang mga akda, or even ito sa mga tulad na tulad po ninyo, Sir Romeo, Romeo na kung saan ay nakarating kayo dito sa Switzerland. Ako, dream country natin yan, sir. Kung saan ay maari nyo magamit bukod sa English or pwede nating magamit yung ating wika sa paggawa ng inyong akda dito sa Ibanyaga pang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Kumusta naman po yung experiences niyo dyan, sir, na kung saan maari nating ma-share yung ating sariling kultura sa pamamagitan ng pagsusulat?
1: Halos kadarating ko lang kahapon. Ito yung first time na interview ko na nandito na ako. So, malamig pa talaga ang klima. Gusto ko mo ipakita yung lugar. Napakagandang lugar. Nasa ilalim ng, nasa paanan ng Mount Jura sa Switzerland. At natatanaw din ang Alps. Kumbaga nasa kabundukan. Nasa paanan ng kabundukan itong lugar. Napakaganda rin ng structure. Tapos para ang tinitirhan namin dito ay may mga modern cabin. Yung mga modern cabin na ito ay dinesign ng iba't ibang mga architects sa buong mundo. So, ang napunta sa aking cabin ay napakaganda. Kaya sabi ko, magandang ano talaga to, magandang experience. Itong kinatatayuan ko, hiwalay ito na lugar doon sa cabin. Dito lang ako magsusulat sa lugar na ito at yung aking titirahan o yung tutulugan nandiyan lang sa kabila. So iba-iba kasing mga cabin. At kahapon nung dumating ako, nakausap ko na yung mga dumating na rin ng mga writer in residence kasi dito yung mga writer come and go. May aalis, matapos may papalit. Mayroong tumatagal ng 3 buwan, may tumatagal ng 1 buwan at may tumatagal ng 2 buwan. Ako kasi 1 buwan lang muna yung aking request kasi mahirap din na malayo din sa pamilya. Pero sinisikap ko naman na maging productive. Sisikapin ko maging productive habang nandito, makapagsulat ng mas marami pa. Bukod siguro nun sa plano kong koleksyon ng tula na pangalawa, ay makapagsulat din ako ng matapos ko rin yung nasimulan ko ng nobela na kasunod. Para nga magkaroon ng pagkakataon. At mahaba din ang gabi dito. Alos mga alas 9, maliwanag pa. Napakalamig nga lang ng klima. Ngayon ay 6 degrees dito.
0: Wow.
1: Isang magandang pagkakataon nga na makapagsulat. Sana maranasan din ng maraming mga manood dito at yung mga kabataan natin na nakikinig ngayon o nanonood sa atin. May ganito pala. Akala kasi nila kapag manunulat talagang walang kahit anong oportunidad. Lagi pang sinasabi na walang patutunguhan, di naman yayaman o ano pa man. Hindi naman tayo doon eh. Ang maraming mga oportunidad sa pagsusulat kung tutuusin. Pero ang sitwasyon kasi talaga sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maging manunulat lang. Kaya ako, nagtuturo din. Diba? Nagtuturo din ako ng panitikan at malikhaing pagsulat sa PUP. Sabi ko nga, naging dekano pa ako nung nakaraan, pandemic. Ako naging dekano. Kailangan may kakambal eh. Na trabaho. Hindi kagaya yan dito sa mga maulad na bansa. Kahit manunulat ka lang, labas ka ng labas ng nobela, ng mga akda mo, mabilis yung produksyon. Maraming yumayaman nga eh. Tuturo sa mga sumisikat ng mga manunulat. Sana makasalamuha pa ko pa ng gusto yung mga darating kasi may next week, may darating ulit. May galing sa Palestine. At may galing sa Namibia, sa Africa.
0: At
1: meron akong kasama dito na galing Colombia, France, at Merong isa na galing sa Ukraine.
0: Mm.
1: Nalit ko na sila kahapon.
0: Yun, sana. Mas, and of course, sana panalangin din natin, sir, na madagdagan yung Pilipino din na mga kasama nyo dyan. Mas marami pa mabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, mga manunulat. Pero sir, mabalik tayo dito sa inyong pagkakapanalo. Kumusta naman po yung inyong experience at iginawad po sa inyo itong ikatlong gantimpala?
1: Alam mo ba, Maru, yung mga patimpala kasi ng KWF, sinasalihan ko talaga dati ay sa Sanaysay.
0: Mm-mm.
1: Naranasan ko ng manalo ng tatlong beses sa Sanaysay.
0: Wow.
1: 2012. At saka yung isa, medyo late, pandemic. Mm. Pang 2021 o 2022. First time ko sumali, kung tutuusin, sa Makata ng Taon.
0: Mm-hmm.
1: Kalangan ko Makata ng Taon. Nagkataon lang talaga na may sinisimulan akong koleksyon. Hindi nga ito koleksyon, mahabang tula. Itong Mina Extra Air. Nung nakita ko yung post ng KWF na nagbubukas na sila ng Talaang Ginto, Makata ng Taon 2026, naisip ko, pwede ko sigurong isubmit to. Hindi ko naman in-expect na mananalo talaga ako. Dahil hindi rin ako madalas palasali sa mga contest. Ang tinatry ko lagi ay publication.
0: Mm-hmm.
1: Yung paglahok sa mga publikasyon. Mailimbag sa mga anthology ng mga akda or may mga call for submission. Diyan ako mahilig mag-submit. Pero yung mga contest, hindi masyado talaga na nagsasubmit dyan. Ang gusto ko lang nung time na yon, subukan ko nga.
0: Mm.
1: Tingnan natin kung ano yung mararating nitong mga tula na ito o mahabang tula na ito. Nagulat din ako nung nakausap ko nung awarding yung dalawang judge natin, si Eros Atalia saka si Dr. Ferdy Harin.
0: Mm.
1: Sabi nila sa akin, nalinlang mo kami doon ah. Akala namin taga Mindanao yung tumutula.
0: Mm.
1: Parang ganoon. Sabi ko, hindi ko in-expect yun. Kasi ang manunulat naman, yung pagsusulat niya, wala naman laging agenda na, na nagsusulat ako dahil gusto ko na ganito tingnan yung sinulat ko. Ganito, sa ganitong lugar kami nanggagaling o sa ganitong lugar kami nagmumula. Ang gusto ko lang doon talaga ay maitanghal yung tula. Lalo na yung issue nga ng may kinalaman sa pagmimina. Kasi sabi ko nga kanina, mas nakapokus ako doon sa mga sining o mga akdang pampanitikan na nakaugnay doon sa agricultural and land humanities.
0: Grabe sir, nakakamangha. Sabi niyo po, first time yung sumalig dito sa Makata ng Taon at naka-receive agad kayo ng isa sa pinakamataas sa ikatlong gantimpala na kung isipin sir, ganun po kayo. Siyempre, sa hinahangaan din ng newer generations, kagaling na pagdating sa pagsusulat. And sir, hinahangaan po namin kayo for that. And sana po mas marami pa po kayong magawang mga akda and also platform na sana mas lumawak pa po na maibahagi po ninyo itong mga maire-release nyo pong mga akta. Pero sir, matanong ko lang din, ano po kaya yung mga tips na maaaring nyo maibahagi, lalo-lalo na sa ating mga kababayan Pilipino na patuloy na nagsusulat or kasalukuyang manunulat o di kaya naman naisubukan at pasukin itong pagsusulat?
1: Ayun, para doon sa mga nais magsulat at yun naman ang hikayat namin lagi sa mga kabataan or kahit hindi naman kabataan, kahit sabihin natin na dumating na tayo sa yugto na meron na tayong edad talaga pero gusto nating magsulat.
0: Mm-hmm.
1: Pinakang payo ko talaga ay ang una ay magbasa tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pagbabasa, yan talaga yung susi sa pangarap natin na pagsusulat. Sabi ko nga kanina, mas marami tayong nababasa ay mas marami tayong maisusulat. At tinitingnan din natin kasi yung posibilidad na yung pagsusulat ay nagbibigay ng magandang posibilidad sa mga tao, lalo na sa mga mambabasa. Walang makatatalo dyan sa panitikan, sa mga malikaing akda. Saan man natin itong platforma nais na ipahayag, sa social media man, kung sa printed ng mga aklat at sa iba pang mga platform, mahalaga yon para matunghayan ng mga mambabasa, matunghayan ng mga Pilipino yung ating mga isinusulat, ay nakapagbibigay talaga ng magagandang posibilidad sa atin, lalo na sa bansa natin. Mas mainam nga kung mas maraming mga manunulat sa Pilipinas, yes, lalo na mga kabataan. Pumahanga din ako dun sa naging Makata ng taon. Napakabata niya at sana isa siya sa maging example ninyo ng mga kabataang Pilipino na magsikap din sa pagsusulat. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kahit pag ako nagtuturo din sa mga teacher, kasi nagtuturo din ako sa graduate level. Pag nagtuturo kayo sa mga estudyante nyo, huwag nyo silang tatakutin. Huwag nyo lalagyan lagi ng red bulletin yung kanilang mga sinusulat. Basahin nyo. Tingnan nyo yung laman. Kahit ano, kung paano nila sinabi yan, kahit mali yung grammar, kahit technicalidad yun, saka na natin pag-usapan yun, maaayos yun. Pero tingnan nyo muna yung laman ng kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang sinulat. Tingnan nyo muna yung sitwasyon nila, yung karanasan nila sa pamamagitan ng pagbabasa dun sa nilalaman. Kahit mahirapan kayo sa pagbabasa sa nilalaman, pero nakita ninyo yung halaga ng kanyang sinusulat, dun tayo makakahanap ng magiging mga manunulat at magiging intellectual sa hinaharap. Ganun sana yung pagtingin natin sa mga manunulat sa bansa, at sana ay patuloy yung pagtulong natin sa ganitong mga gawain, kasi yung contest ay isa sa paraan eh. Pero marami pang paraan para makapaghubog tayo ng mga manunulat.
0: Tama po yun, no? Ma-highlight ko din yung sinabi nyo na sana yung mga guru din natin, yung iba, eh, wag maging masyadong harsh sa ating mga estudyante. Kung sakali man maraming corrections or mga technicalities, pwede naman baguhin. Pero kung sakali man, malay natin, napaka maraming nilalaman, magagandang nilalaman yung kanilang tula, o di kaya naman, meron kasi rin mga estudyante or mga kabataan ngayon, sir, hirap talaga mag-express in words. O, sana maturuan natin sila kung paano nila ma-express yung gusto nilang sabihin, gusto nilang yung nilalaman ng kanilang isipan through words, eh sana matulungan pa natin sila. Nako sir, eto rin na gusto rin po namin na marinig ang inyo pong tula na Mina Extra. Ito na rin po ang inyong pagkakataon para maiparinig po sa amin itong inyong tula. Go ahead po.
1: Okay, maraming salamat Maru. Sana ay pagtsagaan yung pakinggan yung aking tula. Ito ay mahabang tula na hindi pa tapos, kaya natatapos lang ito doon sa Extra Air 8. At meron akong nilagay sa dulo na epilogue para tapusin lang siya noong nakaraan para sa doon sa Talaang Ginto Makata ng taon. Sana ay pagtiyagaan yung pakinggan.
0: Go ahead po.
1: Mina Extra Air. Prologo. Sa gitna ng lambak, tumingala ako sa araw. Hawak ang pintura sa aking kamay. Ang araw hindi na dumudungaw sa ulap ng Mindanao. Ngunit sa aking obra, iginuhit ko ang kanyang init. Pinalutang ko sa tela ang kanyang liwanag. Ang bawat sinag, tila patak ng pawis ng mga Mindanawan. Ngunit sa gitna ng larawan, ang anino ng minahan, nilulunod ang init ng araw. Bigla kong iginuhit ang pangako niya sa lupa, kahit ang init nito'y inaagaw ng mga bakal. Extra Air 1. Hawak ko ang brochang mula Tibuli. Isinawsaw ko ito sa lupa ng Cotabato. Binalutan ko ng kulay ang singaw ng minahan. Pinalutang ang amoy ng damo, ang pawis ng magsasakang humahalik sa bitak ng lupa. Ang canvas ko'y tila naging tanglaw ng mga kwentong nilamon ng mga bagyong walang pangalan. Iginuhit ko ang bundok, mga bayang umusbong sa tabi ng ilog pulanggi, mga dapit hapong nag-aapoy sa pagitan ng paglisan. Ngunit paano ko ipipinta ang panaghoy ng lupa? Paano ko ilalarawan ang pilapil na nawala sa usok ng minahan? Nadarama ko ang galit sa bawat hagod, parang ang pintura ko'y hinihigop ng kawalan. Hinahanap ko ang mga anino ng mga kwentong nagtatago sa bawat pinta. Mga kwentong hindi na maibabalik at hindi na manunumbalik. Extra Air 2. Naririnig ko ang buntong hininga ng mga kabataang nagkukuyakoy sa gilid ng Davao River. Hawak ang mga kwadrong walang laman. Iginuhit ko ang kanilang ngiti, ang kinabukasang inaasam. Ngunit sa bawat pinturang inilapat ko, naglalaway ang pader ng bagong kalsada. Ang dating gulod ng Mindanao, ngayoy butas na lambat. Walang mahuling alaala, walang mahagilap na kwento. Kulay pilak ang gabi sa baybayin ng Sultan Kudarat. Ngunit ang mga mata ko'y nakakakita ng itim, itim na usok, itim na kaluluwang ibinuga ng minahan. Sinubukan kong ilapat ang lahat ng kulay. Pula ng araw, berde ng palayan, bughaw ng dagat. Ngunit sa likod ng aking kwadro, nandoon ang kulay itim na lupang nakakandado. Extra Air 3. Sa putik ng Agusan Marsh, hinukay ko ang luwad na puno ng mga kwento ng bituin, mga alamat ng lumad na naaagnas sa tubig. Hinubog ko sa aking palad ang figura ng magsasakang namatay sa gitna ng pilapil. Hawak ang kalabaw na parang kalansay sa bukid. Sa bawat ukit ng daliri, nadarama ko ang lamig ng kawalan. Ang lupa parang hindi na lupa, kundi abo ng kasaysayang sinunog ng minahan. Ang sining ko'y tila paglilok ng lumang lambat. Mga butas na hindi matahi, mga hiblang naglulan ng pighati. Ang bundok apo sa diwa ko'y tila umiiyak. Ang kanyang yaman, unti-unting hinihigop ng bakal. Paano mo huhubugin ang lupa kung ang palad mong humuhubog tila sa bubog lumulubog? Extra Air 4. Sa lilim ng puno ng durian, nakahimlay ang aking kudyapi. Tahimik na naghihintay ng daliring muling magpapatugtog ng musika ng lambak. Ang mga tunog ng pilapil tila isang limot na awitin, isang melodiyang natabunan ng ingay ng makina. Hinahanap ko sa gitara ang tinig ng ulan, ang hampas ng hangin sa pilapil, ang awit ng mga batang tumatakbo sa palayan. Ngunit sa bawat kalabit, naririnig ko ang kaluskos ng bakal sa ilalim ng lupa, ang tunog ng mga bagong minahan na tila nananakop sa lambak ng kidapawan. Ang himig ng lupa wala na sa aking kudyapi, kundi na sa buntong hininga ng isang magsasakang nawala ng tinig. Ngunit patuloy akong tumutugtog, umaasang sa bawat nota muling mabubuhay ang pag-asa. Extra Air 5. Ang sinulid ko'y galing sa abaka. Tinatahak ng bawat hibla ang buhay sa bundok Kitanglad. Pinupulupot ko ang tela sa isang sako ng kwento. Inihabi ko sa mga kwento ang mga magsasakang umakyat sa bundok upang itago ang kanilang ani. Ang bawat habi parang lambat na lumalamon ng hangin, parang tinig ng babaylang umuusal ng panalangin. Ngunit ang bawat butas na tela, tila sugsugat ng mga kawal na dumurog sa kanilang lupa. Hawak ko ang sinulid ng alaala. Inihigpitan ang bawat tahi upang manatili ang kwento ng aming tighati. Ngunit paano ko tatapusin ang habing ito kung ang mga sinulid ko'y nilalaso ng hangin at ang abakay nilipol ng bangin? Extra air sa is. Nasa ilalim ng aking mga kuko ang putik ng agusan, ang luwad ng lawa, ang dagta ng dahon ng mangga. Ang bawat hagod ng brocha ko'y parang pagbukas ng sugat, ang puti ng liwanag, ang pula ng araw, ang itim ng gabi, ang ginto ng buwan. Ginuhit ko sa kwadro ang lihim ng lupa, ang mga halamang gamot na itinanim ng aking lola, ang mga kwento ng salakot sa gitna ng ulan, ang sinag ng buwan na gabay upang hindi maligaw. Ngunit sa bawat guhit ko, parang nababalot ng usok ang liwanag. Ang lupa'y parang nawawala sa ilalim ng aking palad. Ang sining ko'y hindi lamang kwento ng lupa, kundi ng mga pangarap na nalunod sa agos ng ilog. Extra air 7. Sa likod ng bundok matutom, isang figura ang aking hinubog sa luwad. Ang figurang ito, isang babae, may hawak na asarol. Sinikap kong ipakita sa bawat detalye, ang lakas ng kanyang bisig, ang kalyo sa kanyang paa, ang ngiti na tila may itinatagong dalamhati. Ang figurang ito hindi isang eskultura lamang, kundi larawan ng bayani ng pilapil. Ang babaeng sumuong sa ulan at bagyo upang buhayin ang lupang unti-unting nilalamon ng minahan. Extra air 8. Sa gitna ng palayan, sinusubukan kong sumayaw ang bawat hakbang sumunod sa ritmo ng hangin. Ang mga uhay umaawit sa bawat dampi ng amihan, ngunit nadulas ako sa putikan ng kawalan. Ang saya ng aking sayaw, napuno ng takot ng anino ng mga higanteng bakal. Ang lupa na tila nanunood, tahimik sa bawat galaw ng aking paa. Ngunit kahit nadulas, tumayo ako. Patuloy na sumayaw, patuloy na itinutulak ng hangin ng aking mga galaw. Ipelugo. Sa mga eskultura, pintura, literatura at musika, hinahanap ko ang puso ng lupaing ito. Sa bawat tula sa Mindanao, isinulat ko ang aming kirot, ang aming galit, ang aming panawagan, ang aming panambitan sa lupa at kalikasan dahil sa minahan. Naririnig ko ang tibok ng lupa sa bawat likha ng aking kamay. Ang sining ng Mindanao, hindi lamang kwento ng kagandahan, kundi ng pangarap na muli itong buhaying muli. Sa bawat hagod ng brocha, bawat ukit sa luwad, naririto ako, umaasang ang sining ay magbubukas ng pintuan, magiging susi sa pagbabalik ng sigla ng kalupaan. Ako, ang anak ng Mindanao, ang pintor, iskultor, musikero at mananayaw sa pilapil. Hinihintay ang araw kung kailan ang lupa'y muling yayakap sa tundiman, ang sining na maglalagak ng galak sa pusong pipigil sa pagwasak. Naririto sa aking palad ang lupa ng Mindanao. Dinudurog ngunit muling binubuo, pinubura ngunit muling ipinipinta. Mina Extra Air. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig.
0: Wow! Maraming salamat, sir, at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maparinig po sa amin ang inyong tula. And of course, again, congratulations po sa inyong pagkakapanalo bilang ikatlong gantimpala sa tulang Mina Extra Air. And of course, maraming salamat din po, sir, sa inyong oras at panahon na ibinahagi sa amin dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat sa inyo, Maru, at sa dito sa ating radio program, Radio Magazine. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong programa para sa pagkakataong ito. Maraming salamat, mabuhay kayo.
0: Maraming maraming salamat po Sir Romeo Peña, ang nakagamit po ng ikatlong gantimpala sa Tulang Mina Extra Air sa Talanginto, Makata ng taon 2026. Maraming maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
3: Radyo Magazine 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
3: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
22: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Collab.
3: Servisyong kailangan.
12: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Oras mo natin, 2:20 na makalipas ang alas 5 ng hapon. And good afternoon po. Welcome sa isa na namang edisyon itong ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz sa AM. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6 at gaya po ng dati, puno ng musika itong ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Kaya naman, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang, basta't bayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Narito po muna magiging lagay ng ating panahon ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang papauri na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa localized thunderstorms. Meron pa rin pong LPA o low pressure area, ito yung dati si Caloy, no? Andyan pa rin yan at kaninang alas 3 po ng hapon. Base po sa estimate sa available data, ay nasa layong 995 kilometers east of southern Luzon. Temperaturang naitala dito po sa Quezon City ngayong hapon alauna, kaninang hapon, no? Nasa 35.1 degrees Celsius. Yung pinakamababa, 27.4 degrees Celsius. Alas 6:30 ng umaga, pero yung atin pong heat index ay nasa 42 degrees Celsius. Abang dyan sa Naiya, sa Pasay City, ay abot ng 44 degrees Celsius ang heat index. Pinakamataas na heat index ngayong araw, dyan po sa Hinatuan, Surigao del Sur at sa Butuan City. Abot daw ng 47 degrees Celsius yung kanilang heat index. Araw po ay lulubog, maya-maya 6:16 p.m. 5:28 a.m. naman, bukas po ay muli ang sisikat.

0: 12 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito po ang ating balitaan. May babala ang Department of Energy o DOE at ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibilidad ng rotational brownouts. Yan ay matapos nga pong ilagay sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grids ngayong Huwebes dahil nga po sa kanipisan ng supply ng kuryente. Dito po sa abiso ng NGCP, una nang sinailalim sa yellow alert ang Luzon grid simula pa kaninang alas 9 ng umaga hanggang ngayong alas 5 ng hapon. Habang tinaas naman yan sa mas seryosong red alert umpisa ngayong alas 5 hanggang alas 8 ngayong gabi. Yan po yung oras kung saan inaasahang pinakamataas ang konsumo ng kuryente. Pagkatapos po niyan, mananatili pa rin sa yellow alert ang Luzon grid mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi habang patuloy na minomonitor ang supply at demand sa kuryente. Samantala, sinailalim din sa yellow alert ang Visayas grid mula yan kaninang alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at muli mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi dahil din sa manipis na operating reserves. Ayon sa Department of Energy, sabay-sabay na nagkaroon ng forced outage o biglang aberyang ilang malalaking planta ng kuryente habang may iba namang tumatakbo sa limitadong kapasidad lamang. Kapag nasa yellow alert status ang isang grid, ibig sabihin yan manipis na yung reserve power at anumang dagdag na aberya posibleng magdulot ng mas malaking problema sa supply ng kuryente. Pero kapag red alert na, ibig sabihin talagang kulang na yung supply ng kuryente kumpara sa aktual na demand at kinakailangang magpatupad nung tinatawag na load dropping. Yan po yung rotational brownouts upang maiwasang bumagsak ang buong sistema ng grid. Mas pinalala pa raw ng matinding init ng panahon ang sitwasyon dahil tumataas yung paggamit ng mga aircon, electric fan at iba pang appliances lalo pagsapit ng hapon at gabi. Sa talapon ng DOE, libo-libong megawatts ng kapasidad ang pansamantalang nawala sa grid dahil sa outages at derated operations ng ilang planta. Dahil dyan, pinakikilos na rin ang Interruptible Load Program o ILP, kung saan dyan ay hinihikayat ang malalaking kumpanya at establishments na pansamantalang gumamit ng sarili nilang generator sets upang mabawasan yung pressure sa national grid. Mahigpit din ang panawagan ng DOE sa publiko na magtipid muna sa paggamit ng kuryente, partikular sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 9 ng gabi na siyang pinaka-peak demand hours. Kasama dyan, no, yung sa payo nitong DOE, yung pagpatay muna o yung hindi paggamit ng mga appliances, paglimita sa paggamit ng aircon, ilipat sa ibang oras yung mga gawaing malakas ang konsumo ng kuryente. Patuloy naman ang koordinasyon ng DOE, NGCP at mga power producers upang maibalik agad sa normal operation ang mga apektadong planta at maiwasan ang mas malawak na power interruption sa mga darating pang araw. Samantala, narito po muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes live na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home. Lady Boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. At bago pa sa ating musika, sa atin pa rin balitaan, ito ay kaugnay ng naging kaguluhan sa Senado. May babala po ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito ay laban sa mga nagpapakalat ng fake news at disinformation online. Ayon sa DICT, mabilis daw na kumalat sa social media ang iba't ibang maling bersyon ng insidente na lalo lamang nagpapalala sa tensyon at pagkalito ng publiko. Nanawagan ng ahensya sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tiyaking beripikado mga detalye bago ito i-post o i-share online. May ilan ng social media posts na sinusuri ngayon ng mga otoridad para matukoy kung may paglabag sa cybercrime at iba pang batas.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
6: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
5: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
6: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
5: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
6: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
5: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
14: Suave.
17: Learning from home, may hindi boring.
18: Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
20: 36 minutes makalipas po ang alas 5, taparin ang ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. May umiiral na po na rotational brownout, no, ang Manila Electric Company, kung saan sinasabing ito'y tumatagal ng umigit kumulang 2 oras sa bawat lugar. At ito nga po, inumpisahan simula pa kanina ng alas 4, tatagal po yan hanggang alas 10 ng gabi ngayong Huwebes, May 14. At syempre pa yan sa loob ng kanilang franchise area. Matapos nga pong maitaas sa red alert status ang Luzon Power Grid. Pwede nyo pong makita sa kanilang website yung listahan ng Meralco para doon sa oras at mga lugar na apektado nung kanilang rotational brownout.
21: I love you so much.

0: letters, and souvenirs.
1: Sa atin pa rin balitaan, sa gitna po ng mga tensyon, kinumpirmang naipadala na sa Senado yung Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun nga po, sa kabila ng nangyaring kaguluhan at heightened security situation kagabi sa Senate compound. At sa pinakahuling ulat, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang Senado sa Lunes, May 18 bilang impeachment court. Sa iba pang balita, agad nang ipatutupad ng Department of Agriculture o DA ang kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtakda ng price ceiling o pinakamataas na presyo para sa imported rice sa buong bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, tinakda sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice na may 5% broken grains. Tatagal daw po yan ng 30 araw, liban na lamang kung mas maagang alisin ng gobyerno. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo ng bigas at maprotektahan ang publiko laban sa posible pang pang-aabuso sa merkado at hoarding. Inatasan din ng Department of Trade and Industry at Bureau of Customs na bantayan ang galaw ng presyo at sugpuin ang smuggling at illegal na pag-iimbak ng bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ipatutupad agad ang kautusan sa oras na maging epektibo ito matapos mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
0: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For league service.
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.

0: Magazine, 1278 AM.
1: Pero lamang po tayong 8 minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Dulumbahagi ng ating letters and souvenirs.

0: letters, and souvenirs.
1: Nagsara po ngayong araw sa all-time low. Ito pong peso-dollar rate. Bumaba pa po ng 26 centavos ang value po ng piso laban sa dolyar. Mula sa kahapong 61 pesos and 64 centavos sa isang dolyar, ngayon po ito ay naging 61 pesos and 61 pesos po ngayon, no? 61 pesos and 64 centavos. Mula po yan sa kahapon na 61.38 o 61 pesos and 38 centavos kada dolyar. Ito na po ang pinakamababa na naging value ng piso na nalagpasan yung dating record na 61 pesos and 56 centavos per dollar nitong April 29, 2026.

Kasaway po ng awitin yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ron Abel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Jove Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Inamigay dito po sa okasyon. Again, 14 days po ang nangyari dito sa MPDC Tour of Luzon. Ang itinanghal na Individual General Classification Champion ay si Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycling. And for the Team General Classification, ang nanguna po dyan ay ang ating Continental Team 7-Eleven Click Road Bike Philippines. At talaga naman pong umuwing masaya, no? Dahil doon nga sa cash prizes na napanalunan nung ating mga winner. And syempre, yung mga pumosisyon dito sa okasyon. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating post-game. Again, thank you so much kina Sir Winson, kay Sir Mark, kay Miss Mikago, ang ating Malolos and Marulas Transmitter, mga nanood, nakinig sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, The Capital 104.3 at sa ating Sports Radio 918. Muli, ako po si Arian Malyares, sa ngalan ni John Mogol. Ito ang post-game.
8: Magandang araw.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa,
4: yari sa Senado. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang naging kaguluhan sa Senado kagabi. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Kasunod ng gulo sa Senado kagabi na umabot pa sa pagpapaputok ng baril, malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi yan kagagawan ng gobyerno.
6: Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan.
5: Kwento pa ng Pangulo, tutok siya sa mga kaganapan kagabi sa Senado at agad na nakipag-ugnayan sa mga otoridad.
6: At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun?
5: Punto pa niya, wala namang ibinabang direktiba ang pamahalaan na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa hiling na temporary restraining order ni de la Rosa. Bagaman walang inilabas na TRO ang kataas-taasang hukuman, hiniling muna nito na magkomento ang respondents at si De La Rosa sa loob ng 3 araw.
6: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
5: Matapos ang insidente, hinimok ng Pangulo ang publiko na manatiling kalmado kasabay ang pagtiyak na iimbestigahan ng otoridad ang pangyayari para matukoy ang punot dulo nito.
6: Maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga, sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
5: Kinokolekta na sa ngayon ayon sa Pangulo ang lahat ng mga ebidensya. Nangyari ang tensyon sa Senado kasunod ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC laban kay De La Rosa, kaugnay ng drug war ng Duterte administration. Kabilang na ngayon si De La Rosa sa listahan ng wanted persons ng ICC. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
4: Nilinaw ng Malacanang na hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok sa loob ng Senado kagabi. Sinabi rin ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang nangyaring tensyon sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok ng baril. Yan ang nilinaw ng palasyo at iba pang law enforcement agency kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa palasyo, humiling ng seguridad ang pamunuan ng GSIS mula sa NBI dahil umuukupa ang Senado sa bahagi ng GSIS property na siyang dahilan ng presensya ng NBI agents sa GSIS premises. Pero noong nakita umano ng USAA Sergeant at Arms na may NBI agents, dito na nagkaroon ng pagpapaputok.
7: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
5: Ang bagay na yan, sinigundahan at pinatotohanan ni NBI Director Melvin Matibag.
8: Yung ating pong NBI agent, umalis na puro sa lagar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
5: Binigyang diin pa ng palasyo na walang assault na ginawa ang NBI sa Senado at walang operasyon na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya mariing itinanggi ng NBI ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na may utos umano ang Pangulo na gawin ang lahat para arestuhin si Bato kahit may masaktan o may mamatay pa.
8: Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking instruction, strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto.
5: Sinabi ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ngayon ng Pangulo na masusing imbestigahan ang insidente.
8: Siguraduhin ang imbestigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
5: Kabilang din sa kanilang titingnan ang sinasabing staged o gawa-gawa lamang ang shooting incident.
8: That is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin pong mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
9: Of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
5: Ayon sa PNP, hindi bababa sa 30 gunshots ang umalingaw-ngaw kagabi sa Senado. Nilinaw din ng NBI na hindi kawani nito ang nahuli ng pulisya na si Mel Oragon. Ayon sa ahensya, si Oragon ay volunteer driver lamang at bahagi ng force multiplier ng NBI. Ikinalungkot naman ng NBI na hindi natupad ng Senado ang pangako nito na bantayan si De La Rosa, lalo't sumailalim ito sa protective custody. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
4: Matapos ang naging kaganapan sa Senado kagabi, silipin naman natin ang sitwasyon sa Senado ngayon. Live sa labas ng Senado si RR Tubise. RR?
10: The Ayan, wala na nga dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nung makausap niya si Senador Jinggoy Estrada kanina. Sinabi ni Cayetano na voluntaryong umalis si De La Rosa dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Nang tanungin ang mga abogado ni Bato na sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Israelito Torion tungkol dito, hindi sila nagkomento. Giit nila nasa maayos na kalagayan ang senador sa kabila ng mga ulat na wala na nga umano ito sa Senate premises. Nananawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian sa liderato ng Senado, kabilang ang Senate Sergeant at Arms, na magbigay ng malinaw na paliwanag sa publiko. Sa gitna ng mga espekulasyon kaugnay na kinaroroonan ni De La Rosa, si Bato ay nauna nang nailagay sa protective custody ng Senado habang humihingi ng judicial relief sa Korte Suprema. Sinabi ni Supreme Spokesperson Attorney Camille Sumiting, tatalakayin ng Korte ang issue kung formal itong mayahain ng mga partidong sangkot. Kaugnay yan ang tanong kung maapektuhan ang hiling ni De La Rosa sa Korte Suprema kung sakaling umalis siya at magtago. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Solicitor General na maghahain ito ng komento sa manifestation at mga motion ni De La Rosa ayon sa OSG. Bilang abogado ng pamahalaan, magsusumiti ito ng komento para sa lahat ng respondent sa kaso. Binigyan ng Korte Suprema ang mga respondent ng 3 araw mula kagabi para magsumite ng kanilang komento. Dahil dito, may hanggang 6:30 ng gabi sa May 16 ng OSG para maghain ng komento. Dayan, samantala, update naman dito sa labas ng Senado. Makikita natin dito sa aking likuran na nakabantay sarado ng Philippine National Police ang mga rallyista na sumusuporta sa kay Vice President Sara Duterte dahil gusto nilang ipabasura ang napipintong impeachment ng ikalawang Pangulo. Dayan.
4: Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, RR, to be safe.
11: Sinisiguro naman ng Philippine National Police na hihimayin ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Isa sa kanilang tinututukan ngayon ay ang profile ng suspect at kung totoong may connection ito sa NBI. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
12: Sunod-sunod na putok ng baril ang gumulat sa Senado kagabi. Ang sitwasyon sa loob mas naging tensyonado. May naaresto na ang mga awtoridad na sinasabing nasa likod ng pamamaril. Ito ay ang 44 na taong gulang na si alias Mel Oragon na sinasabing driver ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na hihimayin ang mga nangyari kabilang na ang posibilidad na ito'y staged o scripted. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala silang sasantuhin sa kanilang gagawing investigasyon.
13: Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. At base po yan, siya ngayon ay i-inquest sa sampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession ng ammunitions, yung 10.91, alarm sign scandal, grave threats, direct assault.
12: Aalamin naman nila ang profile ng suspect at kung totoong may connection ito sa NBI. Bukod sa suspect, isa sa ilalim din sa paraffin test ang lahat ng law enforcement group na nasa loob ng Senado nang mangyari ang putukan.
13: Base po sa mga pieces of evidence na na-preserve na po ng SOCO, CCTV footages na na-preserve at ngayon ay kasalukuyang pinag-aaralan ng ACG. Hopefully within the week po makapaglabas po tayo ng initial na result ng investigation para po makita natin yung totoong istorya na nangyari.
12: Una nang sinabi ng NBI na wala silang tauhan sa loob ng Senado nang mangyari ang putukan kagabi. Bagay na sinigundahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayunman, may mga lumutang na impormasyon na mayroong nag-redrill sa gusali ng GSIS papunta ng Senado na hindi patukoy kung anong grupo. Samantala, naka-full alert status na ang PNP sa buong bansa. Pasado alas 8 kagabi nang magtaas ng alerto ang PNP na layong matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko habang patuloy ang investigasyon at koordinasyon sa loob ng compound ng Senado. Samantala, kaugnay naman sa deployment ng mga tauhan ng Police Security and Protection Group sa palibot ng Senado, sinabi ng PNP na bahagi ito ng security contingent. ipinadala umano ang mga PSPG personnel para tumulong sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa lugar dahil sa tumaas na tensyon sa Senado. Ryan Lisiges para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Mahigpit na tinututukan ng Department of Information and Communications Technology ang mga nagpapakalat ng fake news na posibleng magdulot ng kaguluhan at takot sa publiko. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
14: Ang putukan ng barilyan sa loob ng Senado na nagpatigil ng tensyon sa mataas sa kapulungan kagabi. Sinabayan ang ingay ng mga netizens sa mga social media. Babala ng Department of Information and Communications Technology. Mahigpit ang binabantayan ng ahensya ang mga digital platform sa harap ng nangyaring komosyon. Sabi ng DICT, tutukuyin at pipigilan ng ahensya ang mga post na naghihikayat na dagdagan ng gulo o nag-uudyok na maghasik ng karahasan.
15: Ganitong uri ng aktibidad sa ating cyberspace ay hindi kailanman pukonsintihin ng DICT at CICC. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente.
14: Nanawagan din ang DICT na tigilan ang pagpapakalat ng fake news hinggil sa nangyaring insidente kagabi. Iniimbestigahan na ng pambansang pulisya ang nangyaring putukan sa Senado sa harap ng paglabas ng Warrant of Arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa na sinasabing co-perpetrator o kasabwati dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
15: Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon, mga edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko.
14: Hinimok ng DICT ang publiko na tanging

0: ang TV sa bagong Pilipina.
1: Nananatiling matatag ang tiwala ng ilang civic group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng nangyaring gulo sa Senado. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy at Filipinos Do Not Yield Movement, hindi dapat sisihin ang administrasyon sa nangyaring tensyon. Anilang ugat ng kaguluhan ay pagkakanlong umano ni Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado at pag-iwas na panatilihin ang institusyong gumagalang sa batas. Kaya gate ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, hindi dapat akusahan ang administrasyon. Paalala ng grupo, huwag basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na kung sa likod nito ay may posibleng personal na interes.
2: Sa iba pang balita, patuloy ang pag-aligid ng mga barko ng China sa Kalayaan Island, partikular ang kumpulan ng mga Chinese Maritime Militia vessel. Bumisita rin ngayong araw sa Pag-asa Island si Senator Francis Kiko Pangilinan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Kita ang pagpapakawalan ng flare mula sa Mischief o Panganiban Reef na okupado ng China sa West Philippine Sea. Pinaputok ito ng dumaan ang Cessna Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group. Kasabay nito ang radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG.
4: We do not possess any legal authority to operate in the Philippines exclusive economic zone. Over.
3: Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group mula rito sa Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard ay hindi na nakita yung Chinese research vessel na huling na-monitor noong nakaraang linggo. Ayon nga sa PCG, nagsagawa ito ng illegal na marine scientific research kasama yung dalawa pang support vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea.
5: What we did, we deployed an aircraft 3 consecutive days to document their presence. And then inilabas natin ito. Of course, we submitted it to the NTFWPS for the Department of Foreign Affairs or the Department of Justice to take the necessary action, no? that is within their mandate.
3: Kumpulan naman ang Chinese Maritime Militia Vessels sa iba pang bahagi ng KIG, gaya sa Sabina o Escoda Shoal, kung saan karamihan ay magkakatabi na nakaangkla. Ilang beses din na nagpadala ng radio challenges mula sa Subi o Samora Reef na isa pang okupado ng China. Kasama sa sakay ng eroplano ng PCG, si Senador Kiko Pangilinan. Yan ay para magtungo sa Pag-asa Island na kanyang pinakaunang beses na pagbisita sa lugar. Sa kabila ito ng insidente kagabi sa Senado na mas naging tensyonado nang marinig ang pagpaputok ng baril. Pero Abril pa nakaplano ang pagbisita ni Pangilinan sa Pag-asa Island.
6: May mga nagsuggest na i-cancel. Pero sabi ko, importante rin ito . Diba? Hindi komo may crisis sa Senado, yung pagsiservisyo mas go on. No? Sa dala-dala natin ang ilang mga suporta, we have to work. And I think that's the best way to regain the trust after this unfortunate, tragic, unacceptable, turn of events sa Senado.
3: Itinanggi naman ni Pangilinan na mayroon ng advance information sa nangyaring gulo sa Senado. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang naging insidente.
6: Kaya daw na sila nandun dahil nagtawag ng majority caucus. Eh kung nagtawag sila ng all senators caucus, langgong kami. Pero hindi . So, hindi totoo yung mga may mga paratang, no, at mga akusasyon na kaya umalis ng maaga dahil may advance info. That is completely false. Nakakalungkot. Hindi dapat nangyari ito. Hindi lang sa national, kundi sa international na balita. Ang tingin sa Senado, isang lawless, di ba? Parang nagkaroon ng lawlessness sa Senado mismo na barilan pa. Kawawa ang Pilipinas sa ganitong klaseng mga balita.
3: Sumentro sa pagbibigay ng tulong ang pagbisita ng senador sa Pag-asa Island, partikular na sa mga mangingisda, kung saan tiniyak niya ang dagdag na suporta. Sa bisinidad ng

0: Lakasa Island, naka-alligate ang halos 30 barko ng Chinese Maritime Militia. Mula Kalayaan Island Group, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Ramdam na ng sektor ng agrikultura ang epekto ng mainit na panahon sa Davao. Isinagawa na rin ng Agriculture Department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iba't ibang hakbang at tulong sa lungsod. Yan ang ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao.
2: Nagtatanim na ng bagong pipino at nililinis na ang mga natuyong tanim na ampalaya at okra ng magsasakang si Alan sa kanyang gulayan sa Kalinan, Davao City. Epektoan niya ito ng matinding init na naranasan nitong mga nakaraang buwan. Disyembre nang itanim ang mga pananim, pero pagpasok ng Enero ay tumindi na ang init. Nakapag-ani pa sila ng isang beses matapos diligan ang mga pananim, pero nang masira ang water pump, hindi na nasundan ang pag-aani. Dahil dito, nauwi sa pagkaalugi ang kanilang taniman. Tumaas din ang gastos dahil sa mahal na presyo ng petrolyo, kaya umaasa siya ng tulong mula sa gobyerno.
3: O financial assistance number one, mag na akong ginagnan nila, labi na sa mga similyas. Tanan-tanan, puro taas. Taas nito yung mga presyo. Ang problema na mo, inig harvest na, ang bagsak presyo. Basta kami mag-uma, igot lang kami mabuhi.
2: Samantala, matinding init din ang itinuturong dahilan ni RV sa pagkamatay ng mga isda sa kanilang fish farm sa Tugbok, Davao City. Ayon sa kanya, may mga namatay na tilapia, koi at hito sa kanilang fish pond. Dahil dito, napilitan silang tumanggi sa order ng isda. Naghahanda na rin siya sakaling lumala pa ang init ng panahon.
4: Mag-prepare na lang may samuang tupigan, samuang aeration, o mosawli, maglungag na lang may ugan ng mga ano siguro. Erator, butangan na lang siguro, gastuhan na mga gamay para makabawi.
2: Ayon sa DA-11, hindi pa man ganap na dumarating ang El Nino sa Davao Region, marami nang nasirang pananim at malaki na ang lugi sa agrikultura. Umabot na sa mahigit 117 million pesos ang lugi sa agrikultura sa rehiyon, kabilang sa mga napinsala ang palay, mais at high value crops. May mga hakbang na rin ang ahensya gaya ng pagbibigay ng weather updates at pagsulong ng mga crops na mas matibay sa tagtuyot.
5: Ang pinakakuan kaning cloud seeding operation, naka-standby na daan ni og request if ever nga mo pantagibing kuan moisture stress for the next few months, basi maka-request namin sa Bureau of Soils and Water Management.
2: Magbibigay din ang DA-11 ng mga fertilizers, feeds, vitamins at vaccines para sa mga magsasaka at magpapaunlad din ng mga water management project. Ayon sa B4-11, wala pa silang kumpirmadong kaso ng fish kill dahil sa matinding init. Pero patuloy nila itong biniberipika. Posible umanong magdulot ang tagtuyot ng fish kill, red tide, coral bleaching at pagtaas ng temperatura ng dagat. Kaya naman pinapalakas nila ang tamang aquaculture practices.
5: Tapos atong pababaan ang atuang stocking density sa fish pond, no? Kung mahimo, naalang ta sa 10,000 to 20,000 no, pieces per square meter or 1 to 2 pieces per square meter ang atong stocking density sa isa ka hektarya para sa semi-intensive. Tapos pwede ta mahimo mag-stock of 3 to 5 pieces per square meter para sa atong intensive.
2: Pinayuhan din ng BFAR ang mga may-ari ng fish pond na palalimin ang mga palaisdahan, bantayan ang kalidad ng tubig, at makipag-ugnayan sa ahensya o LGU kung may mamamatay man na mga isda. Hinigayat din silang subaybayan ang mga advisory ng pag-asa at samantalahin ang insurance program ng PCIC. Inaasahang magtatagal ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027, kaya puspusin ang paghahanda ng mga ahensya para masiguro ang food security ng rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanusa para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Magpapatuloy po ang matinding init hanggang sa darating na weekend. Babala po bukas na pag-asa abot sa danger zone ng heat index sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa NAIA, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius bukas ng hapon. habang ang Science Garden dito naman sa Quezon City maaaring pumalo sa 41 degrees Celsius, maging dyan sa Davao City, sa Davao del Sur, at sa Mactan International Airport sa Cebu, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Samantala, nasa 24 o 42 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ang Sangley Point, Cavite, Agusan at Surigao del Sur at Borongan, Eastern Samar. Tinatayang papalot po dyan sa 45 degrees Celsius bukas. Habang 44 naman ang forecast sa San Ildefonso, Bulacan, maging sa Tau, Camiling at Cuyo Palawan, Iloilo City sa Iloilo. 43 naman sa Tugigaraw City, Kasiguran at sa Muñoz, sa Nueva Ecija, sa Ambulong, sa Infanta at Alabat, Coron at Dumangas. Maging sa Baybay sa Leyte, Giwan, Eastern Samar, Maasin at sa Dipolog, maging sa Surigao City. Ibig sabihin po na mahigit 41 na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Paglilinaw naman ng PAGASA, hindi man umiira lang hanging silangan sa bansa o easterlies, pero karaniwan na mas mainit ang panahon sa buwan ng Mayo. Samantala ang low pressure area na nakikita natin dito, yung dating bagyong Kaloy, wala nang direktang epekto sa ating bansa. Posibleng mag-dissipate o malusaw na yan bukas o sa araw ng Sabado. Sa mga nakabakasyon naman this weekend, ito naman ang ating beach weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ng yan. At abangan, free Wi-Fi access sa mga istasyon ng Pasig River Ferry Service pwede nang magamit ng mga pasahero. At silipin ang pagdiriwang ng Niling Carabao Festival ngayon sa Pulilan, Bulacan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

patutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa BTV.

0: Babalik ang ulat bayan, ikinatuwa ng ilang mamimili ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 118. Yan ang ulat ni Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas.
1: Good news para sa ilang consumer sa Mega Q Mart sa Cubao, Quezon City, ang pagkakaroon na ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price ng 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan ng RP1 na mamimili sa Mega Q Mart ay karaniwan daw bumibili ng mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang canteen.
2: Malaking tulong po pag gawing 50.
1: Oo. Bakit, kasi, sir?
2: Kasi lalo sa aming canteen, makonsumo talaga kami sa bigas.
1: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
2: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
1: Sa kasalukuyan, nasa 58 pesos kada kilo ang presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito raw ang mas gusto ng kanilang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa kanilang mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, pabor sila sa price cap basta't may sapat na suporta raw mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported na bigas. Paliwanag ni Mang Christian, mataas pa rin kasi ang pauhuna ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 kada kilo ang bentahan.
3: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa, kaso pagdating sa Bulacan, mas mataas pa yung kuha namin. Papatak na hindi kaya sa 50 kasi ang kuha namin doon 1-3 na ang iba So paano may 50 yun? Thai rice yun ang Thai rice.
1: Nananatiling available naman sa ilang rice retailer sa Mega Q Mart ang Binhi Rice na mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula rito sa Quezon City para sa Integrated State Media, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: May handog ang Department of Information and Communications Technology at Metropolitan Manila Development Authority na 24/7 free Wi-Fi sa mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa patuloy na pagpapaigting ng serbisyo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang Metropolitan Manila Development o MMDA, mayroon ng free Wi-Fi sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service na 24/7 bukas. Inaasahang nasa 1,000 pasahero kada araw ang magkakaroon ng free Wi-Fi access. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking bagay ang ganitong serbisyo para sa mga commuter. Lalo't parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang internet. Kaya mahalaga na sa tuwing sila ay bumabiyahe, may pagkakataon silang palaging maging updated sa mga pangyayari sa paligid. Tiniyak naman ng kalihim na secured ang free Wi-Fi na ito at filtered din ang mga sites na posibleng ma-access.
6: Maliban sa nag-filter kami ng content na bawal, ganyan, minomonitor po ng Cyber Security Bureau. So chine-check po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay.
5: Siniguro naman ni MMDA Chairman Don Artes na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos ng mga istasyon ng Pasig River Ferry Service para mas marami pang tumangkilik dito.
6: Continuously, tinitry po natin improve mga istasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may dalawa po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery.
5: Kaugnay rito, mayroon ding natanggap ang ahensya na electric ferry mula sa Department of Science and Technology na gawa mismo sa ating bansa. Sa pagtutulungan ng DICT, MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Pasig, inaasahang magkakaroon na rin ng free Wi-Fi sa mga parks at palengke sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, malaking tulong ito sa mga Pasigenyo dahil sa panahon ngayon, maraming bagay ang napapadali ng pagiging konektado.
6: Sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin.
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Idineklara na ng Department of Agriculture ang probinsya ng South Cotabato bilang avian influenza free province. Samantala, terminal fee sa PITX sinuspinde ng tatlong buwan. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brands.
8: Sinuspinde ng tatlong buwan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang singil sa terminal fee ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng mga tsuper sa harap ng energy emergency. Simula May 18, hindi muna mangongolekta ng terminal fee. Makatitipid ang mga PUB operator ng 5 million pesos sa loob ng tatlong buwang suspensyon na maaari nilang magamit pangkarga ng petrolyo. Isang ligtas at matatag na ekonomiya sa gitna ng makabagong banta ang naging sentro ng usapan sa Project 2026 Conference na ginanap sa Makati City. Humarap sa pagtitipon ang mga top security officials, foreign diplomats at business leaders na tinalakay ang mga global threats na lubhang nakakaapekto sa bansa at kung paano ito masosolusyonan at mapaghahandaan. Present din si Brigadier General Jesse Banastaw na humalili kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa pagpapanatili ng seguridad sa gitna ng mga global threats. Idineklara na ng Department of Agriculture ang probinsya ng South Cotabato bilang avian influenza-free province. Resulta ito ng mabisang aksyon ng probinsya kasama ang provincial veterinarian at iba pang ahensya na tumutok sa kalusugan ng mga hayop sa lugar. Sa pamamagitan ng isinasagawang surveillance, containment, disinfection at pagpapalakas ng biosecurity measures para maiwasan ang pagkalat ng avian influenza matapos ang naiulat na kaso sa munisipalidad ng Norala noong Oktubre ng nakaraang taon. Pinalakas naman ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito sa multi-domain operations para harapin ang mga banta sa teritoryo at soberanya. Binigyan din ng AFP na hindi lamang sa lupa o dagat ang labanan, kundi mahalaga rin na mabantayang mabuti ang cyberspace. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, silipin naman natin ang update at sitwasyon sa loob ng Senado. Live ngayon sa Senado si Bernard Ferrer. Bernard?
9: Yes, Dayan, tahimik ang sitwasyon dito sa Senado matapos ang naganap na insidente kagabi at matapos nang makumpirma din na wala na dito si Senador Ronald Bato de la Rosa.
10: The Senate under attack. What under attack?
9: Galit at emosyonal si Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung maituturing na attack ang nangyaring putukan sa Senado, lalo't nauna umanong nagpakawala ng warning shot ang Office of the Sergeant at Arms.
10: All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! We're a democracy. This is the Senate of the Philippines.
9: Ayon sa DILG, 27 putok ang nagmula sa security force ng Senado kumpara lamang sa 5 putok mula umano sa panig ng NBI. Magsasagawa ng isang independent joint investigation ang Senado at DILG kaugnay sa insidente. Ipinakita rin sa mediang lugar kung saan naganap ang insidente sa pagitan ng Senate Building at GSIS Building. Sarado ngayong araw ang GSIS Pasay City Building kasunod ng naganap na security incident. Wala na sa protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umano itong voluntaryong umalis sa Senado kaninang umaga. Nananatili pa rin sa loob ng bansa si de la Rosa sa kabila ng gumalat o kumagkalat impormasyong namatan umano ang senador sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pang record sa kasalukuyan na sumakay ng eroplano palabas ng Pilipinas si de la Rosa. Gayun man, hindi masagot ng DIA kung nagkaroon ito ng domestic travel. Hinimok naman ni Isadora Riza Ontiveros si de la Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang lumang karasan sa loob man o labas ng Senado. Samantala, pinirmahan na ni Cayetano ang liham para kay House Speaker Faustino Bongjidi bilang pagkilala sa pagtanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. Magko-convene ang Senado bilang Impeachment Court sa Lunes, May 18, matapos maipadala ng House of Representatives ang Article of Impeachment kahapon. Nauna nang binigyan diin Cayetano na agad o forthwith nilang aaksyonan ang Articles of Impeachment sa pamamagitan ng pag-refer nito sa Senate Committee on Rules.
11: I don't want to preempt the calendar, but if it's 15 days, so we will follow. We'll actually, what we're doing now after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So
9: kung hindi naman isagawa ang pagdinig mula Lunes hanggang Miyerkules o Webes upang matutukan naman ang Senate Committee hearings para sa iba pang mahalagang usapin o panukala. Sa labas naman, Dayan, na natiling nakabantay ang kabulisan upang matiyak ang seguridad. Dayan?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
0: Sa kabila ng naganap na tensyon sa Senado kagabi, naging matagumpay at maayos ang transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Matagumpay at maayos na ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado nitong Miyerkules sa kabila ng tensyon na nangyari sa Senado. Yan ang kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil. 7:22 p.m. nang i-transmit ang 27 furnished copies at 27 flash drives para sa soft copies ng Articles of Impeachment sa pamamagitan ni Senate Secretary Dong Mendoza ilang minuto lamang bago maganap ang kaguluhan sa Senado. Sa kabila ng umiinit na sitwasyon politikal kaugnay ng proseso, iginiit ni Garafil na nananatiling nakabatay ang House Secretariat sa mandato ng konstitusyon at sa kanilang institusyonal na tungkulin. Nagpasalamat din si Garafil sa lahat ng personal at partner agencies na tumulong para matiyak ang maayos at ligtas sa pagpapasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Pagkatapos ito, inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes batay sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
12: Nakakatuwa yun. Nagsabi ko nga sa inyo, knowing SP Cayetano, naging speaker sa 18th Congress, andun na rin ako. Objective na tao yan at tingin ko doon sa lalagay sa tama. Kaya sinasabi niya magko-convene by Monday, naniniwala ako ron. Kasi narinig ko rin sa interview niya, forthwith is agad-agad. So tingin ko by Monday, totoo yung sinasabi niya.
1: Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga mambabatas patungkol sa kaguluhan na nangyari sa Senado kagabi. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, nasisira ang institusyon ng Senado para lamang protektahan ng isang tao.
12: Kung talagang nawala na siya o nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putuka na wala naman. Tingin ko ha, ako tingin ko, parang drama lang din yung putuka na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat.
1: Sa isang social media post, iminungkahi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na sumuko na sana si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad. Hangad din niya ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, sa kabila ng tensyon, dapat maniig ang batas, kaligtasan at paggalang sa proseso. Pinuri rin niya ang katapangan ng mga mamamahayag na patuloy na naghahalid ng impormasyon sa kabila ng panganib. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Ipinagkaloob ang 29 na kalabaw sa isang komunidad sa Ilocos Norte na layong matulungan ang mga kababayan nating mga magsasaka. Yan ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas.
13: Muling nagbunga ang kasipagan at pagtiyaga ng isang community-based organization dito sa Dingras, Ilocos Norte matapos silang makatanggap ng biyaya mula sa pamahalaan sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Philippine Carabao Center. Ipinagkaloob nila sa Timpuyog de San Marcelino SLP Association ang 29 na kalabaw.
14: Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon na mabigyan ng karagdagan. Aside from doon sa existing na ngayon na kalabaw na meron sila at yung mga anak. Actually po, kaya po sila nagawaran ng additional 29 na kalabaw. Sila po is naging awardee last year ng National Gawad Sulong Award ng Sustainable Livelihood Program.
13: Ang PCC naman, wala ring patid ang pag-alalay sa asosasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga buyer sa mga napuproduce nilang gatas.
15: Binibili na po ito ng isang kooperatiba sa Batac. Yun pong Ilocos, Ilocano, Artificial Inseminators Agricultural Cooperative. Binibili na po niya yung gatas ng Digras. At siya naman pong kanilang ibinibenta through the milk feeding program.
13: Bukod sa benepisyo ng pagiging National Gawad Sulong Awardee, ang inisyatibong ito ng pamahalaan ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na naglalayong mas palakasin ang produksyon ng gatas at kabuhayan sa kanayunan. Kaya naman, ang chairperson ng grupo na si Kuya Edelberto, lubos na nagpapasalamat dahil sa natanggap nilang suporta mula sa pamahalaan.
16: Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pagtangkilik sa aming mga farmers, lalo na sa biyayang dumating na naman sa amin sa DSWD, PCC at sa LGU Dingas po.
13: Sa tulong na yan ng pamahalaan, nabibigyan ng pagkakataon ang ating mga lokal na bayani sa Bukid na mapalago ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng dairy production. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Si Angelica Panganiban, nominado bilang Best Actress sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea. Samantala, aktres at dating beauty queen na si Rufa Gutierrez, naging emosyonal sa Mother's Day message ng dati nitong asawa. Narito ang ulat.
17: Nagkaroon ng touching moments sa social media ang dating mag-asawang si Rufa Gutierrez at Ilmaz Bektas. Para sa Mother's Day, nagbahagi si Ilmaz ng kanyang heartwarming post to honor ex-wife Rufa. Sa kanyang Instagram stories, binida niya muna rito ang isang milestone ng kanilang pamilya, ang pagtatapos ng kanilang panganay na anak na babae na si Lauren. Nirepost din niya ang mga larawan mula sa account ni Rufa, kasama ang mga throwback snap ng kanyang sarili kay Lauren noong bata pa siya. At dito, nagbahagi na siya ng mensahe ng pasasalamat bilang parangal sa aktres at dating beauty queen. To the respected mother of my beautiful daughter, Sharmina Rufa Gutierrez, who raised her with love, devotion, and great sacrifice to become the wonderful person she is today, I sincerely thank you for everything and carry endless gratitude in my heart. Endless gratitude for everything you have given, every sacrifice you made, and every beautiful memory you left. Sinundan naman ito ng pasasalamat ng aktres. Sa sobrang touch ni Rufa, nirepost niya ang mga mensahe ni Ilmaz sa TikTok at sinabi kung gaano siya na-move sa mensahe ni Ilmaz. Nominado ang aktres na si Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026 ng South Korea bilang Best Actress. Ito ay para sa kanyang pagganap sa teleseryeng The Silent Noise. Nominado naman ang teleserye bilang Best Asian Contents Category. Unang nag-premiere ang The Silent Noise nitong Marso. Ilang sa mga kasama ni Angelica rito ay si Zanjo Marudo, Zaijian Haranilla, Butya Orquia, Kedi Omalin at Mylene Dizon. Ang gabi ng parangal para sa Global OTT Awards 2026 ay gaganapin sa Busan, South Korea sa June 20. Ang Global OTT Awards ay isang prestigyosong taunang international ceremony na nagpaparangal sa mga natatanging platform, tagalikha at content sa telebisyon, streaming o over-the-top at digital media sa buong mundo. Abangan mo bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz!
4: Samantala, kakaibang pistang ipinagdiriwang ng mga kababayan po natin mula sa Pulilan, Bulacan, kung saan tampok ang pagluhod ng mga kalabaw. Nasa linyang telepono si Elijah Canla sa detalye. Elijah?
18: Yes, ayan. Viva San Isidro. Yan nga ang sigaw ng mga Pulilenyo. At ngayong taon, muling nagpakitang gilas ang mga magsasaka dito sa Pulilan, Bulacan sa kanilang makulay na pagdiriwang ng Miling Kalabaw Festival. Libo-libo ang dumayo sa taunang parada ng patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Nasa 375 kalabaw ang rumampa at nagpakitang gila sa mga kalsada ng Bulacan. At may mga karosa na binihisa ng mga aning gulay at prutas bilang pasasalamat sa masaganang ani. At mga kalabaw na ginayakan ng makukulay na palamuti na talagang kinagiliwan. Nag-ugat ang tradisyon noong panahon ng mga Kastila bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga hayop sa bukid. Binigyan din ng mga deboto ang pagluhod ng kalabaw sa harap ng simbahan ay simbolo ng taus-pusong pananampalataya na nagsilbing panata na ipinasapa sa, mula sa kanilang mga ninuno. Isa itong buhay na kasaysayan ng agrikultura sa lalawigan ng Bulacan, ang matibay na pagkakaisa ng komunidad ng kanilang mga natatanging kultura. Inimok naman ng lokal na pamahalaan ang publiko na patuloy na pahalagahan ang mga ganitong tradisyon at inaasahan na sa mga susunod na taon ay mas marami pang dayuhan ang bibisita. Nananatili namang buhay at masigla ang pananampalataya ng mga Pulineño sa kabila ng modernisasyon ng ating panahon. At dayan, nagsimula nga ang parada bandang alas 4 ng hapon na kung saan ang tradisyonal na pagluhod ng kalabaw ay naganap mismo sa harap ng parokya ng San Isidro Labrador. At bukod pa nga dito, sa parada ay lumuhod. Bukod nga sa pagluhod ng mga kalabaw, ay nagpakitang gilas din yung mga kalahok ng iba't ibang barangay para sa marching band. At yan muna ang update mula dito, dayan. Balik sa inyo sa studio.
19: Maraming salamat, Elijah Canla. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
19: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

0: sa Facebook at iba pang social media platforms. Yan po ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad para makaiwas sa mga modus gaya ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahalagang matukoy ang red flags ng mga illegal recruiter gaya ng paggamit ng social media sa pagre-recruit at agar ang paniningil. Binigyan din niya na kailangan ng employment visa para lehitimong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ipinahayag ito ni Olalia matapos ang closure operation ng DMW, katuwang ang PNP sa isang travel agency sa Ortigas Avenue Extension, Pasig City nitong Webes, bunsod ng reklamo ng apat na biktimang inalok na mag-caregiver sa US. Subalit natangayan ang mga ito nang tinatayang mahigit kumulang 90,000 pesos. Isa pa nga sa mga biktima ay galing pang Zamboanga del Norte. Narito ang tinig ni Yusek Olalia.
3: Kapag kayo ay sinasabi nilang makakaalis sa lalong madaling panahon nang hindi dadaan sa Department of Migrant Worker, red flag po yun. Lahat ng umaalis nating mga eklabanyo dumadaan sa Department of Migrant Worker.
2: Samantala, sasampahan ng kasong large-scale illegal recruitment na non-bailable ang may-ari ng naturang travel agency. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Digital system para isulong ang smart tourism inilunsad sa Hundred Islands National Park. Yan po ang balita namang hatid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinadali na ang pagbisita sa Hundred Islands National Park matapos ilunsad ng DOST, Pangasinan State University at Alaminos LGU ang pinakabagong digitized system nito. Ayon kay Michael Makiling ng DOST Pangasinan, layon ng Hundred Islands National Park Management System na mapabilis ang registration, bangka booking, payment processing at data reporting ng naturang tourist destination. Ibinahagi rin ni Paul Rowa ng PSU na gamit ang real-time analytics at cloud-based monitoring, mas mapapabilis ang pagtugo ng LGU sa pangangailangan ng mga turista, maging sa paggawa ng mga pulisiya na nakabase sa nakalap na datos ng sistema. Sa parte naman ng Alamino City Tourism Office, sinabi ni Miguel Sison na makakaasa ang mga turista sa mas efficient, transparent, at mas pinagandang overall tourism experience. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagpupulong ni na U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping naging makabuluhan at produktibo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilarawan ni U.S. President Donald Trump na maganda ang naging pag-uusap nila ni Chinese President Xi Jinping kung saan umabot ng 2 oras ang kanilang pagpupulong sa Beijing. Napag-usapan ng 2 leader ang tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya at digmaan sa Iran. Subalit, walang nabanggit pa tungkol sa Taiwan na inaangkin ng China bilang bahagi na naturang bansa. Sa ulat ng BBC, naglabas ang Chinese state media ng pahayag ni President Xi na nagbabala ng posibleng maging sigalot sa pagitan ng kanilang bansa at ng Estados Unidos dahil sa China-Taiwan tensions. Binigyan diin ni Chinese President Xi sa pakikipag-usap nito sa kanyang US counterpart na hindi magkaribal ang Estados Unidos at China kung hindi magkasosyong mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Iala lalahok sa isang WTA 500 event sa France bilang paghanda sa 2026 French Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Magpapatuloy ang clay court season ng ating tennis star na si Alexandra Alex Ayala. Sa darating na weekend kung saan lalahok si Ayala sa 2026 Strasbourg Open sa France. Magsisimula ang nasabing torneo sa 17 ng Mayo, araw ng Linggo. Start muna si Ayala na maglalaro sa qualifying draw kung saan nakaschedule na magtagal ang torneo hanggang May 23. Ang Strasbourg Open ay bahagi ng mga tune-up events ni Binibini Ayala para sa kanyang 2nd Grand Slam tournament ngayong taon, ang 2026 Roland Garros of French Open na magsisimula sa May 24. Huling naglaro si Ayala sa Italian Open sa Roma kung saan

0: siya sa round of 32 bago matalo sa world number 2 na si Elena Rybakina. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan nating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 13,000 agrarian reform beneficiaries sa Region 2 na tulungan sa pagbisita ni DAR Secretary Conrado Estrella sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
7: Libo-libong magsasaka sa Lambak, Cagayan ang nakinabang sa mga ibinabang tulong ng Department of Agrarian Reform o DAR kasabay ng isinagawang Agrarian Reform Beneficiary o ARB Summit sa lungsod ng Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Pinangunahan mismo ni Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi ng tulong sa halos 13,000 ARBs mula sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan at Batanes. Mahigit 11,600 ang makikinabang sa naipasakamay na farm-to-market roads, farm machinery and equipment at farm inputs na nagkakahalaga sa mahigit 228 million pesos. Aabot naman sa 1,674 na magsasaka ang sa wakas ay burado na sa pagkakautang sa mga lupang kanilang sinasaka. Sa ilalim na rin ng New Agrarian Emancipation Act, nabigyan ang mga ito ng 2,260 na Certificate of Condonation with Release of Mortgage para sa mahigit 128.5 million pesos na halaga ng utang. Samantala, dumalo naman sa aktibidad ang mga alkalde at kinatawan ng mga LGU at ahensya ng pamahalaan sa rehiyon bilang pagpapakita ng suporta sa inisyatiba ng DAR. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucan Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Enhanced Alerto Program ng Pulisya. Tinataguyod ng bagong direktor ng Police Regional Office No. 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agola Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
8: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinataguyod ni Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., bagong Regional Director ng Police Regional Office 1, ang Enhanced Alerto Program ng PNP. Sa kanyang command visit sa La Union Police Provincial Office sa San Fernando City, La Union, pinatibay ni Badua ang mga police personnel na magkaisa upang makamtan ang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na pamayanan. Hinimok nito ang mga police na pagbutihin ang mga inisyatibang nagtataguyod sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Hinikayat din nito ang mga tagapagpatupad ng batas na pangalagaan ang kanilang pamilya sapagkat anya, kapag maayos at masaya ang pamilya ng isang pulis, magiging maayos ang kanilang pagsisilbi sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Halos 40 million pesos naman na halaga ng cash relief assistance. Ipapamahagi ng DSWD Field Office 1 sa mga Toda at Jora drivers sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Grace.
11: Patuloy na pinapaigtin ng DSWD Field Office 1 ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisaryo sa Ilocos Region. Ayon kay Christian Shela Amoroso, ang Regional Information Officer ng DSWD Field Office 1, isinasagawa ngayon ang pamahagi ng ayuda sabay-sabay sa iba't ibang bayan sa Ilocos Region. Sa Pangasinan, ay aabot sa kabuang 37,765,000 pesos ang pondong ipinamamahagi sa lalawigan. Ginaganap sa bayan ng Mabini kung saan 237 beneficiaries ang makatanggap ng kabuang 1,185,000 pesos sa Municipal Gym. Sa Sual naman, 372 beneficiaries ang tatanggap ng 1,860,000 pesos sa Kalang Evacuation Center. Pinakamalaki ang bilang ng mga beneficiaryo sa Lingayen kung saan naabot sa 2,344 katao ang makinabang at tatanggap ng kabuang 11,720,000 pesos sa De La Cruz Auditorium. Magsasagawa rin ng payout sa season para sa 577 beneficiaryo na may kabuang 2,885,000 pesos. Sa Balungaw, Pangasinan, 190 katao ang tatanggap ng 950,000 pesos habang sa Rosales, Pangasinan ay nasa 1,488 beneficiaries ang makatanggap din ng kabuang 7,440,000 pesos. Samantala, nakinabang din ang mga miyembro ng sektor ng transportasyon sa ilang lungsod sa Pangasinan. Sa Alamino City, nasa 218 beneficiaryo mula sa hanay ng Joda ang tumatanggap ng 1,090,000 pesos sa kabuuan sa Palamis Barangay Auditorium. Sa Dagupan City naman, nasa kabuang 2,127 beneficiaries ang mabibigyan ng kabuang 10,635,000 pesos sa CSI Stadia. Ayon kay Amoroso, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay epektibo na dahil sa pag-alboruto ng bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Diana.
12: Ipinatupad na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa walong bayan at lungsod sa Albay matapos itong isailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw mula May 5 hanggang July 4, 2026 sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco, at Ligaw, gayon din sa mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Kamalig, Ginubatan at Malilipot. Ayon sa DTI, hindi maaaring magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang umiiral ang price freeze. Kabilang sa mga produktong kanilang binabantayan, ang processed milk, canned fish at iba pang processed seafood products, tinapay, locally manufactured instant noodles, kape, asin, bottled water, kandila, sabong panlaba detergents at asukal. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring patawa ng multa at pagkakakulong ang mga negosyanteng lalabag sa ubiiral na price freeze. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mahigit naman sa 17,000 bags ng bigas ipapamahagi sa Catanduanes. Ito'y sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Rosie.
13: Aabot sa 17,400 bags ng bigas ang ipapamahagi sa buong lalawigan ng Catanduanes sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron na ng Pamahalaan. Una rito, nakipag-ugnayan si Catanduanes Governor Patrick Asanza sa national government para sa mas pinalawak na implementasyon ng programa sa lalawigan. Ayon kay Governor Asanza, hindi lamang sa Kapitolyo isasagawa ang distribusyon dahil dadalhin din ito sa lahat ng 11 munisipyo ng lalawigan upang mas mapalapit sa mga residente ang murang bigas. Samantala, sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na bahagi ito ng pagpapalawak ng programa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa abot kayang bigas. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo ng programa dahil sa malaking maitutulong nito sa kanilang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang implementasyon ng programang Benteng Bigas Meron Na hanggang taong 2028, katuwa ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ikaw ba ay naharana na?
20: Tumawin mo sana.
19: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
21: uso pa ba ang harana?
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 100 eskwelahan sa Southern Leyte tumanggap ng school in a bag mula sa UNICEF. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Dalia.
22: Tumanggap ng tulong pang-edukasyon ang halos 100 multi-grade school sa Division of Southern Leyte sa ilalim ng programang School in a Bag Project. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ng Department of Education o DepEd Southern Leyte, katuwang ang UNICEF Philippines, Philippine Business for Social Progress, SMART at PLDT. Dinaluhan ng aktibidad ng mga opisyal mula sa DepEd Region 8, Schools Division of Southern Leyte, Provincial Government of Southern Leyte, partner organizations at mga kinatawa ng iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ayon kay Education Program Supervisor Ruth Poblete, aabot sa 97 multi-grade schools ang makikinabang sa nasabing proyekto. Bawat school in a bag package ay naglalaman ng isang laptop, 10 tablets, SIM cards, portable Wi-Fi, learning manuals, at iba pang educational materials na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinabi rin ni Poblete na hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang UNICEF Philippines sa lalawigan. Noong taong 2022, matapos hagupitin ng Typhoon Odette ang Southern Leyte, nagbigay rin ang UNICEF ng kaparehong suporta sa 48 multi-grade schools upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng mga batang naapektuhan ng kalamidad. Layunin ng programang School in a Bag na mapalawak ang access sa digital learning equipment at educational materials, lalo na para sa mga mag-aaral sa multi-grade schools. Nagpasalamat naman ang DepEd Southern Leyte Division sa patuloy na suporta ng kanilang partner organizations para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral sa lalawigan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Co-op Servicio Caravan, sinagawa ng Cooperative Development Authority Region 9 sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Eloisa.
3: Tagumpay na naisagawa ng Cooperative Development Authority o CDA 9 ang dalawang araw na co-op servisyo one-stop shop sa lalawigan ng Sulu. Hatid nila ani Regional Director Ruben Cunana ng servisyo ng CDA para sa mga kooperatiba sa Sulu. Ngayon, napasailalim nila na ang lalawigan matapos maalis sa Bangsamoro Government sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema. Layunin ng aktibidad na mailapit sa lokal ng mga kooperatiba sa probinsya ang mga serbisyo ng CDA, kabilang ng pagpaparehistro, pagkuha ng Certificate of Compliance at pagiging mga training at seminar na mahalaga sa pagsulong ng mga organisadong kooperatiba sa Sulu. Bahagi rin ng aktibidad ang paggawa ng Certificate of Confirmation of Registration sa 14 na kooperatiba na ganap ng naisalin sa ilalim ng kanilang pamamahala. Din pa ni Cunanan, kanila na rin pinaghahandaan ang paglalagay ng opisina ng CDA sa Sulu na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga kooperatiba. Ngayon, dalawang kawani ang inaasahang mailalagay rito. Tugon ito anya sa pangako ng pamahalaan na walang serbisyong maantala sa harap ng transisyon ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Marawi City nagsagawa ng pagsasanay sa basic life support at standard first aid para sa mga social worker students sa isang kolehiyo sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi, narito ang report ni Malik Mambuay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Malik.
17: Naglunsan ng pagsasanay hinggil sa basic life support at standard first aid ang Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO para sa mga second year social work students ng Philippine Muslim Teachers College o PMTC bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa lungsod. Layunin ng naturang training na mapaunlad ang kakahit ng mga kalaw sa pag-assist ng sitwasyon, pagbibigay ng kinakailangang pangangalaga at wastong pag-administer ng paunang lunas sa oras ng emergency kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ng tamang pa-aplikasyon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR rescue breathing techniques, paggamit ng automated external defibrillation o AED, pangangasiwa sa foreign body airway obstruction at iba pang medical emergencies. Nagsagawa rin ng return demonstration upang magmasukat ang kalaman at kasanayan ng mga participants sa mga itinurong emergency response procedures. Bahagi ang naturang aktibidad sa programa ni Mayor Sharif Zen Gandamra para higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna ng komunidad at mga paaralan sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
6: Boses,
5: pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
6: Boses,
5: kasama si Alan Alanige
6: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Friday, 15 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
4: Friday. Oh, weekend. Kumustahin natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
4: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning din sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA South Maud, may bahagyang pagbaga lamang po dyan sa may Main Avenue hanggang Santolan MRT Station. Ganun din po dito sa may Ortigas sa flyover, bahagyang pagbabagal din ang nararanasan ng mga motorista patungo naman ng Shaw Boulevard. Pero pagdating ng Boni MRT, dyan po nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman dito sa may Guadalupe Cloverleaf. And after ng Guadalupe, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan at sa may tramo na lamang po ng Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman ng Taft Avenue. At muling masusundan ang pagbagal pagdating ng Ayala hanggang sa may Buendia MRT Station. And after ng Buendia MRT, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Dito naman tayo sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan. Unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na lamang po yan dito na sa may bahagi naman ng C5J Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, may nararanasan lamang po tayong bahagyang pagbagal dyan po sa may bahagi ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, maluwag po naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Paalala sa mga motorista, maluwag po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
4: Thank you, si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O ito, update naman mula sa Meralco, Manila Electric Company. Aba, ay abot po sa mayigit sa 320,000 customers ng Meralco ang apektado nitong tinatawag na rotational brownout. Oh, in some areas, nagsimula na nung isang araw eh. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
8: Maraming magandang umaga. Aabot nga sa 320,000 mga customer ng Manila Electric Company Meralco kung apektado ng ipinatupad na rotational brownout kahapon kasunod na ng pagtataas ng red alert status sa Luzon Grid. Batay na rin sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines sa nakalipas na 2 oras. At ayon sa Meralco, malaking load ng customers ay nag-enrolled sa Interruptible Load Program kung saan ay nakatulong ito para mabawasan ang demand at ang collective deloading capacity na nasa 270 megawatts. Patuloy ang pagbabantay ng Meralco sa araw na ito at nananatili ang kanilang commitment para tugunan ang anumang sitwasyon kaugnay nga sa pagtataas ng red alert at yellow alert ng NGCP. Sa ngayon ay normal na ang sitwasyon sa grid, bagamat inaasahan nga na kapag tataas ang demand ay muling iaakyat ang yellow at red alert ng NGCP. Para sa mga Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: J. Mark.
8: Yes, po saan.
4: So, sa mga oras na ito, ang level ng kuryente, ika nga, normal na. Balik na sa normal as we speak ngayon, J. Mark.
8: Tama yan, Bosalan, dahil kaninang alauna ng madaling araw ay delete na ng NGCP yung yellow at red alert pareho sa Luzon at Visayas grid. Kaya ngayon ay balik na muna sa normal ang sitwasyon ng kuryente dahil hindi natin inaasahan. Baka mamaya ay pag tumaas muli ang demand ay saka muling mag-aakyat ng alerto ang NGCP sa kanilang grid boss, Sara.
4: Mm-hmm. So mahalaga na tulong-tulong ang lahat na magtipid sa kuryente, ika nga, para makabawas doon sa demand sa kuryente sa grid natin dito, halimbawa sa Luzon. Ano?
8: Mm-hmm. Tama yan. At sinasabi naman ni Manong Jose Aldariaga na Merako na yung sa pagtitipid, no, ang isa sa pinaka-importanting sangkap dyan ay yung pagiging responsable sa paggamit. Kung hindi gagamitin ang appliances, hugutin sa saksakan, at sa gayon, eh hindi makadagdag pa sa konsumo ng kuryente. At kung halimbawa, gagamit ang plancha, mamamalansya, eh kung mamamalansya, isang butuhan para hindi mayat-maya ang paggamit ng plancha na siyang malakas din sa konsumo ng plancha. At kung gagamit halimbawa ng aircon at electric fan, eh ugaliing linisin ito tuwing makadalawang linggo. Yan sa gayon ay hindi ito lumakas sa kani-kanilang mga konsumo, Bosaran.
4: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for the updates mula sa Meralco.
8: Yan muna ang balita. Balik muna sa'yo, Bosaran.
4: Thank you, J-Mark. Dagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, nakahanda po ang Department of Agriculture kung sakali ano dito sa agarang pagpapatupad ng executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas. Yan po ay bilang hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain dulot naman ng inflationary pressures ng sigalot diyan sa gitnang silangan. Sa ilalim po nitong Executive Order number 118, tinakda ang 50 pesos per kilo na cap para sa 5% broken imported rice ng hanggang 30 araw. Iyan po ay para matugunan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo, maiwasan ang pang-abuso sa merkado at matiyak din ang sapat na supply ng abot-kayang bigas habang pinananatili naman ang katatagan ng merkado.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 15 minutes na makalipas po ang 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, okay. Usapang bigas pa rin, mga kaibigan, ha? Inilunsad po dito sa Quezon City, ha? Unang bagsakan ng bigas sa ilalim po nitong tinatawag na Sagip Saga Act, ha? Inilunsad diyan po sa Quezon City.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary.
9: Isinakatuparan na sa Quezon City ang unang bagsakan ng bigas sa ilalim ng Sagip Saga Act o ang RA 11321. Ayon sa NIA, ang QC ang kauna-una ng LGU sa bansa na nagpatupad ng Sagip Saga Act na layong direktang iugnay ang mga magsasaka sa mga lokal na pamahalaan ang hindi na dumadaan sa mga middleman o trader para mas malaki ang kita ng mga magsasaka at matiyak na sapat din ang supply ng pagkain. Ayon sa NIA, nagsimula nang dumating ang unang batch ng mga sako ng bigas sa QC na mula sa Agricultural Cooperative mula sa Ilocos Norte na binubuo ng mga Irrigators Association na suportado ng NIA. Mula Mayo hanggang Nobyembre ngayong taon, inaasang aabot sa mahigit 200,000 sako ng bigas ang i-deliver ng naturang kooperatiba sa lungsod. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, locally grown rice mula sa mga lokal na magsasaka ipapamahagi sa mga residente, kaya direktang nakatutulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Umaasa naman ang NIA na magsisilbing modelo ang naturang proyekto para sa mas malawak pang implementasyon ng Sagip Saga Act sa iba't ibang lungsod at lalawigan sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Marian Bastansa mula po sa Quezon City.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 17 and a half minutes na po mga kaibigan makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y kaugnay pa rin itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at yung Walang Gutom Food Stamp Program. Yan po'y patuloy na pagtugon sa problema o sa concern ng may kaugnayan sa pagkagutom. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap po, yung group head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM. Pag-uusapan natin itong among others, yung Open Gov Week 2026. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: king of the road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna sa mga nakikinig sa atin through 104.3 di Capital FM. Good morning sa inyo, ha. Mga nakatutok sa FM band, mapapakinggan pa rin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa aming FM station na 104.3 di Capital FM. Sabayan din na napapakinggan mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 21 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang Boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asa kay Irene, ma'am. Magandang umaga po.
14: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
4: Mm-hmm. Okay. Base po dun sa isang survey na lumabas, ano, galing sa social weather stations, dito sa first quarter ng taon 2026, nakitaan daw po ng pagtaas yung bilang ng mga Filipino families na sinasabing nakaranas ng involuntary hunger o at one time or even more sa nagdaang tatlong buwan. So ito raw po ay sinasabing 3.1 percentage points na mas mataas compared doon sa mga naitala naman noong November 2025. But of course, alam natin ang DSWD is doing its part pagdating po sa pagbibigay solusyon sa aspetong ito. Asaka Irene, ma'am.
14: Well, yes, Alan, unang-una, dinirecognize natin, actually, na-acknowledge natin ano, itong naging resulta ng pinakahuling SWS survey. Actually, isa nga ito dun sa mga tinitignan natin para mas mapaigting pa yung mga programa na ipinapatupad ng DSWD.
4: Opo.
14: At matukoy natin ano, kung ano yung kinakailangan pa natin na i-improve or i-enhance. Alam naman natin na dahil sa nagpapatuloy na energy emergency,
4: mm-hmm,
14: marami talaga sa ating mga kababayan yung naapektuhan dahil talagang tumataas din ano, ang presyo ng bilihin ng ilan sa ating mga pagkain. Kaya nga sa DSWD, patuloy po natin na isinusulong yung whole of government and whole of society approach sa pag-address nga po ng problema ng kagutuman.
4: Mm-hmm.
14: So yung food security and poverty alleviation, kinakailangan talaga niyan ng coordinated and sustained action mula sa iba't ibang sektor. Kaya kami po sa DSWD, nakipag-ugnayan kami sa mga local government units, other national government agencies, at mga komunidad na rin para may pagpatuloy natin yung ating pong laban sa yung kagutuman at kahirapan, no? Kaya nga meron tayong walang gutong program.
4: Mm-hmm.
14: Nandiyan din ang ating sustainable livelihood program, and of course yung ating enhanced partnership against hunger and poverty. Kasi dito pumapasok, Alan, yung sinasabi ko na kinakailangan talaga ng whole of government and whole of society approach.
4: Okay.
14: Para ma-solusyonan natin, ma-mitigate ang poverty and hunger,
4: mm-hmm,
14: at ma-address rin ang food insecurity and nutrition imbalance.
4: Opo. Nabanggit nyo itong enhanced partnership against hunger and poverty. So, mas pinalakas na pagtutulungan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan with the DSWD as lead, ano, para ika nga matugunan itong concern na ito tungkol sa pagkain, Asa Kairin.
14: Yes, itong ating enhanced partnership against hunger and poverty. Ano po ito? Convergence strategy, na kung saan nga po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na private organizations, ano, ay meron nga tayong pakitutulungan.
4: Okay. Maya-maya, babalikan natin si Asek Irene Dumblao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ang pinag-uusapan natin, of course, yung patuloy pong pagtugon ng DSWD sa pangangailangan sa pagkain ng ating at iba pang makatulong, of course, para sa ating mga kababayan. Yan, nasa linya na po muli si Asek Irene Dumblao. Asek Irene, good morning. You were saying itong enhanced partnership against hunger and poverty is actually a whole of nation, whole of government approach, Asek, ma'am.
14: Tama, Alan, bago nga tayo naputol, na banggit ko na itong EPAP ay layunin niyan i-mitigate ang poverty and hunger. Gayun din yung food insecurity, ano, at nutrition imbalance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din ng ibang organisasyon. So dito, ini-institutionalize natin yung ating pong mga activities, mga efforts para nga po makatulong sa pag-address ng food and nutrition insecurity. Meron tayong mga efforts dito, at isa nga yung pag-link ng mga community-based organizations.
4: Mm-hmm.
14: In other words, Alan, ito yung mga organisasyon ng mga farmers, mga fisher folks, na maaari kasing mag-supply sa mga government programs. Halimbawa,
4: yes,
14: ng supplementary feeding program.
4: Opo.
14: No? So, dinilink natin sila dito sa mga programa na ito so that sila ay matulungan din natin doon sa kanila pong livelihood, but at the same time, they're able also to support the government sa pagpapatuloy niya programa nito. Ano? So, na-enhance natin yung food production, ang food processing, and the food distribution. While sabi nga natin, ina-address natin ang food insecurity and nutrition imbalance.
4: Opo, itong nang binabanggit niyo na walang gutong program ng DSWD, ito actually malaki rin ang papel na kinakailangang gampana ng ating mga LGUs, mga local government unit at yung mga komunidad, ano, para mas maging proactive, ika nga yung pagtugon sa concern pagdating sa pagkain, Asek Irene?
14: Yes, that's correct, Alan, no? Kasi nga, yung mga local government units, talagang katuwang natin sa pag-address ng kagutuman sa kanikanila pong mga areas na nasasakupan. So, yung mga local government units, syempre, alam naman natin ano na yung pong mga yung walang gutong program, meron tayong mga partners diyan. Yung lalong-lalo na yung mga merchants, yung mga accredited retailers, yan ay binubuo rin ng mga grupo ng mga farmers, ng mga fisher folks. Sila nga rin yung nagsusupply ng pagkain para sa ating mga walang gutom program beneficiaries. So, yung mga local government units, these are their constituents eh.
4: Mm-hmm.
14: So, kung sinusuportahan nila, pinapalakas din yung production ng mga organisasyon o ng mga grupo na ito, mas nakakatiyak tayo na marami sa kanila mga nasasakupan ang nagbe-benefit not only from the Walang Gutong Program, but also from the other agricultural activities, no, doon sa kanilang mga lugar. Ano yan ni Alan, no? Yung isang targeted beneficiaries ang ating pong sinserve under Walang Gutong Program. Pero no, ang kagandahan ng may ripple effect na apektuhan o nagbe-benefit din ng other members of the community. And that's how poverty, that's how malnutrition, that's how hunger can be addressed at the local level kung talagang nagtutulungan ang bawat sektor.
4: And tungkol dito sa pagtutulungan ito, we understand that the DSWD has recently recognized some LGUs, ano, para doon sa kanilang very notable initiative sa pagtugon dito sa food security, Asek Irene, ma'am.
14: Well, that's correct. Hinihikayat kasi natin yung mga local government units at mga communities to proactively contribute nga dito sa laban ng ating pamahalaan against kagutuman. Meron tayong tinatawag na Walang Gutom Awards na kung saan nga po yung mga local government units across the country na meron pong mga kahanga-hanga na mga inisyatibo laban sa kahirapan and food insecurity ay re-recognize po natin. At bahagi ng ating recognition sa kanila, Alan, ay yung pagbibigay ng livelihood assistance through the Sustainable Livelihood Program. Kasi, Alan, napakahalaga yung kanilang pong mga contribution, sabi ko na kanina, no, yung kanilang mga inisyatibo, upang mas mapalakas pa yung pagtutulungan at the local level. So, yung binigay natin na Sustainable Livelihood Program para dun sa mga re-recognize natin under this activity ay kanilang magagamit upang mas mapalago pa o mas mapalawak yung kanilang programa na ipinapatupad sa kanilang mga lugar. Dito kasi, Alan, yung kung makikita natin ano yung mga initiatives ng mga LGUs, talagang napapalakas nila, napapastrengthen yung mga pagsasaka, yung pagtutulungan ng iba't ibang miyembro ng komunidad and yung ding pong ability of these organizations, of these local organizations to help other members of their community.
4: Mm-hmm. Okay. Ma'am, Asek Irene, update lamang po dito sa Albay. Nagpunta kayo sa Albay kahapon. Of course, kasama si Sec Gatchalian, ano po. At ito'y patuloy naman na pagkakaloob din ng tulong sa mga magsasaka dyan po sa gawi ng Albay, ano? Dahil naapektuhan din sila nitong mga aktibidad ng Bulkang Mayon, Asek, ma'am.
14: Well, that's correct. Kahapon nga po, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan po sa Kamalig at sa Ginbatan Albay para po supervise yung pong distribution ng emergency cash transfer para dun sa mga naapektuhan ng patuloy na

0: situation and how it has affected nga po yung kabuhayan ng ating mga kababayan. So the emergency cash transfer, ang layunin po niyan ay suportahan yung pong pag-recover ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pag-alboroto ng Mayon, and matulungan sila sa either pag-restore ng kanila pong mga nasirang kabuhayan o pambili ng iba pang mga pangangailangan ng kanila pang pamilya, lalong-lalo na sa gamot and other healthcare needs. Kasi nakita natin maraming mga vulnerable sectors, and syempre naapektuhan sila dahil sa ashfall. And ang kagandahan kasi ng emergency cash transfer, it empowers the affected individuals to identify kung ano yung kanilang mga priority needs. And of course, yung tulong pinansyal na natatanggap nila ay nagamit nila to address those needs.
1: Okay. Isang puntos na lamang po ang si Kyrene, ma'am. Ano? Makikibalita po kami, update sa patuloy na pagkakalob pa rin ng tulong sa mga drivers ng ating mga public utility vehicles. Meron pa po bang mga susunod na batches yung mga nagsasabi na noon ay hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, ma'am?
0: Well, tama. Nagpapatuloy pa din po ang distribution ng cash relief assistance sa iba't ibang sektor o iba't ibang mga tsuper dito po sa ating bansa. In municipalities outside Metro Manila, meron pang mga areas na ongoing yung payout para sa mga jeepney drivers, again outside Metro Manila. Dito naman po sa NCR, nagpapatuloy pa rin po yung distribution ng cash relief assistance sa mga TNVS, sa mga service delivery, and TNVS, MC Taxi, and service delivery riders. Bate po sa aming pinakahuling tala, Alan, nasa may almost 1.3 na, almost 1.3 million na po yung natulungan natin at nakatanggap na nitong 5,000 pisong cash relief assistance. Sa kasalukuyan, Alan, tinatapos muna natin lahat ng payouts para dun sa mga hindi pa nakatanggap, hindi pa nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance amongst the tricycle, jeepney, MC Taxi Service Delivery, and TNVS drivers. Again, ang layunin nito, matapos ng nitong Mayo, yung distribution. And then, tignan natin, ano, Alan, kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong para sa ating mga kababayan.
1: Opo. Asa Kyrene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito, sa mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
0: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon muli na ibigay sa DSWD para may paliwanag natin kung ano po yung mga kinakailangan nating ipamahagi, ipahatid na tulong sa ating pong mga kababayan na patuloy na naapektuhan nitong energy emergency. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyo ang maiiwan sa pagbibaha, pamamahagi ng tulong at pagtitiyak din ng Pangulo na ang needed assistance ay ipapadala sa mabilis, tama at napamamaraan at dapat sapat yung tulong na pinapahatid po natin sa kanila.
1: Opo.
0: With that, again, magandang umaga, Alan.
1: Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much po, mga kaibigan. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes na makalipas ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
3: Pagpinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority

0: pressure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sabay ang broadcast, of course, sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama po dyan ang 104.3 The Capital FM, ang Radio Magazine 1278 kHz, at ang Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap maya-maya ay ang functional group head nitong Local Government and Regional Operations Group ng DBM, si Assistant Secretary Ryan Lita. Paalala muna ng MMDA, ulitin lang natin ngayong Friday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga sasakyan ng ending ng plate number I-9 or 0, yan po yung nagsimula na kanina, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Makati po, straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Huwag niyong kakalimutan, ha? Baka mamaya malimutan niyo. Coding pa lang yung mga sasakyan sa araw na ito. Tapos magugulat na lang kayo pag nasita kayo ng mga traffic enforcers. Okay, ito na mga kaibigan. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, partikular sa Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM, Assistant Secretary Ryan Lita. Assistant Secretary, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan.
8: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng ilang mga updates from your end. Ano, itong tinatawag po na Open Government Week. We understand na meron tayong paggunita dito sa tinatawag na Open Government Week ngayong taon. Ano po ang mga pangunahing layunin, ika nga, ASEC, dito pong Open Government Week, sir?
7: Yes, Sir Alan. Bago po yan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nitong interview na to.
8: Opo.
7: So yung tanong nyo po, kung ano po yung layunin nitong Open Government Week, ito ay isang global na initiative.
8: Mm-hmm.
7: Meaning ng global, lahat po ng mga miyembro na gobyerno sa iba't ibang bansa ay nakikilahok dito sa celebration ng Open Gov Week.
8: Opo.
7: So ibig sabihin, ang Open Gov Week ay isang pagpapatunay at pagpapaigting ng transparency, accountability at participatory governance sa ating pamahalaan. This is an annual global celebration. So hindi lang po tayo rito sa Pilipinas ang nagse-celebrate at nagugunita nito taon-taon. So kung matatandaan natin, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas po siya ng Proclamation Number 916 Series of 2025 nung nakaraang taon. It officially declared every week, every third week ng Mayo as Open Gov Week. So this year, nagpalabas po ulit ng Memorandum Circular Number 119 Series of 2026 na nag-aatas o dinidirect ang lahat ng government agencies and instrumentalities na mag-observe ng Open Gov Week or Open Government Week. So, yung pinaka-core po nito or pinaka-layunin po talaga nito ay mailapit ang gobyerno sa mga tao at paigtingin pa or i-improve natin yung trust sa ating mga institution or mga pamahalaan. A open, inclusive, and participatory governance. Yun po talaga ang main objective natin for this year's celebration.
8: Opo. Open, ibig sabihin, yung aspeto ng transparency, yes, among government agencies ay higit na pinapalakas sa among others, ASEC Lita, sir, ano po? Okay.
7: Yes, Sir Alan.
8: Mm-hmm. Ngayon, dito po sa celebration itong Open Gov Week for this year, 2026. Okay. So, primarily, of course, nandiyan ang paglalapit, ikanyo, ng government agencies sa publiko na pinaglilingkuran. So, paano po ang magiging mga aksyon, ika nga, o mga pakikisa ng iba't ibang mga government agencies natin to this end, ASEC Lita? Sir?
7: Yes po. Para mas maintindihan natin, ang Open Government Partnership ay hindi lang po pamahalaan.
8: Yan.
7: It is a partnership with our civil society organization.
8: Opo.
7: So, meron pong hanay ng pamahalaan, merong hanay ng CSO. So, nagko-collaborate po sila. ang OpenGov Week ngayon ay bukas po para sa lahat. So last April 15, may inisyo ang circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok sa pagdiriwang by holding activities na nagpo-promote ng public participation para ma-improve ang access ng gobyerno sa information at services at ma-advance ang ating principles of open government. So really, this is not just a whole of government celebration but a whole of society celebration. Lahat po ay welcome makiisa at makilahok dito sa Open Gov Week.
8: Okay. At nabanggit nyo na ang lahat ng mga government agencies are encouraged to participate dito sa mga activity na ito. Halimbawa, anong uri po ng mga aktibidad dito? Halimbawa, magkakaroon ba ng parang mga one-stop shop kung saan pwedeng minsanan ay lakarin ang ating mga kababayan yung kanilang mga transactions o mga kailangan dokumento from various government offices sa Asiklita, sir?
7: Yes po, isa lang po yan sa mga aktibidad na maaring gawin ng ating mga government offices.
8: Mm-hmm.
7: Pero ang bawat ahensya ay inasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
8: Yun.
7: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations.
8: Apo.
7: Na very core talaga siya ng mga civil society organization. Pwede rin magkaroon ng feedback and support mechanism upang makuha ang insights at concerns ng ating publiko. And pwede rin service delivery activities kabilang na yung binanggit mo, yung paglalapit ng mga serbisyong pampubliko or kabilang din ang mga digital platforms na magpapadali ng access ng government services at information. Mm-hmm. Lahat ng mga aktibidad na ito ay maaaring isagawa, pwedeng in-person, pwedeng virtual or hybrid modalities, depende na sa kapasidad ng ahensya.
8: Okay, okay. At paano, meron bang halimbawa, meron pang mga registration, iba pang mga kinakailangan gawin na proseso para dito sa pakikisa na maging ng ordinaryong mamamayan, gaya ng inyong binabanggit dito sa Open Gov Week, sir?
7: Yes po. Dahil nga ang aktibidad na ito ay hindi lang limited sa government agencies, pwede rin po yung partner organizations. Both
8: Opo.
7: Government agencies and partner organizations, yung mga CSO, are encouraged to register doon sa aming link na nakapaloob sa DBM website or sa mga social media platforms ng DBM or PHOGP platforms. For members of the public who wants to participate, yung mga ordinaryong mamamayan natin, we Opo. Encourage them to coordinate directly doon sa ahensya na nag-host ng event. So nakapublish po yung mga events namin sa OGP Week at pwedeng mamili doon yung ating mga publiko kung ano yung nasa interest nila na salihan. For their specific registration process and requirements, pwede silang makipag-ugnayan doon sa ahensya na nag-host. We also encourage everyone na i-check regularly yung aming official pages and websites
8: Opo.
7: Ng mga participating agencies para sa schedule at announcement.
8: Mm-hmm. Okay. Nako, ASEC Ryan Lita, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Department of Budget and Management, sir.
7: Yes po, Sir Alan. Ang huling mensahe ko na lang po, inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Kami po sa Philippine Open Government Partnership, sa ngalan po ng aming Secretary, Secretary Rolly U. Toledo, ay naniniwala na ang open, transparent at accountable na gobyerno ay posible sa ating mga citizens who are actively engaged. Ibig sabihin, kung lahat po tayo ay makikilahok, siguradong ma-achieve natin yung open, transparent, and accountable government.
8: Okay. ASEC Ryan Lita, sir. Thank you so much po. Good morning.
7: Thank you very much, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
8: Thank you, sir. Department of Budget and Management, Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group, Assistant Secretary Ryan Lita.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan, ay si Arnel. Si Arnel Villamor, pare. Thank you very much. Nagpapaalam pansamantala. Ako po si Alan Alianige.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Beach vacation.
12: Ano tara?
11: Jogging.
12: Ano tara?
11: Hiking.
12: Ano tara?
13: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
14: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
16: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
17: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
16: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
17: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 AM to 4 PM.
16: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan!
18: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
16: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
24: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
25: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
25: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Legacy 1278 AM.
1: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
14: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas. School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
17: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
16: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
17: sa Radyo Magazine.
16: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
16: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.